0: payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
1: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
2: Naglilingkod, nag-aaral,
3: at nananalangin ng buong katapatan.
0: Iaalay ko ang aking buhay,
2: pangarap,
0: pagsisikap
2: sa bansang Pilipinas.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas!

isa ka maayad-ayad nga adlaw sang Martes dela sa imo abiyan. Hulyo 21, 2026. Welcome ka diri sa programa Oras na Pilipinas sa Jessice.txki. Upod ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier. Pag-aupdan ka hasta alas 9. Mayo lang dira nga pagpamahaw sa aton mga suki tagpalamati. Feel free ha, nga mag-connect diri sa aton nga programa. Live na kita dira sa aton na FB. Check lang aton FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Don't forget to follow ang aton nga page. Earlier kaina sa TSK, damo, nag-interact sa aton program. Hello kay Heina sa Oberiano Alcedo family. Amen. Praise God for His word. Ang iyang reply sa message ni Pastor Neil Vilches. Temprano pa man na namyaw si Mami Pressy. Good morning po. Yes, good morning sa Bernardino family dyan sa Cavite. Gapa namyaw man, good morning sa tanan si Sis Mitch. And kay Sis Lovelyn Donasco Bilbao, hello daw. Everyday gali man siya gapamati dari sa DXKI. Hello Sis Lovelyn. Nagreply man sa di good morning Ate Mitch. 5 a.m. DXKI na dayon ang ginapamatian. Oh, daybreak. Nakatutok na nagali si Sis Lovelyn. Greetings daw sa tanan nga neighbors. Pinatunog-tunogan gid koro ni Sis Lovelyn iya radyo aga pa. Hello kay Sis Renea sa Bautista Alvarez family. Blessed morning, Pastor and all listeners. God bless. God bless you too, Sis Renea. Thank you sa pag-connect ninyo dra sa aton nga FB Live. Hello kay Sis Amelia sa Amagin family, Sis Beatriz Consad family, kag Sis Day sa Roque Panganiban family, nag-heart da. Nag-like man da si Sis Bevelin kag Sis Lenny sa Fonticha, Babas, Hilahos families. Sa may banga naman. Sa aton Shepherd's Call program, nag-tune in na da si Brother Rick Mendoza. Blessed day din sa imo dara, Sir Rick. Kay Ate Jo sa Olarte family dari sa Morales. Good morning to all, including Sir Ronald here in Sir Rando here in San Felipe. Hello Sir Rando, kumusta po? Ginatamyaw ka ni Ate Jo sa Olarte family. Saliwat maayad-ayad nga pagpamati. Kay Brother Richard man sa Ugkal family dira sa Tupi. Hello man da kay Ati Pars. Nagitanay kami tong Sabado. Kay Pastora Michelle, or may managapamati da rin, Ninang Mick. Good morning da sa imo. Hello kay sino pa? Hindi lang sa ano naman kay Ina. Sa Balitaan with Migo Dave, si Tristan. Sa Gulay family dira sa Tampakan. Good morning, Buddy Dave. Balya da rin. Sino pa ang nag-connect kagina sa aton nga balitaan? Ay, si Sir Bert. Good morning, Sir Bert. Sa Labuaya family. Dira sa may Barangay Santa Cruz. Kay Kuya Janos sa Davao. Ayan. Punta na pirmi kada Sabado. Sa balik kita sa Uma. Hello sa Lakihon family. Kay Brother Jacob sa Thailand. Good morning. Amo man kay
Cell Leader, amo nang FB name niya. Cell Leader, good morning, dasay mo. Kay Jandy sa Jensan, good morning. Mayad-ayad gid niya. Pagpamati via FB, Jandy. Naka-breakfast na. Ginagreet ko mandara si Sis Noraline. Yan, sa hospital family. Mayad-ayad nga morning. Also sa Garcia family.

0: Ayan, feel free lang mag-connect diri sa aton nga program. Click ang like, heart, or care icon kag kung may luyag katamya won. Message lang dira sa aton chat box. Diri kita sa aton una nga segment, ang Pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

Para sa aton pabalon for today, ang aton verse makita sa 1 Corinthians 4:2. Moreover, it is required of stewards that they be found faithful. Unang Korinto 4:2, kag ang tawo nga ginasaligan dapat magpakita nga masaligan gid siya. Lately nag-trending atong post sang isa ka social influencer nga managtag siya sang 100 kabilog nga cellphone. Daw madala ka dayon kay ma-comment ka lang sang color mo. Pero dito gali sa may chat box niya, kinahanglan mo mag follow sa isa ka gambling app. Nag-promote gali sang sugal. Ang pulong sang Ginoo, di man direkta nga naghambal, you shall not gamble. Pero may mga prinsipyo sa Biblia nga nag-guide sa aton how we should handle the resources God has entrusted to us. Sa 1 Corinthians 4:2, gina-remind kita that God calls us to be faithful stewards. Ang pulong sang Ginoo nagatudlo sa aton sang prinsipyo kung paano naton gamiton ang mga butang nga ginsalig sang Dios sa aton. Dili sa aton nga verse nga ginbasa bag-o lang ginapahanumduman kita ni Pablo nga ginatawag kita sang Dios nga mangin matutom nga mga tinugyanan. Ang tanan nga yara sa aton kwarta, panahon, abilidad kag mga kahigayunan iya gid sang Dios. Kita mga manugdumala lamang sang iya mga panalangin. Ang sugal nagatudlo sang lain nga panghuna-huna. Imbis nga mangin maalamon kag matutom sa pagdumala sa ginhatag sang Dios, ginatintar kita sini nga isugal ang aton mga resources para sa wala sing kasiguruhan nga pagdaog. Sa sini nga paagi, ang pagsalig mahimo nga mabalhin halin sa matinumanon nga pag-atipan sang Dios padulong sa swerte o kunsyamba. Amo na nang ginalauman no ang swerte-swerte kag patsyamba. Sa hulubaton sa kalibro sa Bible, Proverbs, nagatudlo ang Dios sang prinsipyo nga siya nagapakamaayo sa mga nagapangabudlay, sa mga mainantuson. Ang ginatudlo sang pulong sang Ginoo is valuing diligence and wise planning. Ginapakamayo sang Ginoo ang honest work, patience kag contentment. Ang stewardship amo na ang gina-emphasize sang Biblia over and over and over. Damo sang mga pagtudlo dira sa Bible about stewardship compared sa iban pang topic. Stewardship means making decisions that honor God, making decisions that protect our families and serve others. Sa pagsugal, bawo nang galaubos na lang ang kwarta ni tatay o kun ni nanay, kagula na sasang mapakaon sa pamilya niya pero isugal niya pagid. Nagkaka-addict na siya, no? Para nga makaganar. So, hindi maproteksyon na ng pamilya, may gairinaway na gani, no? Magtiayon tungod sina.
though it is against sa principles ng stewardship, which means making decisions that honor God, protect our families, and serve one another. So hindi nato ni-expose ang gasa, ang ginpiyal sa Ginoo sa aton sa unnecessary risk. That doesn't mean also nga we should never take wise calculated risks in life. Kaparesang pagsugod sang negosyo or investing responsibly. Inaiya mga desisyon na iyang ginbase sa careful planning, di ba? Productive work and creating value no kung naganegosyo ikaw. Pero lain niya ang gambling. Ang gambling o pagsugal depends primarily on chance. Konsa diin ang ganar sang iban nga tawo comes at another person's loss. Napirdi ang iban kaya nagdaog ikaw. As Christians, our goal isn't merely to avoid certain activities. It is to honor God with everything He has entrusted us. Ang pamangkot pag-abot sa stewardship is, does this decision glorify God? Does it wisely manage His resources? Does it reflect trust in His provision? So pag nag-comment ka to sa post sang sina nga social influencer, daw ko pareho nga ginapromote mo ang iya ginapromote, no? Which is gambling, no? Taliwas man sa prinsipyo sang pulong sang Ginoo. Kaya think before you click, think before you share. When we choose stewardship over chance, we demonstrate that our confidence is not in luck, but in the Lord. Kaya ang Ginoo amo ang faithfully nag-provide para sa aton mga pagkinahanglanon.

0: 21 minutos, mga kaligad, ang alas 8 sang aga. Padayon kita kag taga-Antaligwa ang aton mga public service announcement. Agi sa action line, idulong ni Miga Jen. May mga areas nga may schedule sang power interruption. Base dira sa inyo, amatii ang aton nga action line.
1: Action Line.
2: Ang City of Corona del Water District may ara sang scheduled water advisory. Wala sang tubig sa July 21 from 1 PM to 5 PM ang maapektuhan Barangay Santa Cruz, partikular ang Bugos nga Agreda Phase 3.
1: Action Line.
2: Ang Philippine Mental Health Association Incorporated may ara sang himuon nga remote mental health and psychosocial support free mental health services. Subong nga adlaw July 20 from 7 AM to 6 PM. Para sa mga interesado, pwede ka mo mag-connect sa ilang FB page, Philippine Mental Health Association Incorporated.
1: Action!
2: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa July 22 from 8 AM to 5 PM ang maapektuhan bugos nga coverage area sang feeders 41 and 42. Partikular ang municipality sang Norala, portion sang Barangay Poblacion, Barangay B.S. Aquino, Barangay Lopez Haina, kag Barangay San Miguel. Amuman ang municipality sang Santo Niño, partikular ang Barangay Ginsanan, kag portion sang Barangay San Vicente. Sa July 23, from 8 AM to 5 PM, ang maapektuhan feeders 23, partikular ang municipality sang Sorala, portion sang Barangay Poblacion, portion sang Barangay Sentrala, Barangay Nasi, portion sang Barangay Lambuntong, amuman ang municipality sang Banga, portion sang Barangay 5. Sa July 24, from 9 AM to 4 PM, ang maapektuhan bugos nga Purok Muslim kag Barangay Hall sang Punong Grande, Banga. Sa July 25, from 9 AM to 4 PM, ang maapektuhan Sitio Paraiso sang Purok Cambodian sang Banga. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
1: Action Line.
2: Ang DICT Region 12 South Cotabato Province in partnership with Cisco Networking Academy may ara sang free self-paced online course para sa hardware and upgrade support sa July 20 to 26, 2026. 6 hours for beginner. Para sa mga interesado, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page San DICT R12 South Cotabato Province.
1: Action Line.
2: Luyag mo ba lang ang mangin test the scholar? May ara sang 25 slots nga available para sa Early Childhood Care and Development Services NC3 Lunes tubtub Sabado 6 to 10 PM kag Biyernes tubtub Domingo from 8 AM to 5 PM. Ang training mag-start sa July 27, Monday. Dira sa test the SOC Surgeon Manpower Development Center, Purok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
1: Action Line.
2: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer sang free online Bosch training for SO1, private sector only. Sa July 21, 2026, inisya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-437-7613.
1: Action! Line!
2: Ang LGU GenSan may arasang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa GenSan. Halin sa Desera Avenue, kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street mangin one-way route siya para sa light vehicles umpisa alas 3 tubtob alas 7 sang gabi. Ang entry, Desera Avenue corner Yumang Street kag ang exit, National Highway lapit dira sa Forest Lake Cemetery kag Raffles Machine Shop.
1: Action! Line!
2: Inapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23, series of 2014.
1: Action! Line!
2: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Line!
2: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action! Line!
2: sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, barangay certificate of indigency or financially in crisis situation, case file or case document, assessor's certification, valid ID sang applicant, valid ID sang accused, one photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mong magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
1: Action Line.
2: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship miara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning, si Reverend Rolly Peñafiel, and sa hapon, si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
1: Action! Line!
2: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa Batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action Line.
2: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Inisya first come first serve basis. Para sa dugang impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment, and 2 pieces passport size ID picture.
1: Action Line.
2: Ang Commission in Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong magsubmitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook StuFaps Region 12.
1: Action Line.
2: Ang Philippine Council of Evangelical Churches may ara sang Adopt a Pastor campaign. In line sa natabo nga 7.8 8 nga linog sa General Santos City sa Jose Abad Santos kag Sarangani. Bangod sini damo sang mga nadulaan sang balay, panginabuhian kag lakip na ang ilang mga church buildings. Sa pamaagi sa Adopt a Pastor, pwede ka mo maghatag sang 2,500 basic monthly food support, 5,000 pesos family recovery assistance, 10,000 pesos comprehensive monthly support. Pwede ini siya makabulig sa pagbangon sang isa ka pastor, isa ka pamilya kag isa ka komunidad. Para sa PCEC bank account details, bank name BDO, account name PCEC, account number 0039800243, branch Anunas - Kamias. Para sa dugang nga impormasyon, pwede ka mo mag-PM sa PCEC FB account.
1: Action! Line!
2: Ang Office of the Civil Defense Region 12 may ara sang Real Resilience Video Contest. Inisya 60 second or 1 minute Facebook reel to inspire others to become disaster ready. Sino ang pwede maka-join? Open inisya sa tanan yung mga residente sang Soccsergen Region nga may edad 12 to 18 years old. Ang submission period August 1 to 14, 2026 until 5 PM. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa Civil Defense Region 12-Soccsergen FB page.
1: Action! Line!
0: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Alas 8:37 ang aton nga taknabyan. Diretso na kita sa aton nga talakayan portion. Ang makaupod naton sa aton nga talakayan is ang information officer sang Department of Public Works and Highways diri sa Region 12, si Miss Ellen Torino. Good morning, Ma'am Ellen.
3: Hello po, good morning sa tanan nga taga Palamati sa karon nga aga. Good morning man, Miga Joy.
0: Yes, mayad-ayad gid nga Tuesday, maaliwalas na ang aton nga panahon. Oo, kumpara sa mga nagligad nga nagsigi ka inulan. Luyag namon na balaan na Miss Ellen, ano ang kabugusan nga assessment sang inyo ahensya DPWH diri sa Region 12 sa tong mga damyos nga tugas ang pagbaha, may landslide kag tong ligad nga linog, no, damo sa mga dalan ta kag tulay sa Region 12 ang naapektuhan. Can you give us update halin sa inyo opisina?
3: Opo, sa ngalan sa among regional director, Kaya Mumbaw Didia, nagapasalamat kami sa oportunidad niya makahatag sing update sa aton mga taga-Palamati sa karon nga aga regarding sa mga restoration activities, no, sang atong department tungod sa hindi ilang linog, kung hindi after 1 month din baha kita.
0: Mm-mm.
3: No? So sa pagbuliganay with our local government units sa ilang to the respective disaster risk reduction office sa civil defense, sa Office of Civil Defense kag iban pa nga mga ahensya nga naglakat dito para magbulig kag magresponde, nagapadayon ang pagpatupad naton sa post disaster needs assessment, kag rapid damage needs assessment para mabal-an ta kung ano ang kabuuan nga pinsala, no, hindi lang sa tulay kag kasada, especially po sa national highways naton. Although nagahabulig man po kita sa mga local roads nga nadaot, syempre kay mga local governments magahatag man kita sing assistance sa ila. Sa karon higayon, ang tanan nga national road networks ta ay passable, no, biskan pa man sa mga damage nga during the 7.5

0: priority ninyo for repair kag rehab kag na kompleto na ba o may iban nga padayon pag ginatrabaho?
1: Sige. Mauna muna kita, nagapasalamat kami kita no sa aton nga Secretary Vince Dizon, no, very very active ang aton nga secretary sa karon. Ginkadtuan gid niya ang Region 12 no to personally assess and assist kung ano ang pwede na mabulig, especially yung emergency ni. So, mag-start anay kita, ma'am, sa, para makita itong bilog nga picture, mag-start anay kita sa General Santos City nga part, no? Ang DPWH po is mandated, no, to na kami ang responsible sa national highways, roads and bridges, and major river basins. So, ang pinaka naapektuhan is ang road, yung landslide after the magnitude 7.8 dito sa banda sa barangay San Jose, General Santos City. So may dako itong bahin kung sa diin nahulog gid ang dako nga parte sang kalsada. And din kantuan to ni Secretary para ma-assess na mismo kung ano ang damage kag ma-assist man ang Region 12 no sa pagpondit ito. And may mga portions man padulong sang area sang dito gyapon sang barangay sa San Jose na restore na karon ang areas, although na limit gihapon ang may mga road limits no sa in terms sa mga nag-aagi nga salakyan kag kita naman ang South Cotabato Second District Engineering Office naninguha kag nga mapaagyan may gihangyo kita nga private property nga samtang wala pa na repair ang aton nga national road nga naluba. Paagyan ng anay iyang property samtang dina-restore pa natin temporary para po makonek ang barangay San Jose sa Sorala Tibuli Road kasi isa siya sa major road network natin there is Region 12. Then lakat naman kita sa parte sang Sarangani kung sa diin ang atong Sarangani Davao del Sur kung sa road apektado gid no. So good kita sa may malapatan area sa Pumasla Bridge tumaputol na tulay. So temporary yung anay siya nga naayos para maagyan sang mga salakyan sa Sarangani District Engineering Office. So
0: ano to gin butangan lang sang mga duta anay?
1: Yes, ma'am. Kaga mga steel sheet piles, no? Driving of steel sheet piles para po ma-protect tong gindam dito. Ongoing naman po ang restoration dito, ma'am. Temporary lang ang maagyan sa karon. And amo to ang unang bridge na na-damage. And then ang next ang to, ma'am, sang sa Pumasla, ma'am, na bridge. Atong Kapatan, ano pa ma'am, Aquino Bridge, kung sa diin naputol tong ano siya ma'am, heavily damaged did siya ma'am na bridge, kaya po nagbutang kita dito sing alternate road para dito sa babaan ay mag-agi ang mga heavy equipment.
0: Malapatan gyapon ni siya ma'am ang Aquino Bridge?
1: Ang Aquino Bridge ara na to sa Glan. Glan na po.
0: Sa Glan. Itong nag-reroute na ang mga salakyan sa Dalom?
1: Yes ma'am. And during pagkabuwas, pagka after 2 days sa to ma'am, after 2 days ang linog, nahimuan to dahil sing alternate road para makaagi dito ang mga bugat na salakyan nga nagdala sing mga relief goods, katag mga repairs. Sadly man, kay itong pag-flash flood after July 10 na to, itong Bagyo Inday, na wash out yung alternate road na ginhimo ta ma'am. Yes ma'am. Pero karon ma'am naghimo naman kita liwat sing mas medyo dako nga mas pwedeng alternate road. Ang taas ang

0: kinubridge, ma'am, pwede maagyan si mga motor.
1: Mm-hmm.
0: Ang sa baba naman, ma'am, amo na tong ginaagyan sa mga heavy equipment, sa mga dagko nga salakyan.
1: Mm-hmm.
0: Then, forward naman kita, ma'am, sa Kapatan, sa Glan, Gyapon, Sarangani. Kung makita ninyo sa doon sa balita, ang sa post man namon sa official Facebook page namon sa DPWH12, ng natanggal itong mga pavement dito tungod sa linog.
1: Mm-mm.
0: So, na-remove po dito. Araabi dito ang pinaka-igo sa linog. So, na ay maara sa mga almost 500 meters ang na-damage dito na kasada.
1: Mm-hmm.
0: And sa paninguha natin nga mapaagyan dayon para sa relief of relief assistance kag rescue operation na remove ta itong mga pavement dito pag nakompakta sa anay ang kalsada. So, naagyan dayon siya pagka mga 3 days, mga after 3 days, ma'am, na paagyan dayon naton. Then, opo, then forward naman kita, ma'am, sa pinakadulo sa banda sa Small Margos.
1: Yun ba ang mas layo, small or big?
0: hindi abi ko masyadong ma'am, basta sa Small Margos na nagtuan namon. Ara dito tong landslide nga dako kay ma'am. So amo tong sa pinanghadulong di ba natanggal naton dito ang landslide. Yes, ma'am. Tapos sadly pagka after 1 month na na-clear na naton kag napaagyan na ang kalsada, pag magbagyong uday, nabalik naman kita sa zero accomplishment kay na anuhan na naman, nabahaan na naman dito pag naglandslide na naman liwat, ma'am. So ika pa salamat kita sa mga field personnel pang-aara dito na biskan pa man ang ilang pamilya man apektado man sila sa linog sa baha, ara sila dito para mag-clear sa atong national road. So pasalamat man po kita, ma'am, sa mga other agencies, especially ang local government unit, nga ara dito sa pagdulig nila sa aton na mapadali ang clearing activities sa restoration sa aton nga national road.
1: Ti karon sa Small Margos, na clear na maagyan na liwat?
0: Yes, ma'am. Maagyan na tanan, ma'am, from... sa Pumasla hasta sa Small Margos, na parte sang Sarangani Davao Coastal Road.
1: May mga pa kita, tulay, subong, dalan nga ginamonitor ning sa Jensen nga dalan pa dulong diri sa aton, di ba may mga crack man pud to? Kumusta ang assessment naton dira nang dira sa Silway?
0: Silway Bridge, ma'am, may na-issue na kita si notice to proceed para sa iyang repair.
1: Okay.
0: Opo, so, kada pag man na-receive na po ng aton na counterpart na contractor ang notice to proceed, mag-start po dayon ang repair naton. Naka-deploy naman po ang aton na naka-deploy na po ang aton ng mga disaster risk disaster risk teams, no? Sa especially kung gasugod na nga may mga advisories na nga hindi namin ang panahon, makadeploy na po kita sing equipment and field personnel.
1: May nagakaigo ba nga pondo subong ang DPWH kay damo-damo gining kinanglan naton nga kay uhon nga mga tulay kag dalan?
0: Opo, so sa pag-update ko kay na, ma'am, sa maintenance division namon, may initial pa lang na hulog sa aton na pondo para sa immediate repair sang aton mga ginto post dayon for emergency. Opo, so may kaigo pa nga pondo po ang aton nga departamento sa ang DPWH kay amutong gita siguro ni Secretary Vince Bison, no, ikapila siya nga kabeses magbalik diri sa aton para i-ensure ang katawhan na the government is working para sa aton man ng kaayuhan.
1: Good thing gila yun na address no kag maagyan dayon ang aton nga Dalan. Anong latest status naton sa underpass sa Jensan? Ano na ang update dira, Ma'am Ellen? Kay perti na gid ka traffic.
0: We understand nga dugay ina siya na na-stop ang iyang implementation tungod sa nahitabo na dito during the implementation of the project. Ang General Santos City underpass is implemented by the central office po. So during the inspection and visit and inspection of Secretary Vince last June, din pasiguro niya po na sa words po ni Secretary na mapabuksan po niya by end of July. And naninuman nakita taman sang update, especially sa mga posts sa Facebook na damo nag-update na palapit na ang completion sang project.
1: Okay, that's good. Kabay mabit ang target.
0: Yes po. Opo, ma'am. Kay gintatuan gid mismo ni Secretary Vince ang underpass para opo, dito niya gin-commit nga by July 31 makompleto ang project which is implemented by the central office.
1: Oo, kay kapila na gadaan siya nagbalik-balik diri kay daw amo gihapon. Yes. Sa mayo kay natutukan niya man.
0: Opo, gintatuan niya gid mismo, ma'am, after sa Sarangani, during the visit also of our President Bongbong Marcos, so after sa to, nagbalik pa si Secretary Vince para gid na mapaliguro na ma-address ang mga issue, especially ang mga restoration funds sa during calamity.
1: Mm-mm. Ano ang mga nagapanguna nga rason nga aga kadilatar no ang pagpatuman sini mga dagko naton nga mga proyekto dere?
0: Ang mga issues lang gid man nga makita ta kay especially may mga timeline abi ang bawat project na makumpleto siya. Mm-mm. No, from start to end dapat na na comply ang timeline sa bawat project. Mm-mm. However, may mga issues minsan na mag-arise during the implementation, halimbawa ma'am ang right of way or masama ang panahon which is ma-consider man gyapon. We are sure nga may isa kita ka division lead sa mga abogado dere sa regional office na mag-attend kag mag-process ang para maayos ang mga problema especially the right of way. Para kita man kasi bawat project may timeline, we are accountable sa para matapos in time.
1: Ning mga naguba nga mga dalan bala Miss Ellen no diri sa aton nga area sa Region 12, may mga ma-observe ka sa mga picture nga daw wala man sang mga ano na mga bakal na investigate nyo ba na kung paano na gin-implement sang mga kontraktor?
0: Yes ma'am, we ensure nga disaster resilient man ang atong mga infrastructure and however, biskan gani man ang mga even Japan was also hit and nobody is excused from disaster in Vietnam. Mm-hmm. So sila man apektado, vulnerable kita kasi syempre given na ang aton na mga kasada minsan sa mga mountainous areas, so prone sa mga road slips, landslide. Then hindi lang man abi kung na-survive sa ang linog, ma'am, ng 7.8 magnitude, that is very kusugid kaayo. So, may, after 1 month na nakatapos kita sa aton nga restoration, ginbaha na naman kita sa bagong inday, so nag-flash flood na naman. So, nagbalik naman kita sa aton effort na makonek liwas kag maklear ang aton nga kasada. And we also assure po, ma'am, na ang aton nga mga implementation is according sa standard sang department kay or else magbalik sa aton gyapon ang aton nga trabaho.
1: Gin investigahan ba to, ma'am, tong mga dalan nga ba sa post sang mga social media ano nato no enthusiasts nga yes, wala daw sang mga ano mga nakabutang nga bakal?
0: Yes, ma'am. Sa technical abi, ma'am, para sa aton, ma'am, sa common nga mga tao, mga bayto, nga bakal. So, may mga technical explanations abi dira, ma'am, especially pagkasada, ang required, ang standard thickness niya pag na achieve ta kag may mga areas man na hindi kailangan sing bakal itong kung road abi ma'am hindi necessary na may bakal o may areas din po na kailangan depende po sa planning ano po ma'am advice or sa plano po mismo ma'am kung depende kung ano po ang naging results sa assessment sa mga technical opo lahat po ng mga projects sa infrastructure projects po natin ma'am dumaan po yan siya sa plano ng mga technical especially ng ating mga planning kaya kung ano po ang nakalagay dira ma'am sa na infrastructure or na implement that we assure na yan po ay according sa standard po.
1: Ang mga tulay naton wala na pud ginabutangan bakal na Ma'am Ellen.
0: Ay iba naman po.
1: Iba naman.
0: may mga dapat, no. Yes, ma'am. Una po kita implement ma'am na hindi according sa plans and programs ng aton nga mga technical teams. As I've said, magbalik po sa aton especially now that our secretary is very proactive, no? So dali lang kaayo sa aton na maliguro man kita that we implement the right projects and we are proud sa region 12 naman po ma'am na kita naman ma'am is wala naman feedback na ganun.
1: Sa karon wala ta contractor nga ginaimbestigahan bangod sa reklamo sa quality sang construction nila?
0: So far ma'am wala naman tong mana i-report ma'am.
1: Paano ginasiguro sang DPWH nga kada pondo nga ginagasto sa infrastructure yun na siguro naton nga safe, mabakod kag malungtaron ang inyong mga proyekto.
0: Yes ma'am, we assure po na ang aton nga mga projects listed ma'am sa aton nga under sa aton under sa aton monitoring kag implementation ay na implement gid naton ma'am tanan so may mga data kita sa may mga applications kita sa department na nakakusakong diin nakalista ano electronically ang aton na mga data and aside from that ma'am tanan blogger na na mga tanan niya netizens, halos vlogger na. So, nagpasalamat kita sa mga aktibo nga mga netizens nga nagabulig sa aton monitor, kag especially those nga concern nga nagapaabot sa amon sa DPWH Region 12 Facebook page naton. Ginapaabot nila dito kung may nakita sila nga concerns or issues or requests para po mabuligan kami nga ma-address ang ilang mga concerns especially sa atong national highway. Kaya nagapasalamat kami sa mga netizens ka na hindi lang nag-post but they are responsible enough na ipaabot sa aton ahensya, no? Concerned agency mismo na ipa-actionan sa amon kaya hindi man naton makabertanan ang mga monitoring. So nagapasalamat kita kay sila nagabulig inform sa aton nga may mga areas nga ma'am may ginapadalaan kita nila sing pictures para po mapa-address naton sa concerned district engineering office na ma-address.
1: Anong response ninyo ma'am tung sa issue naman sa bidding? Do we have concern may response ba kamo tung nagwa man nga issue sa bidding?
0: Hello ma'am.
1: Opo. Bidding.
0: Bidding ma'am?
1: Opo.
0: Una kami may na-receive na ano ma'am?
1: Wala. Na issue. Wala isang formal complaint pa nga nakalabot sa inyong opisina.
0: Opo, ma'am. We are waiting po, ma'am, na merong, kung meron man po, opo. So, wala pong formal. Wala pong formal receive ang office.
1: So, kinanglan, kung may amusina nga issue, ipalabot sa inyong opisina para ma-address din.
0: Yes, ma'am. And, opo, ma'am, our bidding, ang bidding po namin, ma'am, nakalive po sa YouTube. And, nakapost po yan siya sa Philjex po.
1: Okay. Sige. Ano ang mensahe mo, Miss Ellen, sa aton iyang mga pumuluyo diri sa Rehiyon 12?
0: Opo, damo gid nga salamat the DXKI sa panahon na dinatag sa amon sa opportunity nga maka-update kita sa mga listeners na karon nga tiyon. Sa ngalan ng among DPWH Secretary, Secretary Vince Dizon, gina-assure niya po na kita sa DPWH Region 12 makonect and ma-restore ang atong na mga infrastructure nga na-damage, especially sa 7.8 magnitude earthquake kag sa baha nga nahitabo due to bagyong Inday. And may mga initial na po na mga pondo na binaba para maayos ang mga damaged infrastructure. Mm-hmm. And he also assured na ang mga nakalinya po naton na mga projects para sa is aton dere sa Region 12 is matagaan siyang prioridad, especially sa pondo Manokay. Amo man gid na ang pinakarasod. Oo nga ang implementation ta. Dito nakabase ang aton nga implementation. Nagapasalamat man kami sa mga netizens ta nga responsible netizens ta nga nagapaabot sa amon bulig. Nagabulig sa amon sa monitoring sa aton mm-hmm. infrastructure kay hindi man tanan malabutan ta. And salamat po sa pag-message sa among Facebook page. I would like to request na i-follow po nila and i-message po doon ang ilang concerns sa DPWH Region 12 Facebook page namon para po ma-address sa respective district engineering office ang mga concerns nila.
1: Mm-hmm.
0: And thank you po sa time sa pagpamati nila sa karon nga oras.
1: Yeah. Thank you Miss Ellen sa panahon nga gingahin mo man subong aga.
0: Opo, salamat
1: daw.
0: Thank you.
1: Opo. Yan, ang Regional Public Information Officer naton sa Department of Public Works and Highways Region 12, Miss Ellen Torino. Ang ginalauman naton no, magyan na sa lalo nga madali nga panahon ang underpass dira sa May Jensan kay ang target sina subong nga July matapos para tayo yun na ang biyahe dira sang mga motorista kag ongoing naman ang repair dira sa Silway 8 nga bridge. Amo man sa mga portions no nga naigo sang landslide kag pagbaha may mga restoration naman nga ginahimo. Kung may concern ka mo, matuhambal ni Miss Ellen ipalabot lang sa ila opisina. Nanay Kutob ang ato niya nga pagpangalaga. Dini ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir sa pag-assist din ni Migo Don. Miga Jen, Migo Dave. Nagabilin kami sa inyo sa ayad-ayad gid nga Tuesday morning. Sa mga balita kag impormasyon nga ato na batian, ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Sabihin mo, Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napaako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen.

0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702-DZAS, FEBC Radyo TV, agabay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143-DZMR Santiago Isabela, 1116-DXAS Zamboanga, 1233-DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197-DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702-DZAS, FEBC Radyo TV, agabay ng sambayanan.
0: Magandang Tuesday morning po muli, mga kagapay. Nagbabalik po ulit ang Tuesday edition ng Family Matters dito po sa 702-DZAS FEBC Radio TV, ang agapay ng sambayanan. Tayo po ay isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at tayo din po ay kasapi po ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Ngayong araw po na ito is July 21, 2026, second to the last Tuesday na po uli ng buwan. Napakabilis po talaga ng panahon. At kung kayo po ay nakikinig ngayong umagang ito sa ating mga social media platforms, katulad po ng ating Facebook Live, paki-like and share na po. In fact, may bumati na po ang aga-aga. Hindi pa po tayo nagla-live, nag-greet na po. Mamaya babasahin po natin yung mga nag-chat po sa atin sa ating Facebook Live and also sa ating YouTube channel. Kung kayo ay naka-YouTube, paki-like and subscribe din po. Magandang umaga din po, of course, dun sa ating mga nagbabiyahe ngayong umagang ito. Makulimlim pag-akyat namin ng hagdan dito po sa sa 46th floor, kasi meron pong 2 flights of stairs pa yung aming pong elevator dito, hindi po umaakyat ng 46 hanggang 44 lang, so aakyat pa po maglalakad, kaya talaga na-exercise yung aming mga tuhod po dito, pero habang umaakyat ako, nakikita ko yung view sa labas dito sa Ortigas, Pasig, Mandaluyong, Quezon City area, yung natatanaw ko from the studio, makulimlim at napakalamig po dito sa studio. In fact, yung aking jacket, sabi ko parang manipis ata yung aking blazer today, hindi ko dala yung aking aking jacket na medyo makapal-kapal. Pero of course, sa mga nga nagbabiyahe ngayong umagang ito, ingat-ingat lang po kayo. Salamat po dahil kahit kayo ay nasa mga sasakyan ninyo ay naka-tune in pa rin po kayo sa mga programa ng 702-DZAS. And of course, to my very favorite group of people, sorry po, may favoritism po tayo doon po sa mga nasa kanilang mga tahanan o di kaya sa kanilang mga negosyo na nakikinig po kayo habang kayo ay malamang ay naglalaba, naglilinis, nagluluto, nagpa-plansya, nagtutupi. Puro mga gawaing pangnanay ata yung nabanggit ko. O di kaya meron isang grupo ng alam ko, recently may nagsabi sa amin, habang nasa workplace ay ino-on po nila yung kanilang radio para nakakapakinig sila. Maraming pong salamat. Pakibantayan nyo lang po maigi kung kayo nagluluto at baka masunog o kaya nagpa-plansya. Ingatan nyo rin po yung inyong mga sarili dyan sa inyong mga tahanan. So ngayong umagang ito, kung kayo po ay hindi nyo kami na-view through Facebook or YouTube, naririnig nyo lang po ang aming mga tinig. Ang tinig po ni Ate Isa Tika ang Kaso iyong
2: James
0: naririnig.
2: Kaso James, po, magandang makulimlim na umaga. Hindi ko na kung babagyo, uulan,
0: hindi, wag umainit, naman muna, wag muna.
2: Okay. Uso po ngayon ng marami po na nilalagnat, nagkakasakit kasi sa weird transitional weather natin from summer into the rainy season. No? So, magpadalanginan po tayo, mag-take ng konting dagdag na vitamins at kung ano pa man yung mga iniinom ninyo para makatulong. And speaking of prayer, na pag-usapan natin just before we went online.
0: Ah, yes. Oo, narinig kasi natin yung boses ni Pastor Jebo.
2: Pag-pray po natin si Pastor Jebo. Tapos na yung kanyang
0: tapos
2: procedure.
0: Na. Tapos In fact, nakita ko nga namamasyal na silang mag-asawa. Happy to see him up and about.
2: Up and about. Yan po ang ating pinapanalangin. Pag-pray po natin as they wait the results of the brain procedure na kanyang pinagdaanan. So, yan po. No? Ako po hindi natatakot sa ganyan dahil yung brain ko maliit lang. So, pang matatalinong sakit po yan, yung mga sakit ng ulo, migraines, asawa ko ganyan.
0: Sakit ng ulo ko. Bigla sumakit yung
2: ulo
0: eh.
2: Migraine, mga ganon. Yan. Ako po, may photographic memory po ako pero may virus. So, wala. Hindi na obra.
0: Iba na
2: so,
0: ngayon. Dati ang sinasabi mo, walang film.
2: Walang film.
0: Ngayon,
2: hindi na kasi uso.
0: Ngayon may virus na.
2: May virus na yung memory card ko. So, okay. Wala na po.
0: And gusto ko lang din po magpasalamat. Last week, when we had our episode ng Tuesday morning, nag-invite po tayo. We had an adoption telling webinar through Generations Home na ginawa po natin ng Tuesday ng gabi, and ang dami pong nag-attend. Almost, we were about 70 po kami na nasa loob po ng platform na yon, kung saan po pinag-usapan po namin ang tungkol sa pagdi-disclose po or ang adoption telling. Minsan sa mga taong hindi familiar po doon, akala po nila parang ano ibig sabihin noon, storytelling about adoption? Hindi po. Yun po ay yung pagdi-disclose or pagsasabi po tungkol doon sa pag-a-adopt po ng mga magulang sa kanilang mga anak, which is madami po talagang needing help tungkol po dito, because nga here in the Philippines, ang culture po natin is not something na madali lang pag-usapan because of the culture and

0: Ababa pa lang ako ng hagdan dito. I was trying to respond na doon sa mga nag-PM sa atin. Kasi usually, I request for a video call.
1: Kasi mahabang usapan yan.
0: Mahabang usapan. Ang hirap po kasi sa chat.
1: Hindi po makukuha sa type-type lang.
0: Oo, ay hirap sa chat. So usually talaga nagbi-video call ako para nakikita ko rin yung tao. And then, napag-uusapan. By the way po, kung kayo po ay nagwa-wonder po, ano, yan ay ministry po natin. Hindi po tayo naniningil sa ganyan. But syempre, kung magpo-proceed po kayo with another agency, if right. it's a private agency,
1: then we can refer them.
0: But it was such a joy to get to know different families. I was able to meet 5 new families this week. At ating ina-assist po yan sa kanilang journey. Ano? Inire-refer po natin sila sa mga tamang agency. So marami pong salamat dun sa mga nag-reach out po to us. Just feel free to message us po kung meron po kayong katanungan, anything about adoption and foster care, and parenting, mga counseling ano natin dyan. And Daddy, before ko i-turn over sa'yo, just in case meron kang mga announcements, ano, gusto ko lang pumbatiin ng happy birthday today, the 21st, ng aking former professor po, si Ma'am Myrtle Malit. Kami po ay magkikita-kita next Wednesday. We will have lunch together. Happy birthday po sa inyo, ma'am. And then on the 22nd, tomorrow si Nana Tisado is celebrating her birthday. Pastor Vincent Vicencio also and Pastor Luis Falier also celebrating their birthdays. And on the 23rd, busy siya ngayon dun sa labas eh. So hindi ko alam kung nakikinig siya, but si Kuya Brian po is celebrating his birthday.
1: Dahil po dun, wala po tayong airing nung buong araw na yun.
0: Ay, hindi nga eh. Pagtatrabahuhin natin siya. Na.
1: Buong araw na yun, siya lang ang mag-air. Siya lang.
0: Oo, so pakibati nyo nga
1: ating
0: kaagapay na si Kuya Brian de la Cruz. On the 25th, si Ate Pastora Michelle Ramirez dyan sa Dakong, New York. Supporter po natin yan, ano? Sa ating mga prayer warriors natin yan sa ating orphan care ministry. And of course, my ate, Sister Donna Ordida de Guzman. And then lastly po, on the 26th, ang ating inaanak na si Kenneth Bautista. Happy
1: July,
0: birthday.
1: Ano?
0: Daming July. Happy birthday po sa inyo. Ikaw, Daddy, meron ka bang
1: meron
0: before
1: po,
0: ko?
1: Sa August 1 po ay wala National pa. Holiday.
0: Two
1: wala pong
0: pa.
1: Pasok ang buong Pilipinas. Public and private sector. Bawal po lumabas ng bahay. Dahil po birthday ng aking asawa.
0: Two August weeks 1. Pa eh. By 2 weeks, makakalimutan na nila.
1: Kaya nga, i-marka nyo na po sa kalendaryo. Walang papasok. Bawal. Loob lang kayo ng bahay.
0: Madaling tandaan sa akin eh. Kasi unang-unang sampa eh.
1: Kaya
0: no?
1: Ano, so, ang gagawin niyo lang, magluluto, maglalaba. Yung mga pinagagawa niya, puro yun lang gagawin niyo talaga. August 1 po, huwag niyo kalimutan.
0: Meron nga akong meron akong birthday wish. Alam ba ko na yung birthday wish ko? Ano? Sinishare ko sa mga ladies nung isang araw. Sabi ko, birthday wish. Sabi ko, pwede bang may mga dumating na cleaner sa loob ng bahay natin tapos maglinis? Kasi hindi ko na po talaga nagagawa eh. Sa sobrang busy
1: ibang concept
0: po, natin.
1: Po kasi ang linis na aking asawa. Hindi po sapat yung magwalis.
0: Regalo talaga yun sa akin.
1: Ano po, ang kanyang concept po ng ano ay linisin natin lahat, tapos pagkatapos natin linisin lahat, babalik siya, lilinisin niya ulit.
0: hindi nga. Akala ata nila, super linis ng bahay. Okay, so before we go to our Bible reading, napakaganda po ng ating topic today. Sabi ko nga,
1: dugtong-dugtong to kasi di ba nag-umpisa tayo sa
0: Foster care,
1: tapos yung urgency ng foster care, yung sumunod. Sumunod. And ngayon naman, para doon sa mga nag-foster tsaka nag-adopt. Opo.
0: Para ata sa akin to eh. Parang feeling ko tuwing pinipili mo yung mga topic, talaga ako yung ako yung iniisip mo.
1: Ganun po yung flow netong ating tong serye natin na so yun today. Kung kayo po ay nagmi-ministry, nag-a-adopt, nagpo-foster, anything as such, working with people.
0: Right.
1: Ang inyong pong calling sa buhay ay, napakatindi at napakaganda. Ngunit, kaakibat po ng inyong paglilingkod.

0: God, sa ano, ay itong pag-uusapan natin today. Kaliwaan kasi ang kaliwaan.
1: Ang title po, ayan na, bibigay ko na po sa inyo, no? Just in case meron na pong mga maagang may hawak na ng notebook at saka ballpen. Ito po ang ating topic for today. Isang buntong hininga muna. Deep breathing tayo. Part 'yun ng ano eh, ng lecture natin ng ano topic natin today. Compassion fatigue. Ayan. What it is and how we can avoid it. Ano ba yung compassion fatigue? Ano ba daw yun? Yan. So mamaya po malalaman pa po natin kung tungkol ba saan itong compassion fatigue. But before that po, before I go to our Bible reading, gusto ko lang po quickly ba TN, Baby Varias, good blessed morning, Alex Fajardo, galing Tokyo, Ate Aida Rayo, good morning sa'yo ate. Sol Lazo, good morning. Luz Aguilar, blessed good morning. Nanonood daw po siya from Muntinlupa. Ate Juliet, good morning sa'yo. By the way, Ate Juliet, dumating yung balikbayan box ko last night kung saan pinasok ko yung mga padala mo sa akin. Except for yung hikaw. Yung hikaw kasi inuwi ko kaagad yun eh. Yung Texas hikaw ko. Pero kahapon eh, dumating yung mga pinadala niya sa akin mga ano from Texas. Roger Monge watching from Marikina, Ate Luz Farinas, Leonida Rubio, dyan po sa Dakong Cavite po. Evelina De La Rosa, galing naman ng La Union. Wow.
0: Sa farm. Sa farm.
1: Perlita Hinahuan, Takneng Novero, napakahaba naman atin ng pangalan mo. Blessed Tuesday morning po ate ngayon. Medyo advance si ate, sabi niya blessed Wednesday morning. Okay.
0: Baka nasa ano sila?
1: Unless nasa ibang lugar siya kung saan Wednesday
0: sa
1: na po ngayon.
0: Sa Antarctica.
1: Nona Docor from Laguna. Ate Karen, hello ate. How are you? Long time no greet, no? I hope you are recovering fully at talagang walang-wala na yung sakit na yan sa'yo, no? Emily Sumabong, Ate Lita, Nanay Lita Peran, Apniel Del Yoro, Ate Thelma Manjares, kakatapos lang daw niyang maglaba. Okay, ate, magsampay ka na habang hindi pa umuulan.
0: Habang hindi pa umuulan.
1: Huwag mo nang tapusin, makinig ka habang nagsasampay ka. Tristan Gulay, good morning Pastor James and Ma'am Isa, Faustina Habla, Ruby Balastige, nakikinig po galing sa Bulacan naman po ito. Ayan, o, tingnan mo, may message na siya. Sige, ate, babasahin ko later kasi tungkol daw sa pag-ampon. Ate Thelma Manjares, happy birthday daw, Kuya Brian. Lenny Carlos, lagi daw siyang nakatutok. Salamat po ng madami. And, ay, Tita Merlin, good morning to you. One of my favorite people yan, si Tita Merlin. Ayan, good morning po muli sa inyo. And nasa ating topic, compassion fatigue. Ano ba yung compassion fatigue, no?
0: Nakapapagod. Binabasa ko pa, napagod na ako agad. Eh.
1: Ganon.
0: Napatig na ako agad.
1: Grabe nga eh. Sobrang angkop na angkop yung verse natin for today eh.
0: Ito ang verse talaga.
1: Sige, I'll turn it over to you.
0: Yes, basahin mo natin yung verse natin.
1: Ikaw na magbasa both Tagalog and
0: okay.
1: English.
0: Ito po ang sabi. Familiar to sa inyo, Galatians. No? Galatians 6:9 or Galatians 6:9. Ang sabi po, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon ay aani kung hindi tayo susuko. Okay? Galatians 6:9 ng ESV, ang sabi po, let us not grow weary in doing good for in due season we will reap if we do not give up. No? Ganda-ganda po ng verse na yan. Isinulat po ni Apostle Paul yan sa isang church na nag-aaway. Ang tawag dyan, root yan ng Galatian heresy. No? Kasi po yung mga tao ay na sidetrack, parang nasa sidetrack yung church. Sa pagtatalo, ano ba yung tamang doktrina, ano ba yung tamang paniniwala kay Kristo. All within the idea of becoming more like God. Okay? Ako po ay, ang paniniwala ko po, no? Regardless kung anong kahihinatnan, Most religions or Christian religions all have a desire to get closer to God. Okay? In due course, naligaw lang ng landas. Hindi ibig sabihin tama sila. Ano po ano? Kasi pag mali na po ang turo, mali talaga. Pero nag-umpisa po yan, initially talaga, with a desire to get closer to God, to know God more. Okay? Mm-hmm. Eventually, marami po naging pagan. Right? And that was the route of the Galatian church. Great church. Kaya lang, unti-unti, dahil lumalaki din yung simbahan, lumalaki ano, may mga iba-ibang pagtuturo na nagiging mali, merong mga bagay na ano. And so the church began to be sidetracked doon sa ano ba talaga yung tunay na layunin ng simbahan. Mm-hmm. And in today's time, sa mga kapwa-pastor na nandito, napakarami pong mga bagay na ganun din na importante pero nagsesegue doon sa ano ba talaga yung mahalaga. Right? Kasi we live in a world today where everything is grabbing your attention, right? And talaga namang kapansin-pansin, kapuna-puna. For example, you have issues about yung kinahinat ng ating gobyerno, di ba? Yung nangyayari sa ating mga kabataan, right? Churches, no, kapapastor, issue on finances, mabigat yan, no? Bills, family issues, wala pa tayo sa ano, doctrinal teaching, mag-aaral ka pa ng preaching, mayroong isang nagtanong sa akin, kailan ba to? Ah, nung isang araw, nung nag-dinner tayo, no? Sabi sa akin nung isang pastor na galing sa Amerika, sabi niya, I just have one question. Sabi niya, do you still preach? So like, ikaw pa rin yung nagpipreach? Ako, yes. Ganyan. Sabi niya, how? Mm-hmm. Sa dami daw ng ginagawa. Alam mo, napaisip din ako dun eh. Pero alam niyo po, pag na kayo ay nasa gawain ng Panginoon, talaga namang napakaraming bagay na talagang hindi naman aagaw, kundi nag-vive for attention. Right? Ito yung issue ng Galatian Church. And so, Apostle Paul, nag-umpisa sa 6:1, sabi niya, if anyone is overtaken in a fault, i-restore mo daw in a spirit of humility. So, nag-aaway nga eh, no? Mm-hmm. Tapos may disqualification, no? And so, Paul began to came up and with this admonition, sabi niya, huwag daw mapapagod sa paggawa ng mabuti. He was centering the Galatian church on what matters most. Mm-hmm. Hindi niya dinideny na maraming problema o pinagdaraanan. Kasi yan pong ating mga desisyon o mga bagay na nag-a-ask for our attention, yan po ay part ng stewardship sa atin ng Panginoon. Eh. No, hindi natin pwedeng basta simpleng hindian yan. Kasi pag nilagay ng Panginoon yan sa harapan mo, right, you only have two choices. Either say, Lord, para sa akin ba ito? O ito po ba ay pwedeng meron akong katuwang tungkol dito para magawa? Pero sigurado, sa'yo yun. Nilagay ni Lord yun sa'yo eh. Right? Kasi kung hindi naman sa'yo yun, ba't niya i-offer sa'yo? No, we're not talking about sin, yung mga ganon, hindi yun. Pinag-uusapan natin yung nilagay ng Panginoon sa harapan mo. Mm-hmm. Why would He put that in front of you? So it's yours to steward or to manage. Now, if you find that you cannot, then maybe the next best step is to find a partner who can do this and help you manage. Right? Kasi nilagay sa'yo ng Panginoon yun eh. Mm-hmm. Right? And so ganun din dito. Sabi niya, do not grow weary sa paggawa ng mabuti or tama because in due season, yan sa akin ang ano, key ng verse na ito. Sa takdang panahon o sa pagdating ng panahon o sa tamang panahon, no? Marami tayong ngayon summer fruits meron pa, right? And then occasionally magkakaroon tayo ng prutas na wala sa panahon. Usually, pangit ang lasa nun. Usually, may ginawa yan para maglasang ganon, no? So, for example, hindi panahon ng mangga. Tapos nakita mo, bakit may mangga, tapos ripe na ripe, no? Madalas, di naman parate, ano yan, kinalburo yan. Ibig sabihin, mukhang mangga, itsurang mangga, amoy mangga, lasang karton. Ibig sabihin, wala kasi sa panahon. Hinug sa pilit ang tawag, no? Parang tatay ko yan dati, pag naakuha siya ng chiko or some kind of fruit, pag pinagulong-gulong mo daw sa lamesa, lalambot din yan. Mm. Right? Hinog sa pilit, no? Barasuhin mo. Pero sabi ni Paul dito, sa lahat ng ating pinagdaraanan, merong takdang panahon.
1: Mm.
0: And this actually refers to another statements of panahon ni Ecclesiastes. To everything, there is a season, a time, and a place under heaven. Ibig sabihin, yung pinagdaraanan mo na ginagawa mo, nakatakda yan. At may takdang ani din yan. You will reap if you do not give up.
1: Mm.
0: Right? Ibig sabihin, pagtsagaan mo, barasuhin mo, gawin mo, maging tapat ka, keep doing what is right. And you know what? This is the truth. Doing what is right is difficult. Mahirap po na gumawa ng tama.
1: Mm.
0: Kasi po, ang ating mundo ay mali. Kaya po madala sa inyo, lalo na yun, nasa gobyerno, trabaho ng gobyerno. Gumagawa ka ng tama, ikaw yung kontrabida.
1: Mm.
0: Kasi ikaw yung gumagawa ng tama.
1: Mm-hmm.
0: So, nababaraso ka ngayon. Feeling mo pag sumalungat ka. Ikaw yung bad guy, ikaw yung ano. Keep, sabi ni Paul, doing right because in due season, sa mga kasama kong pastor, you're faithful, doing your best, doing. And then you see other, masakit masabihin, churches who are doing wrong. Pastors doing wrong, churches teaching wrong scripture. Just, huwag mo silang pansinin, keep doing right because in due season, you will reap if you do not faint. That's why when I, alam mo, pag nakakita ko, like for example, sa social media, mga churches who are doing well, and I know their history, tas yung pinagdaanan nila, talagang iginapang ng maigi, no? Sabi ko, wow, talagang binebless ng Panginoon itong mga taong ito, yung mga graduates natin ng Bible school natin na I literally saw with my eyes yung kanilang yung pinagdaraanan at pinagdaanan, no? Gapang talaga yan, no? Lalo kung nag-IBTC ka, gagapang ka talaga sa trabaho. And then now, you know, 10, 20 years later, nakikita may kotse na sila.
1: Mm-hmm.
0: Yung church nila, maayos na, establish yung gawain nila. Hindi lahat, hindi mega church, establish yung gawain. You say, wow, bait ni Lord. No, dumating yung due season nila. Di ba? Pero meron pong ano, caveat, ika nga, conditional. Sabi niya, if you do not give up. Kasi po, there's one thing about it. Kapag ka po tayo ay tumigil sa paggawa ng tama, never nating makikita yung takdang panahon.
1: Mm.
0: Never nating makikita yung takdang panahon.
1: Mm-hmm.
0: No? Sinong may takda noon? Ang Panginoon. Never natin makikita what God intends for us to see or to accomplish if we give up on it, on doing right. Mm-hmm. On doing right. On doing right. Kaya po nagkakagulo ang ating mundo na takbo mali kasi mga tao nagsishortcut sa tama. Right? Mm-hmm. And then, you know, when you take shortcuts, you don't get what you are, ano, what you have. Mm-hmm. Anything of value in this world, yung totoong value, ah, anything that is of great value in this world took a lot of time and a lot of effort to do.
1: Mm-hmm.
0: And sabi ni Paul, sa takdang panahon,
1: huwag ka daw mapagod.
0: Huwag ka mapapagod.
1: Ang ganda nga nung sabi dito
0: ang ni problema, ano, pero nakakapagod.
1: Nakakapagod talaga. Physically,
0: nakaumay,
1: mentally,
0: nakakapagod,
1: emotionally.
0: Lahat. Yes.
1: Yes. Pero sabi dito ni ano ni Sir Edmond, kakatuwa naman. Sabi niya, hello po, mapagpalang umaga. Na-bless po ako kasi po, yan ang devotional verse namin kanina daw ng aking mga bata dito daw sa junk shop. Bago po kami mag-work, nag-message po muna ako about sa Galatians 6:9. Ayan. Thank you po ng madami. And then, nagpapa-shoutout na rin daw siya sa kanyang bata na si Jasper Baradas. Happy birthday din daw. I was just wondering, ano, kasi yun nga eh, when you help others, Iba kasi yung pagod na dahil tumutulong ka sa iba, no?
0: Yes.
1: Iba yung pagod na, let's say, for example, ikaw
0: iba yung pagod na tatrabaho ka.
1: Tsaka iba yung, let's say, halimbawa, inalaw ka ni Lord na dumaan sa pagsubok through illness. Na, right. Halimbawa, ako may sakit ako. Halimbawa, ako may sakit. And then napapagod ka kasi physically you're tired. Iba yung pagod na yon. Iba din yung pagod ng tumutulong ka sa ibang tao. Kasi nga, ang nagbe-benefit doon is someone else. Right. So parang iniisip mo, ano ba to? Tulong na nga ako ng tulong sa ibang tao. So yun ano, mahirap. In fact nga po, doon sa mga recent na, in the past, I guess, decade, nakita po nila ito eh. Kaya nga meron silang mga carers for the caregivers. Meron silang mga programs or mga interventions or mga assistance na binibigay doon sa mga nag-aalaga ng ibang tao kasi nga nakita po nila how tiring it can really get, no? So yun nga, minsan parang iniisip mo, ayoko na nga. Ayoko na nga
0: kasi talaga, totoo yun, kasi and even Apostle Paul, napakatikas na manggagawa ng Panginoon to eh.
1: Mm-mm.
0: You know, and imagine ang pinagdaanan niya, grabe. Mm-mm. And yet siya mismo in-acknowledge niya.
1: Mm-mm.
0: You know, na nakapagod.
1: Mm-mm.
0: In fact, there's another verse that he says, sabi niya, if possible, be at peace with all men.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, dumadating yung time na talagang gusto ko namang away, mm-hmm, sabi ni Apostle Paul. Nakapagod na to ah, nakaumay na to ah, lalo mm-hmm pagka kayo yung tipong tao na ayaw nyo ng paulit-ulit. No?
1: Mm-hmm.
0: Pareho kami ni Apostle Paul eh. Hindi lang ako kasing talino na ayoko nung, yung pong aking pet peeve eh, yung pag nakailang sabi ka, that's paulit-ulit pa rin. Talagang nauumay ho talaga ako sa ganong klaseng usap. Kasi parang, ano ba to? Nakikinig ba to? O hindi? Mm-hmm. Ikaw na nga tinutulungan. Yung po nakapagod. Yung ikaw na nga ang tinutulungan, yung tinutulungan mo, siya pa tong hindi nagre-respond ng tama. Right? And you begin to say, may napapala ba ako sa usapan na to?
1: Before we take a break, ano, curious lang ako kasi nung ine-explain mo yan, ganda naman talaga ng verse eh, no? Huwag kang mapagod kasi minsan pa nga eh, may mga times na hindi mo nakikita yung outcome eh, no? Pero may go-to verse ako eh. Madami naman tayong mga favorite verses, ano. Pero meron akong go-to verse, yung ano, sa Psalm 61 verse 2. Pag nakita niyo na pong pinost ko na po yan sa my story ko, minaili ko na po. Ibig sabihin po talagang
0: medyo nakakaramdam. Ibig sabihin malapit na niya ako palayasin sa bahay.
1: Ang verse ko po is Psalm 61 verse 2. Like, when I am overwhelmed, talagang na-overwhelmed. When my heart is overwhelmed, I go to the rock that is higher than I. Kasi from the rock na higher pa than me, where God sees everything, I go to the rock who is higher than I, because God sees yung end result. Ako, I may not see it kasi I don't see the entire picture, pero God is above me seeing the whole thing. Yeah. No?
0: And that's what that verse actually says. You go to the rock that is higher than I, means Lord, bigyan mo ko ng parang mga aerial view. Alisin mo ko dun sa aking kinalulugmukan,
1: mm-hmm,
0: and let me see the bigger picture. Kasi yun ang pinaka nakakamahirap tingnan, yung bigger picture.
1: So habang nagbe-break po tayo, yan. Ano po ba yung go-to verse ninyo? No? Pagpagod na kayo helping other people, meron po ba kayong verse na talagang binabalik-balikan po ninyo?
0: Huwag niyo pong lalagay sa chat natin yung mga tao na papapagod sa inyo.
1: Yung verse po. Yung verse po yung tao.
0: Pag sinubo ako ng aking asawa, wag po gano'n.
1: Ayan na, sige. Mag-break po muna tayo. Babalik po tayo after po nito.

0: listahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Ayan, grabe naman ano, napakaganda naman ng awitin na yun. Talagang sobrang perfect. Ay, kung nasa Facebook pala sila, hindi nila narinig yun.
2: Kaya pinost ko sa wall ko.
1: Pala. Kasi minsan po, nahahalang po ni Facebook ang ating mga music.
2: Kala niya, hindi FEBC may-ari.
1: Oo, kala kasi nila may copyright issue, FEBC po may-ari po nun. But anyways, kung na-miss niyo po yon because naka-Facebook live
2: nilagay
1: kayo.
2: Nilagay namin sa page namin.
1: Ayan, nilagay mo. Ang title po ay Kapahingahan from Papuri 23. Napakagandang awitin. Actually, kung ako po ay may go-to verse, which is Psalm 61 verse 2. Yan po, isa yan sa mga favorite ano ko. Favorite ko pag talagang pagod na pagod talaga ako.
2: Pag naumay po siya sa kanyang asawa, yan po ang kanyang go-to verse.
1: And then, napakaganda po ng ano na yan, ng awit na yan. So kung na-miss nyo po yan, ano, balikan nyo po, tingnan nyo po. At,
2: Kapahingahan ko, Papuri 2023.
1: Papuri 23.
2: Papuri
1: 23.
2: Kasi nakalagay po, nung sinurse ko nung una, meron kapahingahan, Papuri Singers.
1: Kasi merong mga iba-ibang ano, napaka-popular kasi.
2: Ibig sabihin, madalas pumapagod ang Papuri. kasi po, dalawa na yung kapahingahan. Ito kapahingahan ko, meron ko.
1: Okay, alright. So, sige po, patuloy po tayo sa ating ano, no, kayong pinag-uusapan po natin is compassion fatigue. Actually, meron na pong mga bumabati po dito eh, no? And also, I would like to greet Ate Corky Bingko, nakikinig pala siya, hindi siya nag-message dun sa live chat, pero nag-message siya sa akin ngayon. Talaga na, minsan, tama naman eh, no? Nakakapagod gumawa ng tama, pero mas hindi naman okay ang gumawa ka ng mali. So, doon ka na sa tama.
2: Pero pag gumawa ka ng mali, madalas di ka napapagod until mahuhuli na yung pagkakamali mo, saka mapapagod, katatakbo at iwas dun sa maling ginawa mo.
1: Oo, sa consequences ng ginawa mong mali. Oo. Pero yun nga, no, sabi po dito, mag-start po tayo sa statistics po natin. Sabi dito, a landmark University of Bristol study finds that the following, meron daw pong ano, mga statistics tayo, no? Go ahead, Daddy, ikaw muna yung umpisa dyan.
2: Meron po statistic dito na ang title kasi ng study ay No One Told Us It Was Going to Be Like This. Hindi yung sinabi sa amin, ganito pala mangyayari. Okay, that's what that is. No? Ang sabi daw ay high risk than emergency workers. Ibig sabihin, ang sinasabi po dito ay the study utilized, sabi niya, professional quality of life nung mga tao daw na sa foster care, adoptions, basically social work, no? Ang sabi, they found that foster parents, and adoptive parents too, I'm sure, had scored a higher for burnout and lower for compassion satisfaction. Ibig sabihin, mas mataas po ang inyong score sa masusunog kayo at mas mababa ang satisfaction sa compassion ninyo than traditional professionals like ER doctors, nurses, even social workers.
1: Mm-mm.
2: Wow.
1: Malalaman natin yan kung bakit mamaya i-explain yan.
2: Then there's
1: yan
2: a widespread impact out of 546 families na sinurvey nila, a staggering 74% daw ng caregivers show moderate to severe symptoms of burnout and secondary traumatic stress. Mamaya pag-usapan din natin yan. Yung pangatlo po ang sabi, the crucial role of agency support. No? Sabi dito, the data revealed massive statistical difference based on support structures. Caregivers with robust therapeutic agency support like wraparound care, mga foster adoption groups and so on and so forth reported a significantly higher compassion satisfaction and vastly lower trauma scores than those left to navigate the challenges with minimal support. Grabe, no? Mm-mm. 74%. Almost 8 out of every 10 ay mas mataas ang kanilang fatigue, ang kanilang compassion, fatigue, ang kanilang trauma sa mga nag-gato. Bakit kaya ganito? Samantalang ikaw na yung gumagawa ng tama, gumagawa ng mabuti, reaching out with compassion,
1: mm-mm,
2: pero ikaw pa yung nauumay o nasusunog.
1: Pero explain ko lang yung statistics number one. Okay? Yung statistics number one kasi, sabi dito, di ba, higher risk than emergency workers. Bakit daw ang mga nag-care for, in let's say, foster care or adoption or something similar, no? Bakit daw mas nakakapagod than daw mga, hindi po natin dinidismiss yung pagod po ng ating mga emergency professionals. Ano?
2: We're not saying na hindi siya napapagod.
1: Oo, hindi
2: ang sinasabi
1: po,
2: ng statistics ay mas mataas.
1: Mas mataas daw compared to ER doctors, nurses, and even social workers.
2: Right.
1: Ito yung explanation. Kasi daw, yung statistics make the reason clear. Kasi daw, unlike a doctor or a therapist or a full-time caregiver or unlike a doctor, a therapist, or katulad po dito, sabi dito, nurses, or even social workers, ang full-time caregiver cannot walk away at the end of a shift.
2: Hindi mo pwedeng iwan sa opisina.
1: Hindi. And may shifting kasi.
2: Right.
1: Di ba?
2: Eh, kasi ito ay nakatira sa
1: kasama mo.
2: Bahay mo.
1: 24/7. Do you know na ang isang requirement po ng DSWD, pagdating po sa standards, ano, na sa mga residential facilities, kung ikaw ay house parent ka or caregiver ka in a residential facility, even a baby, ke middle age, teenagers, or even mga seniors, mga adults, no? Kailangan po talaga may 8-hour shift. Kasi nga, nare-recognize po nila yung bigat, no? But if you are in a home na 24/7 ka, eh hindi ka pwedeng, ano, hindi ka pwedeng...
2: Ang tampo na dyan, balagoong ka.
1: Ano?
2: Balagoong.
1: Ano yung balagoong?
2: Buro ka, wala kang kawala.
1: Ah, okay.
2: Plati kang taya.
1: Okay, sabi
2: kasi
1: dito...
2: Kasi rich kid po, hindi niya alam yung larong kalsada. Yung, pag sabi yung balagoong ka, di ba yung sabihin nyo nun?
1: Hindi ko alam yun eh.
2: Hindi ka na nakaahon, plati kang taya.
1: Ah, okay. Which is yan yung sabi dito, oh. When your living room is your workplace... Mm. Diba? Nandun ka sa living room, nag-aalaga ka. You are continuously absorbing the secondary trauma of a child's past experiences without environmental respite. Ibig sabihin,
2: right,
1: walang kapahingahan. Walang pahinga.
2: Right.
1: According to experts at ISP Fostering, which is, ano nga, sabi mo, UK, no?
2: It's a UK
1: organization.
2: .org.uk, yes.
1: Itong chronic exposure to distress is what triggers compassion fatigue. However, the Bristol study also scored significantly, the Bristol study also highlighted a vital solution. Caregivers backed by intensive therapeutic agency, sabi natin kanina, yung crucial role of agency support, no, important po iyon, scored significantly lower on trauma scales and reported vastly higher job satisfaction. So kung meron kang support, nalilesen po iyon, no?
2: Nalilesen.
1: Mamaya mas deeply po nating pag-uusapan po natin 'yan. So kaya importante po yung structured support, networking, survival strategies para po hindi tayo ganun ka bigat na bigat.
2: Right.
1: So 'yon, kasi nga 'yun yung isang reason dahil nga wala po tayong break eh.
2: Right. And you know, on that note, no, kaya talagang ang atin pong pagtingin sa mga stay-at-home fathers and stay-at-home mothers ay ganun po katindi. No? Kahit yung hindi kayo foster adoptive parent,
1: right,
2: yung,
1: right,
2: a stay-at-home mom or stay-at-home father,
1: yes,
2: na may inaalagaan kayo, lalo na if special needs ang inyong inaalagaan, grabe po yan, nakapagod po yan. Mm-mm. Full-time job po talaga yan.
1: Kaya, shout out sa ating mga lola at lolo na usually retired na sila, tapos sa kanila naiiwan ng mga apo habang nagtatrabaho.
2: Ginagawa kayong daycare. Opo. Ito po ang gawin yung paggante. Bilang speaking of being lolo, no? Habang nasa inyo.
1: Pakainin ng matamis.
2: Ng cookies, ng ice cream, spoilin yung maigi, mamasyal kayo sa mall.
1: No?
2: para pag-uwi sa bahay nilang totoo, sumakit ang ulo yung mga magulang nila bilang pagganti. Yan.
1: Pero basahin ko lang, sabi ni Ate Nelia Palma, salamat po sa pag-share mo. Yung mga gusto pa pong mag-share dyan, ano, ano po yung go-to verse ninyo when you feel tired helping other people? Sabi niya dito, good morning po, Family Matters. Nahum chapter 1 verse 7 po ang go-to verse ko. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. So God bless us all. Thank you po for sharing. Napakaganda naman, ano? Talagang siya po ang stronghold sa day of trouble. Pinanghahawakan po natin, and sa Kanya po tayo magtiwala. Thank you po for sharing. If there's anyone else po na would like to share your go-to verse.
2: Yeah, pag kayo po yung napapagod, ano pong go-to verse ninyo?
1: Okay. So, Daddy, ayan. Yung
2: ako po kasi ang go-to verse ko yung ano, depart from me, you that work iniquity.
1: Wag naman yun.
2: I never knew you. Yung mga ganun ba?
1: So, what are the three core causes of compassion fatigue?
2: Right. Paano nangyayari
1: na natin, pero okay. Sige, go ahead.
2: Ano daw po yung, based on the study, yung tatlong pinaka na cause ng compassion fatigue. Yung una po ay repeated exposure to distress, constantly witnessing or absorbing the ongoing suffering, difficult emotions, and distress of vulnerable individuals in your care over a long period. Ibig sabihin, nakikita ninyo yung kanilang pagdurusa or difficulty in adjustment, and yung po bang nanonood ka nang hindi ka makaalpas, no? Parang ano to eh, sabi ko, I describe this as para ka nanonood ng sine, tas yung tao, nagda-drive siya ng kotse, nakikita mo mahulog siya sa bangin, pero di siya mapigilan. Mm-hmm. No? Yung constant exposure daw doon. Yan daw po. Number one, cause. No? Nakakapagod po yan, kasi kuminsan tayo, sabi tayo sa, huwag mong gawin yan, delikado yan, huwag mong gawin yan. Pala kang palaala, pero parang hindi na papakinggan o hindi na maintindihan, matindi po ang cause niyan sa inyo. Pangalawa po, secondary vicarious trauma, no? Developing a deep understanding of a child's past traumatic experiences and being a safe place for them can cause you to unintentionally absorb and experience the heavy traumatic emotions yourself. Right?
1: Yeah.
2: Ibig sabihin po ay hindi naman ikaw yung dumaraan sa ganito. Mm-hmm. Ngunit dahil po sa sitwasyon, ay kuminsan actually ito ano eh, yung sinutulungan mong tao dahil lalo pag bata, ano, kinalakhan na nila yung stress na ganon.
1: Mm-mm.
2: They will talk to you casually about it. So, mm-mm, ikaw yung nakakaramdam ng trauma para sa kanila.
1: Mm-mm.
2: Right? Kasi sa kanila parang normal na yun, nakapag-adjust na sila.
1: Mm-mm.
2: Not to say it's okay, pero nakikita mo kasi yung dulong effect nito, lalo na in, for example, abuse cases, sometimes children will just surrender to the abuse. Tas ikaw, ngit-ngit na ngit-ngit sa galit o frustration o ines o numan, ikaw yung nagpapasan para sa kanila.
1: Mm-mm.
2: Kaya sabi secondary, vicarious, no?
1: Mm-mm.
2: And nararamdaman mo. In fact, kuminsan, mas nararamdaman mo kasi sila eh.
1: Pero ano ha, kasi sabi nga dito, minsan, hindi ka aware. It's unintentionally absorbing the experience.
2: Right.
1: Minsan, nagkukwento lang sila, pero hindi mo nare-realize, ano pala, nabibit-bit mo pala yung, bigat na yun. Ano?
2: Right. And usually, ramdam mo yung pag-alis nila.
1: Mm-mm.
2: Lobas ka ng kumbiga. Yung ganon, parang bigat nun ah.
1: Mm-mm.
2: Parang ganon.
1: So katulad nga nun, sa ating mga professionals, after your shift, pwede, minsan pa nga eh, let's say, even in ministry, no? Halimbawa, let's say we did a community work. Tapos medyo heavy yung community na pinuntahan mo. Merong tinatawag na debriefing eh. Magde-debrief kayo, di ba? Debriefing, decompressing. You get to talk about yung heaviness of what you experienced. Napapag-usapan ninyo. Pero yun nga, pagdating sa bahay, minsan, even like as simple as ano, ito, ano po ako, confession po ako ngayon. Yun, ano, allow me to debrief. Like even kagabi, we were having dinner and then the two boys were needing assistance with little things. Maliliit lang, Mami Isa yung ganito. And then inisip ko, wow, parang hindi man lang ako magkaroon ng katahimikan sa pagkain ko. Samantalang before, the meals to me was a part of relaxation. So even while eating, dahil nga tapos na kumain yung two boys, tapos, Mami Isa, wala akong ganito. Mami Isa, saan yung ganito? Mami Isa, pabot nga ng ganito. So, wala ka talagang mahanap na nakapahingahan. Eh. Tapos, kasabay nun, biglang ikukwento sa'yo, no? Alam nyo po nung ganito, alam nyo po nung ganito. And unintentionally, you carry those burdens and medyo mahirap. Sabi, basahin ko lang po ito bago ko makalimutan. Sabi ni Ate Telma Manjari, sabi niya, para sa akin, masaya akong nakakatulong at nakakapagbigay kahit sa simpleng bagay. Bagamat nakakapagod, ginagawa natin ito para sa Panginoon. Salamat po for sharing that, no? Totoo talagang we really just have to remind ourselves na ito ay ginagawa natin para kay Lord, but yet, no, kahit na sabihin natin ginagawa natin para kay Lord, again, physically, emotionally, mentally, ramdam mo po yan. Sabi nga ni Ate Telma uli, sabi niya sa awit, sa Psalm 139,
2: verse 5,
1: ikay laging kapiling ko, katabi ko, oras-oras, ang likas mong kalakasan, ang sa aki nag-iingat. Bakit ba sa Tagalog ang hirap bigkasin pero ang ganda talaga pakinggan pag nasabi mo ng tama?
2: No? Sabi ni Ate Rowena, sabi niya, Zechariah 2:8, He who touches me touches the apple of his eye. Kaya ang mga stress na yan, si Lord ang bahala dyan. Okay.
1: Ma'am, ano po yung Bible verse mo po? Psalm 61 verse 2. Yan po yung aking ano, chapter 61 verse 2. When my heart is overwhelmed, I go to the rock that is higher than I. Yan po ang aking.
2: Sabi ni Ate Christina sa Isaiah 41:10. The Lord will renew their strength. No, very familiar verse. Tama po yan. Matindi po yung ano eh, yung secondary trauma, mabigat po 'yan, no? Yung pangatlo po is the high demands of for empathy during challenging behaviors.
1: Bigla kang ulitin mo nga, Daddy, just in case hindi nila nakuha 'yon. Pakiulit mo nga.
2: Sabi niya, high demand for empathy during challenging behaviors, a child's early trauma heavily impacts how they express their needs. Responding to these intense behavioral challenges requires an exceptional amount of empathy, emotional resilience, day in, yun mahirap yung day in and day out.
1: Mm-mm.
2: Kasi nga ang problema is that araw-araw, mayat maya, nandyan eh. Nasa sala ng buhay mo.
1: Mm-mm.
2: Okay? Hindi mo pwedeng takbuhan yung sitwasyon. Hindi mo pwedeng basta iwasan lang. Kasi pag hindi mo naman in-address, mapapalala naman ng husto.
1: Hindi, at saka ito kasi, ang sinasabi kasi dyan, kaya nga, kaya ka nagkakaroon ng compassion fatigue, kasi in the midst of what is going on sa buhay nung inaalagaan mo, kailangan mag-extend ka pa ng additional pag-iintindi.
2: And then also, it's on you. And I think for me, ang isang bagay na nakakapagod dyan is that madalas, yun pong ating tinutulungan ay hindi nila mismo na-realize yung full impact ng kanilang pinagdaraanan.
1: Mm-hmm.
2: So, it is both, you're both trying to be compassionate kasi naawa ka, naintindihan mo. At the same time, naiinis ka kasi hindi sila makaalpas dun sa kanilang pinagdaraanan, right? And one thing that maintindihan natin is, you know, itong klaseng pag sa mga caregivers, this has taken an enormous amount of time in their life na naging ganito na yung takbo ng kanilang buhay. It's almost para siyang addiction na to a certain degree kasi naging formative na sa kanilang buhay.
1: Mm-mm.
2: So, you know, so nagiging ganun po yung ano, yung situation, no?
1: Sabi ni Rika, ayan, na anak ko yung maganda. Thank you for the insights. The briefing po is really important. And then inulit po niya yung Psalm 61 verse 2. Sabi naman po ni Ate Christina Hilario, full-time caregiver for my 91 and 92-year-old parents. Wow! Grabe naman, ano, so blessed na umabot ng ganong edad. Pero looking daw po siya for help ng mag-caregive. You know, even tayo, we're specifically talking about foster care and adoption. Pero yung caring for your elderly, ang kadugtong kasi nun, yung pag inaalagaan mo yung elderly parents mo or your parents mo who are sick or someone who is sick, yung sakit at bigat at hirap nung nararamdaman nung inaalagaan mo, again, binibit-bit mo na naman. Ayaw right. mo kasi silang makita.
2: Lalo na kung ikaw yung magulang kasi nakita mo yung mga magulang nung kalakasan pa nila.
1: Mm-hmm.
2: And to see them so helpless and dependent, it's heartbreaking.
1: Mm-hmm.
2: You know, I remember si Dad, you know, I struggled with that. You know, mm-hmm. I praise God for yes. my sister who took Dad in.
1: You did.
2: For 13 and a half years. Kasi ako talaga, it's like, it killed me every yeah. time. I'm talking about the man I idolized na I thought was the strongest man in the world. Alam mo, nung si Muhammad Ali, tsaka si Segway tayo, no?
1: Si
2: Frazier, nag-trilla in Manila, okay, pinatawag ng teacher ko yung tatay ko sa principal's office. Kasi pinagkakalat ko sa mga, ano, classmate ko, na yung tatay ko, si Dr. Gavino Tika, ginulpi na niya dati si Muhammad Ali tsaka si Joe Frazier. Kasi ganun talaga tingin ko sa kanya, right? And then, nagka-stroke and bedridden for 13 and a half years.
1: Mm-hmm.
2: That just killed me every time. Not just because I saw him in the prime of his physical strength, but also his intellectual strength, his resolve, yung kanyang ability to handle multiple things and then to ano ba, make it worse and then it gets dumped on me and I'm like you know, it's hard
1: yes.
2: So ate ano ate na nag-caregive ate Christina, no, talagang ano, prayers up for you po. It's very difficult po.
1: Ayan, okay. So, punta na po tayo. Matatapos natin ito kasi maaga
2: so,
1: pa naman.
2: So, anong pwede natin gawin?
1: Anong pwede natin gawin? How to prevent?
2: Not take away kasi hindi po natin matatake away ito. Yeah. Ulitin ko po ha, kasi po, tandaan po natin ang pag-aalaga ng magulang, pag-aalaga ng bata, just caring for people on a full-time basis, yan po ay part ng pagtitiwala ng Panginoon sa atin. Mm-hmm. We have to understand that. That's
1: a privilege.
2: That's
1: it's a privilege,
2: a stewardship that God puts it on you. It is not a burden, it's a privilege, an opportunity. Kasi anyone could have the same thing. No? Pwede namang ibigay ng Panginoon sa ibang tao yan. Pero, you know, God puts it there. So, ano pwede natin gawin?
1: Mm-hmm.
2: What are things that we can do?
1: Okay, sabi po dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron daw anim, no? Ang una pong binigay po dito is prioritize self-care. Lilinawin lang po din natin po ito, no? Focus on basic physical needs like getting regular exercise, eating well, and obtaining quality sleep. Beyond that, set healthy boundaries by learning to say no to social invitations. Para sa akin ba tong point na to? Sinabi, talagang
2: opo,
1: direct para
2: nalagay,
1: sa akin yan, di ba?
2: Lagay po dyan, Isa, naka-parenthesis. Okay.
1: No to social invitations you feel obligated to attend. Dedicate time to low-key, fulfilling hobbies like reading, gardening, or taking a warm bath. Actually po ito, you know, kasi ang lagi kong, before po, meron po akong pag-iisip na ang self-care is selfish, no?
2: Mm.
1: Pero po kasi ngayon, nare-realize ko ngayon na ang aking katawan ay talagang hindi sumusunod doon sa mga gusto kong gawin.
2: The spirit is willing.
1: Oo, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ang ating body po, sige, age reveal na po tayo. In 2 weeks, I will be 55. 5 years short of a senior citizen, right? Okay, thank you po. Sinasabi niyo po, ba, wala sa itsura, salamat po, no? Pero madami po tayong puting buhok dyan. But, nare-realize ko na hindi ko kayang tulungan yung mga taong gusto kong tulungan pag sobrang ubos na rin ako.
2: Pag sumagad ka.
1: Pag sumagad ako, so like the other day, no, I went to bed early, tapos sinet ko na yung alarm clock ko. Sabi ko, wow, I'm going to get 8 hours of sleep today. Pero kinabukasan, I had more energy. I was able to help more people. Pero pag talagang...
2: So, natulog po siya ng 3 p.m.?
1: Hindi. Hindi, kasi sinet ko yung alarm ko ng ano, nahiga ako ng 9 or around 9, magta-10 ata yun. Tapos sinet ko siya for 6, which 6 is ano na po,
2: late,
1: sleep in na po sa akin yung 6. Kasi nga, I wake up at 4 a.m. every day. Usually, ang tulog ko lang po talaga is around 4 hours, no? Pero, nung araw na yon, wow, sabi ko, grabe, no? Mas madami pala ako natutulungan. So, take that. Pero yung ano, yung saying no to social invitations, I think it also depends what it does for you.
2: Right.
1: Kasi kung kasi relaxing kung, yun for you.
2: Kung it will help you.
1: If it will help you, then go.
2: Right.
1: Pero yun nga, set your boundaries sa iyong katawan. Matuto kang magsabi ng no sa ibang mga bagay.
2: Yan po, importante yan. Yan. Sa akin po, ano yan, important yan. And a lot of people sometimes, they don't like it when I say no. But I'll say, sorry, I can't. Sorry, no, I won't.
1: Ayan, no, sabi ni Ate Marley, needed to hear this, especially sa mga workaholics daw. Yan, hindi ko alam yung word na yan, ate, workaholic daw.
2: Ako po, I work hard, pero when it's time to say no, I'll say no. Uh-oh. Important po yun. That's one thing I have learned a long time ago.
1: Yun ang hindi ako marunong.
2: After ko po makita yung tatay ko na nakahiga sa emergency room, sabi ko sa kanya, Dad, I don't kita pero hindi kita gagayahin. Kasi I've learned to, I have had to. And there are some things na talaga nakakapagod. Alam mo mapapagod ka and you say yes to. Kasi nilagay ni Lord yan eh. Pero we have to look at some things in our life and say no, no, no. In fact, kuya, sa telepono ko po, ang ringer ko naka-off parate. Meron akong ano, ang tag doon, naka-on ang voice message ko. Kasi if it's important, makikita ko naman eh, I can go back and just and reply.
1: Sabi ni Kuya Chags, hello Kuya Chags! Ito talaga totoo ito. Sabi niya tungkol daw kay auntie, my mom is 88, ang aming pong auntie is 88 years old. Ang mother po ni Pastor James Tamayo Tika, my mom is 88 and still looking for someone she can take care of. Ganyan
2: si
1: po si auntie.
2: Tita, grabe yan,
1: sumasama po pa po yan sa mga medical missions.
2: Sinabi mo, nauuna pa sa kanabuba ng van yan. Bossing pa yan.
1: Grabe po yan talaga si auntie. She finds joy in helping other
2: people.
1: Pero yun
2: nga, kasi you find joy in ano in doing so. So when we say prioritize self-care, it means yung mga bagay nga na kahit napapagod, again, hindi po siya bawal mapagod.
1: Mm-mm.
2: Okay? Ang sinasabi ay alamin natin kung ano.
1: Yung
2: number two. Let's
1: number
2: go to number
1: two.
2: Utilize survival care. Sabi niya, on hectic days, when true self-care feels out of reach,
1: okay,
2: use micro moments to relieve stress.
1: Okay.
2: Sa akin po, yan, ginagawa ko yan. I remember my dad. He would, kasi si dad matulog yun parang 3 hours a day. Kasi daddy ko ata nag-imbendo ng ADHD. No?
1: Kailangan may ginagawa palagi.
2: Pratsya may ginagawa parate. No? Pero I would remember, pag napagod yan, biglang uuwi sa bahay yan. You know, and meron siyang time clock sa isip niya na he'll sleep for 5 or 10, 15 minutes and then be okay.
1: Mm-mm.
2: Right? Use micro moments. Take a couple of extra minutes to breathe alone. Yan, I do this. In the shower, wag po, baka sipunin kayo. Inject quick moments of joy into your routine. Like blasting your favorite song or dancing around the kitchen while cooking. Ang asawa ko po, habang nagluluto, di ko alam paano yung nagagawa to, ha? Kasi po siya po ay hindi multitasker.
1: Hindi ba ako multitasker?
2: Except pag nagluluto. Pag nagluluto siya, nanonood siya ng mga palabas sa YouTube.
1: Oo nga. Yun lang ata yung time na nakakapag, ano, ko yung nakapag...
2: Right. Ako po ay multitasker. Pero, ginawa ko na po yung style niya, wala akong maintindihan sa pinapanood ko. Ingay ang nangyayari sa buhay ko. Pag ako nagluto, yun lang ang pwede kong gawin. I cannot multitask, right? Which is weird. Pero, utilize yung mga bagay na ganun. Pag hectic yung ano mo, push away, sabi nga nila. Push away ng konti, hinga ng konti. You know, sa akin, yung music is important. You know, sa akin, when I sit in the morning sa opisina, automatic yan, magpe-play na ako ng music in the background and mm-mm. I just spend a little bit of time just to read my Bible, just to meditate ng kaunti, ganon, and then I'm done. And I'm set.
1: Right? So mga little ano at a time, maliliit no?
2: Na bagay.
1: Small yes, things. Well. Basahin ko na sabi ni Ma'am Jessica Alamano, Jeremiah 33:3, a very popular verse. Call unto me and I will answer thee and show you great and mighty things which thou knowest not. Sabi ni Ate Carol Bartolome, a verse yan ng ating school, oh, yung Colossians chapter 3:23 and 1 Corinthians 10:31, kung saan pong sinasabi po niyan ay lahat ng gawin mo ay dapat gawin mo para magbigay dulot magbigay ng glory sa Panginoon. Yan na po ang mga sinasabi ng verses na yan. Alright, let's go to
2: number three. Lean on your support network. In other words, no, basta bahay, magmarites. Sa mga stay-at-home mothers, yan po ang kanilang hobby. Hindi ko kayo dina-judge kung minsan kailangan nyo talaga yan. Oo, kailangan yung pag-usapan ng buhay ng ibang tao kasi pagod na kayo sa buhay ninyo. Wala pong problema. Wala pong problema.
1: Hala, mamaya, oh, biglang sinabi niya, naku, si pastor, ina-advocate po niya ang gossiping. Pero hindi nga, no?
2: Hindi, pero like, form of release yun sa kulturang Pilipino. Yung lumabas ng bahay, dumungaw sa bintana, makipagkwentuhan. Naalala ko nung bata ako, yung lola ko noon, yung Filipino culture na nag-aabutan ng ulam o merienda sa hapon, tapos sabay may konting kwentuhan. No?
1: Pagka
2: naman,
1: nga,
2: hindi
1: no?
2: naman masama yung pinagkukwentuhan yun, tawag dyan, good Samaritans. Good Samaritans.
1: Ayan, yan ang natutunan nila sa dinami-dami ng diniscuss natin today. Yan ang mapipick up talaga nila yung good Samaritans. Pero alam mo, totoo po yan, ano? Kasi like minsan sa house, we live sa compound po ng church po namin. Pero minsan, pag makaramdam talaga ako ng sobrang pagod, tapos pupunta lang ako sa kabila kay Ate Luz. Punta lang ako kay Ate Luz.
2: Tapos
1: makikipagkwentuhan lang ako sa kanya. Yeah. It releases nga naman yung ano, mga stresses. Ano, sabi po dito ni hello ko Kuya Josh Castro, relate po ako sa topic po ninyo today, Ma'am Isa. Siguro sa tulad po natin na nasa mission work and sa case ko rin as a pastor and working full time sa secular work, minsan napapaisip ako kung may dapat ba akong i-let go sa dalawang bagay na ito. Actually, alam niyo po Pastor, minsan hard po talaga, no? Kasi ang isip mo, lahat ng opportunities are not actually open
2: good
1: doors.
2: Good opportunities. Pero diba, pipili po talaga kayo.
1: Pipili po tayo.
2: For example, sa akin po, bilang kapwa pastor, ano, sa akin po, ang studying for my preachings, yan po ang aking ano. Yan
1: yes.
2: po ang relaxation ko. Kahit hindi ako magpe-preach, I'm looking, studying, reading. Mm-mm. Yan po yung aking ano. I literally take joy in studying for my preachings. Na so much na sometimes yun ang conversation, ang kwentuhan, na even if hindi naiintindihan ng mga tao yung sinasabi ko, yan po. Talagang pipili po kayo talaga, Pastor,
1: right.
2: ng ano.
1: I think you, one of the things talaga po dito, you really need to be keen and listening to what the Lord is telling you. Kung ano lang, sabi nga eh, di ba, pasanin mo lang yung pinapapasan sa'yo ni Lord.
2: Oo, wag yun lang, yun
1: hindi
2: lang.
1: Lahat ng bagay. So, kailangan talagang very sensitive tayo sa leading ni Lord kung ano lang po yung talagang i-carry natin, gagawin po natin.
2: Kasi, sabi ni, ano, ni Ate, Ate Nona Docor. Maganda po yan. Basta ang imamalites ay salita ng Diyos. Hindi po kahit magchismisa din mga ibang tao, kayo lang. Artista,
1: naku,
2: mga
1: Diyo.
2: Politika, yung mga kung ano po yung makapapasingaw sa inyo ng kaunti. Huwag lang kayo abot sa away o maling turo o
1: di
2: kasi mga lingan.
1: Gossip naman kasi. Ibig sabihin ng gossip.
2: Ibig sabihin ng pagkwentuhan ninyo yung lahat ng bagay itong. Ano mo, napaka ano yan eh. Napaka ano yan. Kaya for example, like yung, you always say this, pag may staff meeting kami, you always say, ang haba-haba ng staff meeting, tatlong oras, apat na oras, mahigit kalahati doon, kwentuhan, asaran, anuhan. Yan po yung ano eh, release ng mga tao who are in the full-time na work or ministry or whatever. Kailangan po natin ng ano, ng yung sabi dito, your support network. Yan po ang support network natin eh. You know, surround your people with people in the network that could be a help to you.
1: Yes. Even nung Sunday,

0: mapunta ka sa ibang lugar.
1: Mm-mm.
0: And it doesn't have to be, Divisoria, hello, expensive or grande or mamahalin, but just to simply be removed from, you know, si Jesus ginagawa niya yun parate.
1: Mm.
0: Remember yes. after feeding the 5,000, ang sabi sa Luke
1: right.
0: chapter 8, correct. Sabi niya, after he did the miracles for the 5,000, and he went up into the boat and he launched. Sabi ng mga tao, saan siya pupunta, Jesus? You know, and he launched out. Right?
1: Mm-mm.
0: And do that. In the Garden of Gethsemane, di ba sabi niya, doon muna ako, magpe-pray muna ako. Mm-hmm. I mean, Jesus was a human being. Alam niya paanong mag, you know, to step away from people. Mm-hmm. Right?
1: Okay. Last two na po tayo. Focus on compassion, satisfaction, and small wins.
0: Small
1: yung
0: wins.
1: Yung mga maliliit na mga victories ninyo during the day, pagtuunan po natin ng pansin yan. Hindi kinakailangan malaki, no? Sa amin with our, we have yung aming mga kids na inaalagaan, mga little things, as simple as, aba, natuto na siyang magpo. Uy, marunong nang mag-thank you. Ano na yon? Big wins na
0: o,
1: po yun sa
0: isang alaga
1: po
0: namin, di marunong mag-pray. Ng isang hapo, ng isang gabi, I siya nag-pray pa sa pagkain. Ang tagal ng prayer. Oh, sabi ng kapatid niya, ang haba naman nito mag-pray.
1: Tapos ang cute pa eh, may tono pa siya. Parang biglang, it was a new person. Kasi yung salita niya kapag on a regular salita, biglang, Jesus, thank you po. Salamat po, kasi po. Ganun
0: eh,
1: na pala.
0: Gusto ko yung kapatid niya, ang haba mag-pray.
1: Oo, so we rejoice in small wins
0: small
1: na
0: things.
1: Ganun. Yan.
0: Small
1: And
0: things.
1: Lastly po, Dad, go ahead, you take the last one.
0: Set reasonable goals and avoid comparison.
1: Mm. Okay. Lower
0: the bar of expectations. Mm-hmm. Do not base yung inyong performance on somebody else's performance.
1: Yes.
0: Kasi I promise you, sila din may pinagdaraanan. 1 Peter chapter 5 verse 9.
1: Mm.
0: Diba, una 5:7, casting all your cares upon him because he cares for you.
1: Mm-hmm.
0: Pero that was written to a church in severe persecution. Sabi ni Pedro, ilagak mo sa Panginoon. And then 5:9 says,
1: mm-hmm.
0: sabi niya, huwag kang maano, huwag tibayan mong loob mo, knowing that other people are going through
1: dumadaan
0: the same
1: din,
0: thing.
1: Right.
0: Ibig sabihin, kung kayo po ay may pinagdaraanan, may ibang tao sa mundo na mayroon ding pinagdaraanan, and malamang hindi po kasing gaan nung sa'yo. Mas mabigat po ang kanilang pinagdaraanan. You know, the number one enemy, or I don't want to say enemy, but factor na pangsangga sa depression, lumabas ka kung nasaan ka, tas ibuhos mo ang buhay mo, sarili mo, sa ibang tao na mas nangangailangan. Suddenly, you will see a greater sense of internal value na biray, lugmok na ako pero meron pa rin pala nangangailangan ng tulong ko at makikinabang sa tulong ko. Mas
1: right.
0: nangangailangan. Napakahalaga po ng aspeto na yan. Crucial po yan.
1: So, kung kayo po ay pagod, physically, emotionally, mentally, spiritually, share ko po ulit ang aking verse for today. When my heart is overwhelmed, pag sobrang, hindi ko na alam, Lord, I go to the rock who is higher than I. Dad, go ahead. And
0: manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Napakabuti mo. Banal na Espiritu, sa iyo ang pangungusap at pakikisama at pakikiramay. Ngayong umagang ito, kasamahin mo po ang mga tao. Ikaw po, Panginoon, ang magpakita sa kanila, dakilang Diyos, ng tamang way to handle, Lord, situations in their life. But above all things, help us to understand that you are a God who's greater and higher than us. Salamat po, Panginoon. Bigyan mo ng kapahingahan at kapanatagan ng loob ang mga nakikinig sa amin ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, amen.
1: Amen. Sa pagtatapos po namin, hanapin niyo po sa YouTube, Kapahingahan Ko, Papuri 23. Napakagandang awitin. Nagpapaalam ngayong Tuesday na umagang ito, at Isa Tika.
0: Pastor James Litika po, ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga po.
1: God bless you all po.

Alas 11, Jess, ang ating oras, mga kaibigan. Isang maganda at mapagpalang Martes. Buong South Central Mindanao. Welcome po sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Ni Auntie Oen para dayawon, simbahon, pasalamatan naton ang ato ang Ginoo. Kamusta ka, kaibigan? Kamusta naman po ang ating weekend? Kamusta ang ating araw? Ang ating gising? Yeah. Sa mga kaka-open pa lamang ng kanilang radyo, kayo po ay nakikinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. At dito po tayo sa Coronadal City. Naglilingkod po sa loob na ng 61 years. Wow, to God be the glory. At sa biyaya ng Panginoon, nagpapatuloy hanggang marinig ng lahat. Tayo po ay non-profit organization. Wala po tayong advertisement. Wala po tayong pero nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon sa kanyang provision, sa kanyang pag-sustain sa atin. Indeed, no? Biyaya lang talaga ni Lord. At thank you din sa iyo, kaibigan, na patuloy na nakikinig, patuloy na nakikipag-partner at the same time, patuloy na sumusuporta sa ministeryo po ng Panginoon sa pamamagitan po ng radyo, sa pamamagitan po ng Far East Broadcasting Company. At dito sa 1062 DXKI, patuloy nating ipinapahayag ang kabutihan at kadakilaan ng ating Diyos. Sabayan niyo po ako, tayo po ay magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon sa loob po ng isang oras. At ngayong buwan po ng Hulyo, ang ating theme, Trusting God in Every Season. At ngayong week 4, ang bilis ng ano no, mga araw, nasa ano na po tayo, ika-apat na linggo ng buwan na ito. And sa first week na pag-usapan natin, trust over fear, trust in God's timing. Last week, trust in God's provision. And today, we begin our week 4, trust through trials. Saan mo ba ipinagkatiwala, kaibigan, ang iyong buhay? Lalo na kung meron kang mga hinakaharap sa buhay, no? Kasi lahat tayo, ayaw talaga natin ng ano, no? Difficulties or trials. Sino ba naman ang gusto? And no one prays for suffering. No one enjoys pain. Yet, some of life's greatest spiritual lessons are learned during our hardest season sa buhay natin. At yung pain mo, yung mga trials na na-experience mo, kaibigan, hindi yan sayang. God uses that trials, yung pain, to strengthen our faith, to shape our character, and to draw us closer to Him. So today, yung ating topic, growing through difficulties. Nag-grow ba tayo kahit marami pong mga difficulties na na-experience? I hope so. Praying, no? By God's grace. So, sa ating question of the day, what difficult situation has God used to help you grow spiritually? Meron po ba? Meron po ba tayong mga sitwasyon sa buhay na kinakaharap na ginamit yun ni Lord para ikaw po ay lumago sa iyong pananampalataya sa Kanya? Looking back, ako, ang dami. Actually, ang dami din na mga sitwasyon ginagamit ni Lord yung
closed door na sakit, 'di ba? Masakit siya kasi wala ka na doon sa comfort zone mo. Pero by God's grace, despite sa sakit na na-experience ko personally, doon ko nakita kung paano si Lord nagmo-move sa buhay ko. Kung paano niya kung sa love story pa, kung paano niya sinusulat ang love story or yung testimony ko. So, praise God, no? Sinay nga pong dakila ang ating Diyos. At salamat sa kanyang patuloy na biyaya na pina-experience sa atin sa araw-araw. So, gusto din namin na makarinig mula po sa inyo. Hindi lamang sagot sa inyong sagot sa tanong natin sa question of the day, but we'd love to hear from you today. Meron akong tatlo dito na gustong marinig sa inyo. Una, what challenge help you grow closer to God? Meron po ba? Meron po bang mga challenges na na-experience tayo na nakakatulong para tayo ilumago kay Kristo? And number two, what lesson has God taught you through hardship? And last, ano po yung mga prayer request mo, kaibigan, na gusto mong ipagpipray natin? Send your greetings, your testimonies, your thanksgiving messages, and your prayer request through our text line number 0975. Ah, sorry. Wala na pala yung ating TM, no? 0963-180-1469. Pwede din sa ating FB Messenger via 1062DXKI-FEBC Radio or sa ating FB Live. Yun. Thank you, Kuya Edgar. Siya yung nag-set up sa ating FB Live. So, pwede din po kayo dyan mag-iwan ng inyong comment and reaction. Hello, Ate Jessica Tetong Genes. Kamusta po kayo, Ate Jess? And hello din po kay Ate Hazel Paolo. Kay Ate Prezi Bernardino. Hello po, Ate Prezi. Kumusta po kayo? Kay Ate Daisy Concepcion Mogote. Magandang tanghali po sa iyo, Ate Daisy. Hello daw sa mga kaibigan natin dyan sa Barrio Tres. Si Brother Panoy, si Brother JR, kay Sir Louie Guanzon sa my everlasting sang Barrio Tres. Hello po sa inyo, kay Kuya Jujin, and sa Gerita, and kay Ate Jubita Magno Colliado, kay Ate Hazel, kay Ate Peace Cabrido, kay Sis Wendelin Bayore Barrientos, kag sa tanan pa nga mga tagpalamati natin. Hello man kay mama ko. Mama, thank you so much sa aking mother na naglalaba ngayon sa Valin. Enjoy lang sa paglaba, mang. Kag upod kay mamang Lenny, kag kay Auntie Bibing, kay Ate Joy, nandira sa may Valin Vista. Kag sa tanan pa nga mga tagpalamati natin. Sa tanan man nga nag-birthday, subong, sino ba ang mga kakilala nyo na nag-birthday today? Batiin nyo po. Pwede nyo pong i-text ang inyong greetings or i-PM dito sa atin. At ngayon, ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyo na nagsi-celebrate today.

Happy, happy birthday sa tanan yung mga naga-birthday subong. Kaga sa mga mag-asawa man yung naga-celebrate sang ilang wedding anniversary. Happy birthday kay Izzy Pearl Ligada, kay Miss Ana Mexicano. Happy birthday din kay Jelly Ann Loria, kay Ate Cherry Hope Denosta. Happy birthday kay Marvin Foro, kay Pau Pau Alweya Honsan Mana. And belated happy birthday po kahapon kay Brother Mark Anthony Espanyola, kay Brother Wawi Magana, and kay Sis Renaline Barrios, and kay Diana Francisco, and kay Kay Javier. Sila yung mga friend natin na nagbo-birthday kahapon at today. And also sa mga mag-asawa na nagsiselebrate din po ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Dalangin po namin na ang Panginoon ang patuloy pong bala po sa inyo. Patuloy na magbigay ng kalakasan, wisdom, at mag-grow pa yung faith niyo po kay Lord. Huwag kalimutang pasalamatan, papurihan ang Diyos sa bagong pagkakataon na ito. 11:24, tunay nga pong dakila ang ating Panginoon. At karapat-dapat po siyang purihin, karapat-dapat po siyang pasalamatan at awitan at itaas. No? Wala na pong iba. Siya lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng ating papuri at pasasalamat. Kaya ito po ang awitin mula po kay Pastor Romel Guevara, karapat-dapat.

0: 11:30 ang ating oras, mga kaibigan. Yes, ngayon na! Ngayon na, sambahin, pasalamatan, papurihan si Lord, itaas ang kanyang pangalan dahil karapat-dapat po siyang purihin. Ngayon na, kaibigan. Hello po, sabi ni Ate Daisy. Blessed morning po sa lahat ng nakikinig ng 1062DX KI, lalong-lalo na sa mga panday na sina Brother Panoy Obligado, Brother JR Binola, kay Sir Louie Gonzon. Good job sa inyong tatlo. Happy Tuesday po sa lahat. Ayan. Happy Tuesday man sa imo Ate Daisy. I hope and I pray Ate Daisy na magkita na gid kita, no? Kay nagalakat ko there every Sunday sa Namnama sa may kanday Ate Che. I hope magkita ta Ate Daisy sa sunod. Hello mandera sa kay Ate Janet Espe Pascua, kay Nanay Gadang. Hello Nanay Gadang, kay Nanay Ellie, kay Sister Vic, kay Tatay Fred, kay Kuya Leo, kay Bern, kay Sis Joy. Aga. Kasi may arap pata sa mga tagpalamati pang ibandera sa Namnama. Si Nanay Lita, syempre, si Pastor Jerry, si Ate Fe, si Mami Aida Deliome, si Pastor Elijah Valdez, si Ate Nelly, and si Kuya John, sa Gandolo family. Shout out dere sa inyo. Hello, man! Kay Ma'am Leonila Miguel. Hello po. And sa imo mandera, Brother John D. And kay Ma'am Caroline Perlas Dumuong. Kay Brother Tristan. Gulay dera sa may Tampakan. Shout out man sa dera sa may Kipalbig kila Mami Janet, Edward, Ate Luz, Ate Merly, Teacher Bona, Nanay Linda, sa Samonte family. Kaga sa tanan pa nga mga suki naton nga tagpalamati dira. Na. Thank you so much sa inyo padayon nga pagpamati. Hello man kay Pastor Lito Ripaso, kay Ma'am Mirna. And also, shout out man dira na sa Santo Niño, kay Ate Grace Tarazona, kay Pastor Gonzales, kay Ate Inday Fuentes, kag sa iyang habana. Hello lang dira sa inyo. Kag kay Pastora Lali Jane Malazarte. Santo Niño gihapon, dira si Sir Pacifico Abiner, kag sa iyang wife, and kay Ma'am Jane. Salamat gid sa inyo padayon man nga pagpamati kag pagsuporta sa Norala. Mayad-ayad gid nga Norala sa inyo dira. And kay Kuya June, kamusta na kaya si Kuya June? Nadugay-dugay man nato niya, wala na na batio, no? I hope na okay lang, no? Sila kanday Pastor Lowell Cazar, kay Ate Elmi, kaga sa tanan pa nga mga tagpalamati natin. 11:34 ang aton nga oras. This time, linton anay kita sa aton nga verse of the day.
1: Verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day, makikita po natin sa James chapter 1 verse 2 to 4. James chapter 1 verse 2 to 4. Silindere, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. James chapter 1, verse 2 to 4. So, itong letter na ito, sinulat po ni James sa mga believers na that time, ngayon, mga brothers and sisters na nag-aatubang sang persecution, hardship, and uncertainty. Nagkalain-lain gid nga mga trials. Imagine mo, various trials. Hindi lang isa nga trial. Hindi lang kawad-on. Hindi lang kasakit, no? Kaga nagkalain-lain git kay mismo si Migo Dave, iba-iba po ang iyan na experience. Ako man, iba man Migo Dave, no? So, iba-iba ang aton mga na-experience. Pero dere, gin-encourage kita ni James. Ari Migo Dave, kanami isang encouragement Migo Dave ni James sa aton. Count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. So, siguro ang iban nadulaan sang balay, naigo sang linog, nadulaan sang trabaho, or may sakit, kawad-on, problema sa family, no? Kag iban pa ng mga panghitabo because of their faith in Christ, nakabati isang masakit nga mga istorya tungod sa ilang nga pagsunod kay Kristo. Pero diri si James Elinya instead nga magreklamo, instead na ma-down, no? Kag siling ni James, instead of telling them to avoid trials, gintuduan sila ni James on how to respond to trials. So, amupod na ang encouragement sa aton. Paano ba kita mag-respond sa mga trials nga nag-aabot sa aton? So, gin-encourage kita din ni James to see difficulties from God's perspective. Kasi abiyan, ang mga trials are not evidence that God has abandoned us. Hindi amo na siya ang ebidensya nga ginbiyaan na kita sang Ginoo. But ini nga mga trials nagapamatuod na God is working in us. Kaparehas bala sang gold, 'di ba? Ginaagian siya sa fire para makit-an mo kung gaano siya gasidlak. No, amo pud na ang aton nga faith. No, gina-strengthened aton nga pagtuo pinaagi sa mga testing nga nag-abot sa aton. So, God's goal is not to make us comfortable, but His goal is to make us mature, complete, and more like Him. More like Jesus. That's why, my friend, kung ano man po ang mga ginaatubang mo, my brethren, yun sabi ni James, count it all joy when you fall into various trials. Because knowing that the testing of your faith produces patience, and your patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Amen! Praise God! Sa salita ng Diyos na ating narinig, natutunan. At tunay nga pong si Lord lamang po ang andyan na mag-guide sa atin. So ito po, pakinggan natin mula sa Ace of Year 3, Tanging Gabay.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: Alas 11:48 ang ating oras, mga kaibigan.

kayo pa rin po ay nakikinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama pa rin po ninyo ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado. Hello po kay Ati Mitch Tyson, at binabati niya po si Ma'am Loveline Donasco Bilbao. Nagapamati man daw sa DXKI. Hello, Ma'am Loveline. And sa imo Kuya Ernesto. Parmigin na siya nagapamati si Kuya Ernesto. Salamat, Gid, nga na-interest ka sa mga topic. Hapon upod kay Tita Dani. Nakatuon gid daw si Kuya Ernesto. Thank you, Lord. And hello man dira sa imo brother Tick Boy sa may North Upi, Maguindanao. Sa imo man Ati Dorlit, happy listening. Kag kay Ati Belen Fernandez, hello po. Dira sa may Barrio 1. Kay Kuya Richard. 11:50 ang ating oras, mga kaibigan. This time, dadako po muna tayo sa ating discussion segment. Diri sa atin niya programa Pagdayo kag Pagpasalamat. Tun-an aton itong aton niya topic subong kag sa atin discussion question. How can we grow? Paano ba kita mag-grow pinagi sa mga difficulties or trials nga atin na-experience siya? Instead nga magiging bitter, no? Tungod sina, kahit sino ba naman maging happy kung maka-experience ka sa mga difficulties, diba? Hindi ginatnaton gusto. Pero, depende sa imo nga perspective or sa pagtanaw sa mga difficulties nga nag-aabot sa imo. Diba? Siling ko gani kagaina sa atin yung verse of the day sa James chapter 1 verse 2 to 4 na ang mga trials nga nag-aabot sa atin, it's a blessing. May napamagis ang Ginoo para kita mag-grow, dira sa iya, para kita maging mature at the same time maging complete, lacking in nothing. Sabi ganit sa verse, no? So, how? Paano? Kung yun din yung tanong niyo po. Sige, sabay-sabay tayong matuto. At ito po yung sagot. Meron tayong acrostic answer, the word grow. How can we grow through difficulties instead of becoming bitter because of them? So, the word grow, G-R-O-W. G stands for give your burdens to God. Ano man pong mga kabigatan na na-experience mo ngayon, kapatid? Siling ni Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your cares upon Jesus, upon Him. Ang cast, ihaboy, iitsa, no? Kung sa Ilonggo pa, ihatag na dito tanan sa Ginoo. So, that's His invitation to us, no? God invites us to cast all our cares upon Him because He cares for you. He loves you. He understands you. So, give your burdens to God. Kahit na simple lang ang bagay sa imo, or dako man ang bagay sa imo, ihatag na tanan sa Ginoo. Kay si Lord lang gid ang makaintindi sa aton. Si Lord lang gid ang naga-care sa aton niya mismo magamay madako man ang kabugaton mo. Gusto niya nga buligan ka. So, give your burdens to God. Instead na mag-worry, instead na dibdibon mo na, ihatag sa Ginoo, Lord. Imo na ni tanan ng mga kabugaton ko. Because I believe you care for me. I believe you love me so much. And
letter R, remember God's purpose. Lahat po ng mga nangyayari sa buhay mo, kapatid, meron pong purpose si Lord. Romans 8:28, for we know that all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. So remember God's purpose. Even difficult situations can be used for God's good purposes. So remember na merong purpose. Bakit mo yan na-experience? Madali po ba? No! It's not easy. Gaya ng pag-carry natin ng cross nung tayo po ay sumunod kay Lord, hindi po madali. Actually, marami pong mga tayo yung mapagdaanan na mga sakit. Pero salamat kay Lord dahil ang biyaya niya po ay sapat sa atin. Letter O, obey God through the trial. Galatians 6:9, sabi gani, do not stop or do not worry doing good. So do not stop doing what is right just because life becomes difficult. Keep on. Keep on. Keep fighting. Obey God through trial. And last, walk by faith. Wow. Kagabi, ito yung devotional namin sa house, no? Ang husband ko ang nag-share, si Nina. Walk by faith and not by sight. Hindi naman natin nakikita yung whole picture. But in every chapter sa buhay natin, andyan si Lord, no? And let's continue to trust. Let's continue to be faithful, no? And salig lang kita dira sa Ginoo. Faith, trust God even when circumstances do not make sense. And 2 Corinthians chapter 5 verse 7. For we walk by faith and not by sight. For we live by faith and not by sight. Yan. Walk by faith, kaibigan. So, praise God! How can we grow through difficulties instead of becoming bitter because of them? Remember the word grow. Give your burdens to God. Remember God's purposes. Obey God through the trial, and last, walk by faith. Kaibigan, tandaan natin, the greatest trial humanity faces is separation from God because of sin. Walang good works, walang kakayahan, wala tayong capacity, and even no amount of good works can remove our sin. Hindi natin kaya i-save ang aton mga kaugalingon, hindi natin kaya luwason ang aton mga kaugalingon. That is why God sent Jesus Christ. And si Jesus, He is God. Pumarito siya sa mundong ito, nag-suffer, He experienced suffering, rejection, and death on the cross. Kag nabat siya ganya gid ang kasakit, amo na gani naintindihan niya gid kita. Because He is 100% human. Na na-experience niya ang kasakit, nauhaw man siya, nakapoy man siya, gin-reject siya, kag napatay dito sa cross sang Kalbaryo. Ginpatay dito sa cross sang Kalbaryo. Why? Because He carried our sins so that we could receive forgiveness and eternal life. Pero wala siya nagpabilin niya patay abiyan. On the third day, He rose again, kag nabatsyagan, kag na-experience niya ang victory. So dahil sa kamatayan ni Jesus, dito sa cross ng Kalbaryo, kag tungod sa iya liwat nga pagkabanhaw, sa iya pagkabanhaw, may ara kita sang living hope. May hope kita even in our trials. Kaya my friend, kung ano man ang na-experience mo sa buong difficulties, hindi na siya ang end sang story mo.
God can use them to draw you closer to Himself. Kung karon wala ka pa sang relasyon dira sa Ginoo, if you have never trusted Jesus Christ as your Lord and Savior, today is the day to receive His grace and begin a relationship with Him. Today, receive the love of God. Receive His love, His hope, His comfort, and His salvation. Confess that you are a sinner and kinanglan mo sang forgiveness. And today, put your trust in Jesus. Accept Him as your Lord and Savior. And hayaan mo na siya na ang maghari dira sa imong kinabuhi. Kag sang ginbaton mo si Jesus as your Lord and Savior, wala gin promise na wala na sang trials. But despite sang mga trials nga mag-abot sa aton, may ara kita sang living hope. May ara kita sang peace. May ara kita sang comfort. May ara kita sang salvation dira kay Jesus. God does not always remove the trial immediately. Sometimes He uses the trial to transform us. Kaibigan, what feels like a setback today may become part of God's greater purpose tomorrow. Ito po ang programa, Pagdayo kag Pagpasalamat, diri sa 1060 to DXK ay kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Kung ikaw nagbaton kay Jesus as your Lord and Savior, pwede kang mag-PM diri sa aton, mag-message, mag-text, or PM mo ko, kay buligan namin kamo na mag-grow pa sa imo relationship dira sa Ginoo. Tandaan naton, every trial is an opportunity to trust God more deeply and grow stronger in faith. God bless you! Kag mag-updanay kita sa programang Listener's Touch. Ito po ang awitin mula po sa Aesop 5, Kumapit Ka Lang, Kaibigan.

0: good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 1062 DXKI.
1: Alas 12:37 ang ating oras, mga kaibigan. Welcome dito po sa programang Listener's Touch. Ngayong Tuesday, Praise and Worship category, kasama po ninyo ang inyong kaibigan, KLT Migajen Robles Librado. Good afternoon sa mga suki po nating tagapakinig. Hello, hello sa mga kaibigan natin dito sa City of Coronadal. Sa mga bayan po ng South Cotabato, Sultan Kudarat. Hello din po sa mga kaibigan natin dyan sa may North Cotabato, Maguindanao, Davao del Sur, Sarangani Province, sa Jensen at saan man po maaabot ng ating signal. Kumusta po kayo? I hope nasa mabuti po kayong kalagayan at nag-e-enjoy po sa inyong pananghalian. So kung hindi pa po kayo nakapag-lunch, pwede na po kayong mag-lunch habang kami po ang inyong background. At sa mga nagsisiesta na din ngayon dahil tapos na nag-lunch, patuloy pong mag-tune in dito sa programang Listener's Touch. Sabi ni Ate Hazel, binabati niya po ang lahat ng naimbag na bigat. Sa mga kakabsat ng mga Ilocano. Ayan. Hello po sa inyo. And blessed Tuesday sa iyo, Ate Hazel. Hello din daw kay Ate Mitch and kay Ma'am Lovely. Saan ka ba ngayon nakikinig, Ate Hazel? Sa Barrio 4 or sa may Camellia Homes? Thank you so much sa Family Paolo. At sa lahat po ng mga tagapakinig po natin dyan sa may Barrio 4. Shout out sa mga taga Barrio 4 sa may sa National Family, sa Paolo Family. Ayun, magkapit-bahay lang na sila dira ni Ate Hazel. Kag hello man gali kay sa pastor nila Ate Hazel. Sa Church of God, Barrio 4. Sa tanan ng mga members dira. Hello and happy listening sa inyo. Sa imo man dira, Ate Presi and Brother Jim Walker. Parang artista lang ang kanyang pangalan na. Nag-heart man si Ate Michi Tyson sa ating story kagaina. O, sino pa ba ang present ngayon? Sige. Hintayin ko po ang inyong mga greetings at encouragement. Hello kay Ate Ate Peace Cabrido. Sabi ni Ate Peace, wait lang, i-check ko muna yung kanyang message dito. Good noon. Miga Jen, DXKI staff, kapatid, kapuso, kapamilya, kapitbahay, happy listening to all. Ayan, thank you, Ate Peace. Dira sa may Matanao, Davao del Sur. Hello kay Nanay Milagros, na nagapamati mandira. Medyo layo-layo gidning area ni Ate Peace. Oy, may aragalit ta message sa aton niya FB. Sorry, hindi ko gina di parahan. Siling ni Ate Mitch kagaina. True difficulties at that time that we don't have even support. God is our provider. Mm-hmm. Sabi ko kay Lord, bahala ka na, Lord. Wala naman ang tanan, pero hindi mo lang kami biyaan. Bahala ka na sa amon. And until now, God is our provider. Thank you sa pag-share, Ate Mitch. Nang share man ni Ate Mitchie, dere ang iyang story, no? Paano sila gin-sustain, gin-provide ni Lord ang ilang mga needs upod sa iyang mga kabataan. Kaga very faithful nga supporter man sang 1062 DXKI si Ate Mitchie. I believe si Lord Gid, no, ang padayon man niya maghimuno sa mga needs sang atan niya mga brothers.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Alas 12:51 ang ating oras, mga kaibigan. Napakinggan natin Psalm chapter 23.

Alauna ka, Torse, ang ating oras, mga kaibigan. Meron na lamang tayong naiwan na 16 minutes dito po sa programang Listener's Dad. Nag-reply po si ate. Ate Hazel. Kasi tinanong natin kanina kung ano yung need. Sabi ni Ate Hazel, I need peace of mind and strength. Indeed, no? Si Jesus lamang, yung ating great shepherd, ang makapagbibigay niyan sa atin. And I believe hindi po yan ipagkakait sa atin ng ating Panginoon. Gaya ng sinabi ni David na i-acknowledge lamang po natin na siya yung ating great shepherd, siya yung ating Lord, siya yung ating kailangan, at siya din yung Diyos na magbigay niyan sa atin. Thank you, Lord! Dahil patuloy niya tayong pinapaalalahanan, lalo na pag tayo po ay nakaka-experience ng mga ganitong sitwasyon kanina sa programa natin sa pagdayok o pagpasalamat. No? Yung mga trials na na-experience natin, merong purpose ang Panginoon. And I believe na in the midst of those trials and difficulties na ating na-experience, andyan ang Panginoon, tutulungan niya tayo, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So kanina natutunan natin that our great shepherd is the one who provides our needs, and he is also our restorer, the one who restores our soul. And today, he is our great shepherd who stays with us. Yeah, sabi sa Psalm 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. So, our great shepherd, he is the one who provides. Our great shepherd, he is the one who guides us, who restores us, and also, he is the one who stays with us. Kung feeling mo ngayon you are alone, kaibigan, ang katotohanan na narinig natin mula sa salita ng Diyos ay totoo at hindi nagbabago. Hindi ka nag-iisa, kasama natin siya. David did not say we would avoid valleys, but he said God would walk with us through them. So the presence of God is greater than the fear of the valley. Ano po ba yung mga valley na you are currently walking through, kaibigan? Have you experienced God's presence during difficult seasons? Ako, praise God, no? Dahil talagang Panginoon, hindi niya tayo binibigo. Kung ano yung sinabi niya sa kanyang salita, talagang tutuparin at tutuparin niya. Ang dami man pong mga valley sa buhay, ang dami mang problema, pero thank you, Lord, that He is with us, no? Through it all, andyan ang Panginoon, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At salamat sa Panginoon, salamat sa Kanya.

na siya yung ating kalakasan at siya yung tumutulong sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, kaibigan.

0: ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katwiran, mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. Mga awit 15:2. Ako po si Cesar Perez at narito po ang aking kasaysayang patotoo kung paano ako iningatan at pinagpala ng Diyos sa kupo ng makasalanan. Pakinggan po ninyo.
1: Dito pala sa hotel sila nagtatagpo tuwing araw ng Biyernes. Walang nakakilala naman sa kanila. Pero ligid sa kanilang dalawa, matagal ko na silang pinasusubaybayan. Lahat ng sumbong sa akin ng aking espiya ay sakto. Malapit na ako sa kanilang silid. Mula dito, nasa 9 na pinto sila. Kailangan kong huminga ng malalim. Mag-isip kung tama ba ang gagawin kong pambubulaga sa kanilang dalawa. Heto na ako sa tapat ng pinto ng kanilang silid. Pang-9 na silid. Kanina nang bumaba ako ng kotse, nanggigigil ako sa galit. Tila sasabog ang aking dibdib. Matagal na akong pinagtataksila ng aking asawa. Ano ba pa ang hanap niya? Lahat naman ng kanyang kapritsyo ay di naman ako nagkulang. Ngayon, nandito na ako sa tapat ng pinto. Ilalabas ko na ang aking baril. Puno ng bala ito at uubusin ko sa kanilang dalawa ang laman nito. Dahan-dahan kong bubuksan ang pinto. Hindi nila namamalayan na nabuksan ko na ang pinto ng silid.
2: Mga taksil!
3: Sino?

kaluwang sa ana ng aking asawa. Hindi ko makalambit ang gatilyo na hawak kong baril. Pinagtataksilan niyo ako. Bakit mo ako niloko? Bakit? Bakit? Mga ulupong, mamatay na sana kayo. Ano ang kasalanan ko sa iyo, Gemma? May pagkukulang ba ako? Bakit mo ako pinagtaksilan? Bakit mo ako niloko? Bakit? Bakit?

0: Good morning po! Libreng pamplet po!
1: Inistorbo mo ang pamamahinga ko. Tapos aalukin mo ko ng pamplet.
0: Mahalaga ang kaligtasan ng bawat kaluluwa ng tao.
2: Bakit di mawala sa isipan ko yung sinabi ng babae na namimigay ng pulyeto? Na mahalaga daw ang aking kaligtasan. Parang guilty tuloy ako. Kasi kinagalitan ko siya at kasunod na pinagsaraduhan ko siya ng pinto. Di bali, baka lang bumalik. Iistimahin ko na siya at hihingi ako ng paumanhin.

0: Paring Cesar! Sinurpresa mo naman ako dito sa club ko.
1: Kesa naman sa magsabi ako sa'yo na pupunta ako, pero hindi naman matutuloy. Kaya kanina, sabi ko sa sarili ko, papasin ako dito para magsaya. Asinsado ka na. Pinaganda mo talaga ang club mo. Maraming mga batang, entertainer at liyaro. Wala akong tulak kabigin. Kumbaga sa kalat, wala akong itatapon. Lahat okay.
0: Eh, tama ka dyan. Kaya talagang todo na ito. Napag-iiwanan ako ng mga club dito eh. Pati mga equipment. Standard quality niya ang pinakabit ko. Gumastos rin ako sa mga pagbabiyahe ko sa mga probinsya. Eh, para makapag-recruit ng mga batang-batang palaban. Yung handang yumaman. Yun kasi ang mga hamon ko sa kanilang lahat eh.
1: Naalala ko si Gemma nung una kong makita. At sa kalaban mong club pa siya nagtatrabaho bilang GRO. Pinilit kong maging asawa. Binihisan. Sunod ang luho. Kinuha ng apartment. Kompleto sa gamit. Bandang huli. Pagtataksilan ako.
0: Eh, buti pare. Hindi mo pinagbabaril yung kalaguyo nito. Pati si Gemma. Eh, binuhay mo pa.
1: Hindi ko alam, Terry. Bakit nanigas ang mga daliri ko at hindi ko makalabit ang gatilyo. Kaya mas nanaig sa akin, nalayasan sila. At ikinabuti naman yun, hindi ko nadungisan ang aking mga kamay. Kaya hindi ako nakulong.
0: Tama lang yan, pare. Pumili ka ng matitipuhan mong babae. Free of charge, pati drinks. Bahala ka na lang sa tips na ibibigay mo sa kanya, ha?
1: Talagang kaibigan kitang matalik, Terry. Sige nga, maghahunting pa ako. Mag-window shopping ako ng mga girls dito sa club mo.

0: araw mo yun at napakahaba ng pila dito sa gas station. Nako, malilate ako nito sa field. Baka hindi ko maabutan yung mga engineers at architect. Nako naman pala. Biglang bumaba ang presyo ng gasolina. Kaya pala, nagpa-full tank ang nakapila dito. Kasi baka bukas, biglang magtaas. Baka pagpa-full tank na rin ako. Dahil mahaba-haba ang aking pagdadrive.
1: Teka!
0: Si Gemma itong lula ng kotse. At foreigner pang driver. Nag-level up ang taksila. Hindi pa rin talaga kumukupas ang ganda ng babaeng ito. Hindi ko na siya sisitahin. Baka isipin ito eh, humahabol pa ako sa kanya.

Oh, ito yung babaeng kumatok sa pintuan ng bahay ko. Tatlong buwan na ang nakakaraan. Talagang palang namibigay siya ng mga pulyeto. Kahit dito sa mga mataong lugar. Total eh, traffic naman. Ipaparko muna ang kotse ko at kakausapin ko siya para humingi ng pasensya.

0: Ay, sir, kayo pala. Natatandaan po ba ninyo ako? Ganda ng kotse na dinadrive mo, sir. Libreng babasahin po. Sa palagi ko naman, di kayo tatanggi. Nasakali tayo at wala sa bahay ninyo at di kayo natutulog.
1: Alam mo, buwaba ako ng kotse nung makita kita para humingi ng pasensya. Kasi guilty ako sa ginawa ko sa iyo nung pagsarhang kita ng pintuan.
0: Okay lang yun, sir. Natural lang yun. At saka, di lang naman ikaw ang nagsara ng pinto sa akin. Marami kayo, sir. Huwag mo lang akinin. Basta ba, bubuksan mo ang pintuan ng puso mo para kay Kristo. Tanggapin mo na itong truck, sir.
1: Oo naman. Babasahin ko pa nga ito. Ako pala si Cesar. At ikaw si...
0: Freda. Tutal, mag-friend na tayo, Cesar. Dalo ka ng Sunday service sa aming church.
1: Sige, darating ako. Oh, baka tapos ka nang mamigay ng mga pulyeto. Tama ba ako?
0: Oo. Pauwi na rin ako. Gutom na nga ako. Kita na lang tayo sa Sunday.
1: Bakit hindi muna ako samahang magmerienda? Treat ko. Ayan o, cafeteria.
0: Talaga? Treat mo? Praise the Lord! Praise God! Nagsimba ka rin sa wakas. Di mo piniku si Lord Jesus.
1: Muntik ko nang biguin kasi naplatan ako ng gulong sa harapan. Kaya iniwan ko. Babalik lang ako doon after ng pananambahan ko dito sa inyong church. Hindi pala ako naligaw, kundi ibinalik lang ako sa tamang daan. Magtatanghali na pala. Makapagsayang nga muna. May kumakatok naman sa pinto ah. Hindi naman ito si Prede. Nasa Palawan siya. Sino kaya ito? Nandyan na!
2: Cesar?
1: Gemma?
2: Sabi ko na nga ba eh. Ikaw nga ito nakatira dito sa isang unit.
1: Ako nga. Wala akong masabi. Ibang iba ka na ngayon. Bakit ka nandito?
2: Pinuntahan kita kasi nakita ko dito sa apartment ko. Ikaw pala yung nakatira dito sa isang door. Nagulat ka ba? Ako nga ang bumulaga sa pintuan mo?
1: Oo naman. Siyempre. Hindi maganda kasi ang pagkakahiwalay natin eh.
2: Destiny to. Napatawad mo na ba ako?
1: Oo naman. Naka-move up na nga ako eh.
2: Basta chill ka lang. Huwag kang lilipat ng ibang apartment ha. Basta dito ka lang. Hindi kita istorbohin. Hindi ako manghihimasok sa buhay mo. Peace na tayo ah.

0: siya,
1: meron pa rin,
0: existing pa rin.
1: Yes, sa mga kwan, sa, even in our province, uh-huh. meron yan talaga. And then, yun nga, pero it is protecting that teeth down. Pero I don't know how to explain. I don't know with Dr.
0: Siguro may,
1: ano,
0: may mga scientific research sana na meron tayo. Oo.
1: Kasi nga, di ba may apog yan, may... ang apog is composed of carbonate, mm-hmm. calcium, aluminum, or calcium carbonate. Mm-hmm. But basta yung apog, pansya nakaka-protect daw sa enamel. Ay, sabi ko, sige, kung gano'n. Mm-hmm. So, at saka yung mga nga naman, medicinal potion, mm-hmm. nilalagay nila yan sa kwan, sa bago nila ibuga, ikwan, idura, mm-hmm. parang minumumog muna nila sa buong mouth nila in order to rinse, mm-hmm. and then spit out yung mga hibla-hibla na mga ano, pinaghalo-halo nila.
0: Ayan.
1: So these are, you know, alternative because we can reach the different parts of the Philippines, diba? Meron tayong relay stations dyan. So yung mga nakikinig na hindi naka-zoom, sana naunawaan nyo yung ating discussion tungkol sa oral health.
0: At saka sa mga kaagapay po natin, ha, kung may mga katanungan po kayo about oral health or even on your overall health, mag-comment na po kayo sa ating streaming para po masagot po yan ni Doc Mel. At alam mo, ang dami na po nating napag-usapan, Doc Mel. Pero syempre, break muna tayo saglit. Syempre, pwede pa po kayong mag-comment, ha, at magbigay po ng inyong katanungan. Ito po muna ang ating health tips.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Mahalaga ang pagkakaroon ng proper oral hygiene para mapanatiling malusog at malinis ang bibig at maiwasan ang oral health problems gaya ng cavities, gum disease at iba pa. Narito naman ang ilang oral hygiene tips na makatutulong sa ating kalusugan. Una, sipilyuhin ang ngipin at least twice a day. Gumamit ng fluoride toothpaste at malambot na toothbrush. Huwag rin kalimutang linisin ang dila upang hindi maiwan dito ang bakterya. May ilang parte ng ngipin na hindi maaabot ng pagsisipilyo lamang, kaya para malinis ang mga ito ay gumamit ng dental floss. Makatutulong ang mouthwash para maiwasan ang harmful oral bacteria. Regular na bumisita sa dentista para sa routine dental examination. Tandaan na maging consistent sa oral hygiene routine. Ang artikulong ito ay hango sa clevelandclinic.org at ng 702-DZAS, FEBC, Radio, TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
0: Yan mga kaagapan, nagpapatuloy po tayo sa ating program dito po sa Doctors Online. At syempre, nandito tayo sa napakagandang segment na po natin upang ano, sagutin ang inyong mga katanungan. Alam mo, Doc Mel, ang dami na nagpadala ng kanilang question. Pero baka may gusto ka munang ihabol or idagdag dun sa ating napag-usapan bago tayo tumungo dun sa mga questions ng ating kaagapay.
1: Thank you for that. Gusto ko lang idagdag itong mga certain medicines that are over-the-counter, pwedeng mabili mga decongestants, antihistamines, painkillers, at saka yung mga yung coffee is a diuretic, doon tayo nagkakaroon ng dryness in the mouth, which makes our mouth susceptible to be invaded by bacteria. So, if you are suffering from colds, dagdagan ng tubig, uminom kayo ng isang basong kape, dagdagan mo ng dalawang cup na kape, ay na tubig, para ma-restore ang ating hydration. Yun lang,
0: Ayan. Salamat, Dr. Bell, sa mga dagdag na info na yan. Ito, simulan ko na yung padala ng ating listener. Ito, sabi niya, may trabaho po ako panggabi kaya madalas ako magkape at tinapay. Tinapay lang daw ang kinakain niya. Napansin ko rin po, madalas daw siyang magkaroon ng singaw. Possible po bang may kinalaman ito sa kinakain niya?
1: Yes, sobrang init nung tinapay na kinakain niya at saka sobrang init nung kape.
0: Uh-huh.
1: Yung that is true, I make it just a joke, pero yung mga nasosobrahan ng kanilang init. Kasi sometimes yung sensation natin iba-iba na yung pan, yung level pagka sobrang init, nakakapaso na yun.
0: Uh-huh.
1: And not everybody has the same capability to combat yung temperature na mas mataas. So yung pagka nagkakape siya, dapat palamigin muna ng konti para hindi nakakapasok.
0: Yeah.
1: Hindi man immediate ang effect ng

0: ng mainit na kape, uh-huh. it can be later.
1: Uh-huh.
0: O kaya yung cumulative, yung paulit-ulit na mainit na iniinom, pwedeng maghantong sa pagkasira ng surface ng ating dila o ng ating gums.
2: Yan. Salamat, Doc Mel. Napakalinaw po niyan. Ito pa po, may pumasok tayo na katanungan. Sabi ng ating listener, kung harmful daw po ba ang effect ng kulang sa sodium?
0: Okay. Ang sodium kasi na may measure natin yan sa blood, ano?
2: Mm-hmm.
0: Pagka kulang ang sodium, systemically mahina ang ating katawan. Pagka mababa ang sodium level, parang kangkay, walang drive na kumilos. So it is very easy to replenish kasi by just taking salty foods, alam natin kung ano yun. Meron ding sodium mm-hmm. tablet na available that is taken once daily or three times daily. So nagpi-play din ng factor dito, Dr. Kyle, yung mga sobrang matatanda na ating mga kababayan, yung mga seniors, mas madali silang mag-lose ng sodium. And then ang manifestation nito, yung kanilang memory, medyo nagkakaroon ng temporary memory loss. So yun, tandaan nyo po yan, yung pagkakaroon ng memory loss temporarily, maaring because of sodium level na mababa.
2: Yes. Ito, madami pang pumapasok, Doc Mel, sa ating live streaming. Sabi ni Charity Matias, "Hello, Doc. May kailangan po ba akong i-worry kapag nag-floss daw siya, lagi daw nagbi-bleed yung kanyang gums?"
0: Oh, that's something to do with the manner siguro. Baka masyadong...
2: Baka napapalakas, no? Yung...
0: Yes, at saka baka nagkikipagkwentuhan siya. nakakalimutan niya na naka-10 beses na pala niya ninip yung kanyang dental floss.
2: So, dahan-dahan lang.
0: Oh, at saka concentrate on what you are doing. Pero sabi niya, every time daw na magpo-floss, eh,
2: lagi daw nag-bleed.
0: May factor naman doon siguro sa gums niya, baka may infection, periodontitis. Yun, mare-remedyohan sa pag-take ng antibiotics. So, you go to your dentist or to your doctor because us doctors can also prescribe medicines for oral infection. So, para mawala yung bleeding. And hindi yan nakakatuwa na every time that you apply yung floss, eh, may blood. Ibig sabihin, una, baka kulang sa vitamin C.
2: Mm-hmm.
0: Kaya hindi matatag yung kanyang gums. Pangalawa, baka may infection. And infection can cause the gums to be weak.
2: Mm-hmm. Thank you so much, Doc Mel. Ito, may pahabol si Ate Len Agdonreyes sa ating streaming right now. Ako po, pagising ko sa umaga, madalas daw po siyang sinisinok. Okay lang po ba yun, Doc?
0: Hindi yun okay. Kasi kung itong, naka-experience ka naman kung paano suminok. Mm-hmm. Yung pinupush yung, ano mo, yung mechanism dito, yung spasm ng very thin layer of a muscle that divides the thorax, the chest from the abdomen.
2: Mm-hmm.
0: Ito ay palatandaan ng something is wrong with the base of the lungs, pwedeng pneumonia, o kaya dun sa ilalim ng diaphragm, baka meron dun pathology sa liver, kaya sinisinok siya. O di kaya naman, baka sobra naman yung kanyang pagkabusog.
2: Mm-hmm.
0: So, na-stretch yung diaphragm, that leads to a spasm of the diaphragm of the muscle.
2: Mm-hmm.
0: Yun yung tinatawag nating sinok. That is easily controlled by just maybe drinking some water. Pero kung 3 araw na kayong sinisinok, nakakatakot na ho yan. Mm-hmm. You have to go to the doctor.
2: Yes. So, kailangan magpakonsulta. No? Ito, Doc Mel, siguro last question na to. Sabi po ni ito ng ating kaagapay, napansin ko pong tuyo lagi ang bibig ko dahil sa maintenance ko sa gamot. Simula noon, parang mas mabilis ding masira ang ngipin ko. Magkaugnay daw po ba yon?
0: Yes, yes po. Kapag laging tuyo, mas mabilis ang mouth cavity natin, mas mabilis dumami ang mga pathologic bacteria. Yung mga strep infection, yung mga iba't ibang klaseng mikrobyo.
2: Mm-hmm.
0: Kasama na doon yung fungus at saka virus. Kapag ganun po, na nagwa-warning naman ang mga internist natin, o itong gamot na to pampaihito kaya kailangan, magdagdag kayo ng water intake in order to prevent. yung dryness ng ating mouth cavity.
2: Mm-hmm.
0: And that is a big factor, yung madalas umihi. Kasi diuretic, ang diuretic po ay yun ang term na ginagamit natin sa pampahihi. Kadalasan, ang umiinom dito ay yung may mga hypertension.
2: Mm-hmm.
0: Combination ng diuretic at saka anti-hypertension para bumilis na bumaba ang blood pressure. Another thing is yung mga diabetic talaga, yung taas ng sugar level in the blood encourages the water to go out,
2: mm-hmm,
0: with the sugar. So, in a way, diuresis din yung nangyayari kapag high-high ang inyong mga blood sugar. Kaya panatilihin po, normal ang blood sugar nyo, lalong-lalo na yung mga diabetic. Dahil wala namang ibang way para mapanatiling mababa o normal ang sugar kapag hindi kayo umiinom ng tamang gamot para sa diabetes.
2: Mm-hmm.
0: So, yun lang. At saka, iwasan nun natin masyado yung alam mo yung pagsasalita, Doc Kael, nakakatuyo din yan ng bibig, kaya dapat lagi tayo may baso ating harap. Especially tama. yung mga nagmamaraton.
2: Oo.
0: Nagmamaraton sa
2: pagsasalita.
0: Trial.
2: Oo. So kailangan din mag-slow down. Oo. Ayan, Doc Mel, wala na tayong oras sa ating programa. Siguro ano na lamang po ang inyong mensahe, siguro final message sa ating mga kaagapay kaugnay sa ating topic, at ibahagi niyo na rin po siguro paano ba kayo mako-contact ng ating mga listeners.
0: Okay, maraming salamat dyan sa pagkakataon, Kael. This is a rare opportunity na nagkasama tayo.
2: Mm-hmm.
0: And gusto kong pasalamatan si Makmak, yung aking assistant, for helping me out. And then gusto ko rin pasalamatan si Doc Marlon. Hindi pa na tayo nagkita simula several weeks ago na.
2: Uh-huh.
0: And then sa lahat ng paalaala ko sa ating topic sa ngayon, keep your mouth wet. Na ibig sabihin, hydrate some more. Uh-huh. Kasi there's magic in hydration. Walang mabubuhay na masamang mikrobyo kapag lagi tayong umiinom ng tubig, lagi tayong nagmumumog, at lagi tayong kumakain ng tama. Nutrition. Yan.
2: Yan.
0: Doc Chris, ay Doc Kael.
2: Yan. Maraming salamat, Doc Mel. Talaga namang naging makabuluhan ang ating discussion. At salamat po sa inyong binahaging kaalaman sa ating mga listeners. And of course, for sure, nasagot po ang inyong mga katanungan. Alam niyo, ako may mga concern pa kayo, pwede po kayong direkta makipag-ugnayan kay Doc Mel, at willing na willing po niyang sagutin ang inyong mga concern. Muli, Doc Mel, maraming salamat po and God bless you po.
0: Maraming salamat and God bless too.
2: Yan. Muli ka, Agapay. Maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa ating program. Nagpapasalamat na po tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast. At syempre, muli po ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia. And thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Doctors Online.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Hey everybody, now, do you know how to wash your hands? Show me

0: Remember, when everybody washes their hands, germs go away!
1: Ang madalas at tamang paghugas ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, trangkaso, ubo at sipon.
0: So everybody, wash your hands!
2: Wow! Makain na!
3: Bata-bata, mukhang masarap yata yung baon mo ah. Ano ba yan?
2: Yum, yum! Tinapay at gatas yata to.
3: Wow! Ang sarap naman yan! Ganyan ba talaga ang dapat kainin ng isang bata?
2: Opo, kasi sabi ni Mami, para maging malusog ang isang bata, dapat kumain ng masustansyang pagkain at hindi junk food.
3: Tama! Yan ang bata. Wastong pagkain ang kinakain para laging healthy ang bodies natin. Paalala ng iyong super healthy friend mula sa Far East Broadcasting Company.
4: Alam niyo ba na may isang sakit na dapat nating bantayan? Ito ang Mpox. Ano nga ba ito at paano tayo makakaiwas? Ang Mpox ay isang nakakahawang sakit na dulot ng monkeypox virus na may mga sintomas na kahalintulad sa smallpox. Ano-ano nga ba ang mga sintomas ng Mpox? Kadalasan, ang sintomas ng Mpox ay pagkakaroon ng rash, pantal na may paltos, o blisters sa muka, kamay, paa, katawan, mata, bibig, o iba pang parte ng katawan na nagtatagal ng 2 hanggang 4 na linggo. Maaari rin itong sabayan ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng likod, panghihina, at pamamaga ng mga kulani o lymph nodes. Ang Mpox ay maaaring magdulot ng iba't ibang palatandaan at sintomas. Ang karamihan ay nakakaranas ng mas banayad na sintomas. Ang ilan naman ay maaaring magkaroon ng mas malalang sakit na nangangailangan ng pag-aalaga o pangangalaga ng isang ospital. Paano nga ba naipapasa ang Mpox? Ang Mpox ay naipapasa sa pamamagitan ng contact sa rash, butlig, paltos, at likido mula sa katawan ng may Mpox. Maaari itong mangyari sa pamamagitan ng skin-to-skin contact, mouth-to-mouth contact, mouth-to-skin contact, o kaya ay close contact sa taong may Mpox. Naipapasa rin ito sa pamamagitan ng paghawak ng mga tela o kagamitan na kontaminado ng mga likido ng Mpox. Paano nga ba maiiwasan ng Mpox? Ang Mpox ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon, madalas na pagsasanitize ng mga kagamitan at mga kamay gamit ang alcohol, lalo na kung hindi sigurado kung sino ang gumagamit ng mga bagay na hinahawakan mo. Kung maaari, iwasan rin natin ang mga lugar na matao at may pagsisiksikan at ang mga aktibidad na maaaring magkaroon ng close contact. Maaari rin tayong magsuot ng long sleeves o pantalon upang maiwasan ang close contact. Ang pinaka-importante sa lahat, ugaliin nating magpakonsulta sa ating mga doktor kapag mayroong nararamdamang sintomas tulad ng trangkaso at pamamantal ng balat o iba pang sintomas ng Mpox. Tandaan natin, simple lang ang mga hakbang para maiwasan ng Mpox. Pero malaki ang maitutulong ito para sa ating kaligtasan. Kung kaya't kinakailangan nating magmasid, maglinis at magingat. Isang paalala mula sa Integrated Provincial Health Office of South Cotabato, dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
5: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Suriin ang handbrake, wipers, headlights, brake lights at mga bintana ng kotse. Siguraduhing lahat ay nasa maayos na kondisyon. Maglaan ng sapat na distansya sa pagitan ng sasakyan mo at sa ibang sasakyan. Makatutulong ito sa pag-brake na maayos, lalo na't mas kinakailangan ang mas mahabang oras sa paghinto kapag maulan. Huwag gamitin ang cellphone habang nagmamaneho. Kung talagang kinakailangan, tumigil muna sa isang tabi. Huwag mabigla kapag dumulas ang sasakyan. Maging kalmado lagi. Huwag tigasan ang brake at timplahin ang gasolina ng mabuti para umayos ulit ang takbo ng sasakyan.
6: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
9: Sa'yo kaagapay, ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
10: Inspirations Unlimited.
9: Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka kaagapay ngayong medyo mainit na Martes ng hapon. E, samahan niyo po kami sa isang oras ng masayang kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
11: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. Binabati na natin yung mga kaagapay nating nakikinig at naka-tune in sa atin via online. At yan po yung sa ating Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kagapay, like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shout out. At ito nga, no, lagi naming hinihiling sa inyo. Update nyo naman kami.
9: Yun!
11: Diba? Samahan nyo kami. Makipagkwentuhan po kayo sa amin through our comment section. Kumusta ka ba kaagapay? Ano ang iyong pinagkakaabalahan ngayong mainit pero makulimlim na hapon ng Tuesday? Update mo kami ni Kayla dyan sa comment section.
9: Diba? Kaagapay, aantay namin yung update mo ha.

0: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
1: Inspirations Unlimited.
0: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
2: And dito naman po si Kayla Escalante, ang ating question of the day, kagapay. Sa life mo ngayon, ikaw ba ay contento na or achieve pa more?
0: Yes.
2: Ating ongoing Facebook live streaming, bumabati ng ating suking kaagapay, si Kuya Angel Gorospe. Sabi niya, God bless daw sa ating lahat. Hello po, Kuya Angel. Ano po ang inyong merienda ngayon?
0: Ayun. Yun nga din ay tatanong natin sa iba natin mga kaagapay. No? Kasi wala pa masyado ang nag-update sa atin kung anong merienda nila ngayong hapon. Nala, nagtatampo na po kami. Sabi ganun. Pero yun, ito sa ating poster may humabol na sumagot sa ating question of the day si Jasper Bautista.
2: Mm-hmm.
0: Siya ay team Achieve Pa More. Bakit? Dahil gusto daw niya ng more achievements pa sa buhay with his mom and God. Yan. At para daw ma-inspire lahat ng mga tao na nasa paligid niya, especially daw yung mga young dreamers.
2: Wow.
0: So naman, so gusto pala maging inspirasyon ni Kuya Jasper. Kaya sumagot siya dito eh.
2: Sa Inspirations Unlimited.
0: Diba? Yan. Thank you po, Kuya Jasper.
2: Salamat po. Dito naman sa ating PM, si Ate Maria Santos, achieve pa more, pero with contentment.
0: Mm-hmm.
2: Dati kasi akala ko kapag contento ka na, ibig sabihin wala ka ng pangarap.
0: Mm-hmm.
2: Pero habang tumatanda ako, na-realize kong pwede palang maging grateful sa kung anong meron ka ngayon habang patuloy ka pa rin nagsisika para sa mas magandang future.
0: Yun.
2: Hindi naman sila magkalaban.
0: Mm-hmm.
2: Agree. Oo, hindi nga naman porket ikaw ay may pangarap pa rin ay hindi ibig sabihin na hindi ka na kontento sa kung anong meron ka. Pero siguro, nare-realize mo lang na sumasabay yung pangarap mo dun din sa pagtanda mo.
0: Yes, oo. Totoo yan. Kumbaga, hindi lang edad ang nag-grow, maging ang iyong experience.
2: Yes.
0: Diba? At ito, may humabol pa sa poster natin si Ate Maria Dolores Ambrosio Galinde. Sabi niya, kontento na po, but achieve pa more kahit senior na po ako. Oo naman.
2: O diba?
0: Diba? Dahil wala naman edad yan.
2: Mm-hmm.
0: As long as talagang nilagay ka ng Panginoon at patuloy ka niyang sinusustain kung sa kanya nilagay, talagang, alam mo yun, grab natin yung opportunity na yun. To grow, diba? And go. Go, glow, grow.
2: Ay, sakto. Nutrition man.
0: Diba?
2: Ay, marami nga tayo, dibang, nafe-feature na stories dito na senior na sila pero nakapagtapos sila ng pag-aaral.
0: Yes.
2: Naging, ano pa sila, cum laude, valedictorian, diba? Kasi nga, walang sa edad yung pag-abot ng iyong pangarap.
0: Totoo yan.
2: Ito naman si Joshua Reyes. Achieve pa more. Ang dami ko pang gustong maabot sa buhay. Makapagpatayo ng bahay para sa pamilya, makapag-travel, at makapag-ipon para sa future.
0: Mm-hmm.
2: Pero natutunan ko rin na huwag masyadong madaliin ang lahat. Ang importante, may progress kahit paunti-unti. Ay, oo nga naman.
0: Yan, diba?
2: Diba?
0: Napakagandang paalala.
2: Yes.
0: Hashtag huwag magmadali. Ang haba eh,
2: hashtag
0: no?
2: Chill ka lang.
0: Oo, dahil ang buhay ay
2: hindi karera.
0: Yes, 'di ba? Dapat nga, kumbaga kasi usually 'di ba, kapag nagmamadali tayo, hindi natin nananamnam.
2: Yes.
0: Yung process.
2: True.
0: 'Di ba? Eh usually diyan pa naman yung mga ano, diyan binabato yung life lessons.
2: Correct.
0: Yung sa process kasi masyado tayong focus sa finish line.
2: Mm-mm.
0: Gusto na natin matapos lahat,
2: dun,
0: yung marating na agad yung goal natin. Pero wag natin i-overlook yung mga lessons na nilalagay ng Lord sa proseso.
2: Yes.
0: Diba?
2: Minsan ay hindi lang yung finished product yung importante, pati yung journey itself ay importante.
0: Totoo.
2: Hashtag journey.
0: Oo. to sa ating YouTube. Syempre, hindi rin nagpapatalo yung mga listener nating naka-tune in sa YouTube. Si Kuya Roberto Manyebo Jr., sabi niya magandang hapon, DZAS, at na nanonood daw siya sa FB Live, pero dito siya nag-comment sa YouTube. Nakakatuwa naman. Hello po sa inyo. At nandun daw siya sa Brazil, Kayla.
2: Uy, hello po.
0: At in-update niya rin tayo, ang ulam nila ay munggo.
2: Sarap
0: wow.
2: Naman.
0: Ang saya naman, kahit hindi pa Friday, yes. Munggo na, di ba? Yun. God bless po sa inyo. At nag-update din siya kung ano oras doon. Hulaan mo ko ano. Pinahulaan.
2: 8 a.m.?
0: Hindi. Mali. 3 a.m.
2: Oh, wow. Salamat
0: imagine.
2: Po.
0: Imagine. Diba? 3 a.m. nakikinig siya sa atin. Ayan. Thank you po sa pagdaan ninyo sa aming ongoing
2: salamat
0: streaming.
2: Po.
0: And happy listening po. At isunod ko na rin dito rin sa ating YouTube si Ate Lilibet Estrella. Sabi niya, ay, ito, nag-update siya. Sabi niya, overweight na po. Ayan, kay mga ka-inspirations unlimited. Kaya hindi na daw mag-merienda. Ayan. Pero sumagot na rin siya sa question na. Sabi niya, achieve pa more.
2: Ayon.
0: At may pahabol pa siya.
2: Oo nga eh.
0: Tipid nga ni. Yon. Thank
2: salamat
0: you po.
2: Po. Dito naman sa ating Facebook live streaming, si Kuya Oscar Maliari, kontento na ako sa mayroon ako basta walang niloloko o nilalamangan at patas ay masaya na ako.
0: Yes.
2: Sabi niya, ang merienda daw niya ay palabok,
0: wow.
2: Puto at turon saging.
0: Para naman may handaan sila dyan.
2: Oo nga eh. Meron po bang may birthday sa inyo?
0: Palabok.
2: Tapos sabi niya pa, may pahabol pa siya. Basta nasa puso si God, magiging kontento na ako sa buhay kung ano ang kanyang ipagkaloob.
0: Yun. Amen.
2: Salamat po Kuya Oscar. At enjoy po ninyo ang inyong palabok.
0: At ito si Ate Len Agdon Reyes. Sabi niya, blessed Tuesday afternoon. At nakikinig siya mula sa Nueva Ecija. Ayan. Hello po sa inyo. Kumusta po ang weather dyan?
2: Yun.
0: Sa inyong lugar. We hope na nasa mabuti po kayong kalagayan, no? Dahil yun nga dito naman, maaraw pero makulimlim.
2: Di maintindihan.
0: Maaraw na makulimlim.
2: Oo. Kasi parang bag-uwian na kasi. Eh di ba nga?
0: Yung mga umorder ng ulan. Ayan. So, ayan. Ingat-ingat po mga kaagapay. Especially doon sa mga pauwi na, no? Yung mga nagko-commute, nagda-drive, nasan man po kayo, ingat po kayo.
2: Ingat po pa-uwi. Kayo. Mm-hmm. May pahabol si Ate Len. Kontento na po kasi God is good all the time.
0: Amen. Amen. Hashtag God is good.
2: All the time.
0: Mahaba lang, no?
2: Salamat Ate Len. Si Angela Cruz. Kontento ako sa blessings ko ngayon pero hindi ako titigil mangarap.
0: Yun.
2: Masaya ako sa kung nasan man ako ngayon pero alam ko marami pa akong pwedeng matutunan at ma-achieve. Para sa akin, ang contentment ay hindi dahilan para tumigil sa pag-grow.
0: Mm-hmm.
2: Bongga.
0: Totoo.
2: Thank you.
0: Uy, na, ang ganda nun.
2: Diba?
0: Talaga nagustuhan ko yung linyang yun, no, na minsan kasi meron tayong tendency na kapag contento na tayo nagiging complacent.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Yung parang, ah, sige,
2: okay
0: na to. Hindi na ako mag-i-strive harder.
2: Yes.
0: Kasi andito na ako, contento na ako. Pero wag sana yun maging dahilan, no? Or reason na para hindi tayo or hindi natin i-crave na mag-grow sa
2: yes.
0: sa kung saan tayo nilagay ng Panginoon,
2: di ba?
0: Na kahit yes, oo, we nandoon pa rin yung heart natin of gratitude na magpasalamat, maging kontento kung ano yung binibigay ng Lord, pero maganda rin no na mag-achieve tayo, no? Mag-achieve pa tayo ng mga bagay na sa, para sa ikalalago natin. Mm-hmm. For His glory.
2: Yes.
0: Diba?
2: So,
0: yun lang.
2: True. Agree.
0: At ito si Ate Lovely Magpantay. Sabi niya, kontento na ako kasi hindi ko na kinukumpara yung buhay ko sa iba. Dati lagi akong hinahabol ng more. Pero ngayon, mas mahalaga sa akin yung peace of mind.
2: Uy.
0: Oh,
2: parang agree dyan yung mga patrentahin.
0: Diba? Totoo.
2: Diba? Na wala nang mas mahalaga sa akin ngayon kundi yung peace of mind. Pag sinabi mong ganyan ako, okay.
0: Kumbaga, you choose your battles
2: yes.
0: na. No? Parang sige, go.
2: Hindi ka napatola.
0: Oo.
2: Diba?
0: Ano na? Anong gulay na?
2: Sitaw? Wala lang.
0: Hindi na patola. Sitaw na.
2: Oo. Tama. Peace of mind. Mm-hmm.
0: At ito, ihabol ko na si Kuya Vincent. Nag-update na rin ng weather sa kanila sa UK. Maaraw daw na malamig.
2: Uy.
0: At si Ate Lenag Don Reyes, doon naman sa Nueva Ecija, makulimlim na raw doon.
2: Ingat po kayo dyan sa Nueva Ecija at sa UK. Si Mark Villanueva, achieve pa more. Hindi dahil nakikipagkompetensya ako sa ibang tao, kundi gusto ko maging mas mabuting version ng sarili ko. Wow. Ang goal ko ngayon ay hindi lang financial success, kundi personal growth din.
0: Mm-hmm.
2: Ay, yes. Oo, hindi mo kalaban yung ibang tao, pero ang gusto mo ay mas pabutihin pa yung sarili mo. Yun yung goal.
0: Yeah. Focus lang sa goal.
2: Yes, focus lang. Kasi ang buhay naman talaga, hindi siya competition na ay dapat mas magaling ako sa kanya.
0: Mm-hmm.
2: Pero yung sarili mo, yung pagbubutihin mo.
0: Yes. Oo. Kumbaga, kung meron ka mang isang kompetisyon, ay yun yung the old self mo.
2: Yes.
0: Your old, older self. Diba?
2: Yes.
0: Kaya, yun, kaagapay, no? Tandaan natin yan. At ito si Ate Lillian Guerrero. Sabi niya, nakikinig araw-araw sa 702 DZAS mula noon hanggang ngayon. Kay Pastor Proseso Marcelo. Ah, yun daw sa hard teen ng panalangin. At ito sabi niya pa, mapagpalang Martes ng hapon. Wala daw siyang merienda.
2: Oh.
0: Pero sumagot siya sa ating question of the day. Sabi niya, kontento ako sa buhay ko na patuloy lang sa paglilingkod sa ministry at sa mga gawain para sa kingdom ng Panginoon.
2: Ayan. Amen.
0: Amen. Thank you po. At
2: salamat,
0: nakakatuwa
2: po
0: din, no? Kahit mga senior, nandun yung heart nila na magpagamit sa Lord.
2: Mm-mm.
0: Sa ministeryo na kinalalagyan nila ngayon.
2: Yes, diba? Hindi nagiging hadlang yung kanilang edad para magpatuloy na mag-serve sa Panginoon.
0: Yes.
2: Salamat po, Nanay Lillian. Si Ate Trina Ramos naman, kontento na ako sa kung ano ang meron ako ngayon. Siyempre, may mga pangarap pa rin ako, pero hindi na katulad noon na laging nagmamadali.
0: Mm-hmm.
2: Mas na-appreciate ko na ngayon ang simpleng buhay, ang pamilya at ang kapayapaan ng isip. Or peace of mind na naman.
0: Mm-hmm.
2: At ang maganda rito, nga, habang tayo ay nagkakaedad, mas nare-realize natin na hindi ko naman kailangan talagang madaliin yung mga bagay-bagay.
0: Yeah.
2: Kasi ang tendency, nape-pressure lang tayo.
0: Oo. Mm-hmm. Diba? At yun nga eh, doon nag-i-start yung ma-feel tayong burnout.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Napapagod tayo sa mga bagay.
2: Yes.
0: Na tayo rin yung naglalagay. Diba?
2: Oo.
0: Tayo rin minsan yung dahilan ng pagkapagod natin. Kaya sana matuto din tayo to choose our battles, diba? And the battle belongs to God.
2: Yes,
0: diba?
2: Amen.
0: The battle belongs. Alam ko kakanta eh. At ito si Ate, si Kuya pala. Kuya Aris Castrana. Sabi niya, kontento ako sa simple things. May pamilya, may trabaho, at may kalusugan. Pero kung may darating na opportunity para umangat, tatanggapin ko rin.
2: Ay, diba? Mga perspective ng mga tatay talaga.
0: Oo,
2: yan.
0: Oo, diba?
2: Habang yeah, kaya ay, sige, achieve. Sige, kayo daw.
0: Totoo, para sa pamilya.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Ayan, thank you po.
2: Salamat po, si Kuya Kevin.

0: At ito si Ate Marilyn naman, sabi niya, achieve pa more pa rin. Bata pa ako at marami akong gustong maranasan. Gusto ko ma-maximize yung potential ko habang may pagkakataon. Ayun, seize the moment and yes. Seize the opportunity, the day and the year.
1: And yes.
0: Yeah.
1: Pero madalas natin yan naririnig, di ba? Bata ka pa, marami ka pang opportunity mm-hmm. na matatanggap.
0: Mm-hmm.
1: Yun lang.
0: Kala ko. Pero agree. Diba? Oo. Pero sana yun nga din eh. Kumbaga minsan, dahil yung iba, di ba? May ganong mindset na, ay, bata pa ako. Hindi ko muna tatry.
1: Ah, yes.
0: Yun lang yung medyo, ano doon, pangit na side, mm-hmm. no? Na dapat wag nating i-take for granted mm-hmm. yung kabataan natin.
1: Yes. Naka-feeling natin palaging meron pang bukas.
0: Oh.
1: Eh, hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari bukas. So, yeah. Kapag nandyan, at payapa ka naman na alam mong hindi nga makakompromise yung iyong values, yung iyong faith, at ayon naman sa kalooban ng Lord, eh why not? Mm-hmm. Grab.
0: Yes. Diba? Diba? Grab. Anyway, ito, basahin natin yung galing kay Ate Zai Ayuban. Sabi niya, dati puro achieve pa more ako, pero ngayon, natutunan ko na hindi lahat ng bagay ay kailangang habulin.
1: Uy.
0: Ayan. Minsan, kailangan mo rin i-enjoy kung nasaan ka na. Ah, diba? Oh. Ito yung mga ano eh, mga hashtag malayo pa. Ay, hindi. Malayo na. Ay, hindi. Ano ba?
1: Malayo pa, pero malayo na.
0: Ayan. Nalilito ka sa awis.
1: Para marami ka pang gagawin, oh, pero yun. Yung kinikilala mo na rin, yung iyong progress,
0: yes,
1: yung iyong growth.
0: Yes, yun, diba? Nag-explain. Ayun, thank you so
1: salamat
0: much.
1: Po.
0: Pero yun, napakagandang paalala.
1: Mm-mm.
0: Sino pa next natin?
1: Ito, sa ating ongoing Facebook live streaming humahabol, si Ate Pablita Villarin. Kontento ako dahil ang Diyos ay lagi kong gabay, ang nagbibigay ng aming mga pangangailangan.
0: Yun.
1: Salamat po, Ate Pablita.
0: Salamat po. Si Shane naman, Shane Ranilio, sabi niya, achieve pa more, pero hindi dahil kulang ako. Gusto ko lang maging better version
1: yun
0: ng sarili ko at mabigay yung mas magandang future daw para sa kanyang sarili at syempre para din sa kanyang family. Thank you po.
1: Salamat po si Ate Joy Alonzo. Pareho daw, kontento ako sa kung ano ang ibinigay sa akin ni Lord sa ngayon. Pero naniniwala rin akong may mas marami pa siyang plano para sa buhay ko. Kaya thankful ako sa present habang excited din sa future. Yes, hindi pa tapos ang gagawin sa atin ng Panginoon. Hindi pa period.
0: Yes, uh-oh. Diba? At ito si Ate Sara Mirabete, sabi niya, siguro kontento, pero nangangarap pa rin. Kasi kapag puro habol ka lang sa next achievement, minsan nakakalimutan mong ipagdiwang yung mga naabot mo na.
1: Ay, totoo. Kaka-achieve natin mm-hmm. sa future and nalilimutan natin yung present.
0: Yes. So, dapat talaga, no, huwag natin kalimutan na celebrate small wins.
1: Yes.
0: Diba? Kahit gano'ng kalaki yan, gano'ng kaliit yan, parte yan ng iyong becoming, diba? Mm-hmm. So, celebrate natin yan at ipagpasalamat sa Diyos.
1: True. Yan. Kaya celebrate tayo late.
0: Oh.
1: Bakit? Kasi nakapag-broadcast.
0: Araw-araw naman yan.
1: Sumobra naman yan.
0: Oh. Pero bantayan din po yun, ha?
1: Oh,
0: huwag naman po masyado.
1: Balance. Si Ate Bea Santiago, ay, kontento din daw siya. Mm. Ang dami kong hinabol noon pero ngayon mas pinahalagahan ko ang peace of mind kesa sa title o malaking sahod.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, nagtatrabaho pa rin ako pero hindi na ako sobrang nagpapapressure.
0: Ayun. Mm-hmm. Baga, sucks lang.
1: Yes.
0: At ito, si Ate Bessie Mapanoo, sabi niya, achieve pa more. Hindi naman ibig sabihin na hindi na ako masaya ngayon. Gusto ko lang patuloy na mag-grow at subukan yung mga bagay na dati akala ko hindi ko kaya.
1: Oh,
0: mm-hmm. 'Di ba? Yan kasi yun yung mga faith stretching moment mm-hmm. talaga, no, yung mga bagay na akala mo hindi mo kaya noon, hindi mo malalagpasan, mm-hmm. pero yun nga sabi

0: gaya ng Lord, 'di ba? At sa strength niya, no? Talagang isa 'yun sa mga bagay na ipagpapasalamat mo. Nabuti na lang sinubukan ko.
1: Yes.
0: 'Di ba?
1: Buti na lang humakbang ako, 'di ba?
0: Mhm.
1: Ito naman, I think ay panghuli natin sa ngayon si Ate Carla Rodriguez.
0: Mhm.
1: Pareho, masaya ako sa present. Pero gusto ko pa ring lumago. Para sa akin, ang growth ay lifelong process.
0: Ayun, di ba? Lifelong process, lifelong journey. Di ba? Ayan, thank you so much po.
1: Salamat po.
0: Sa inyong mga kasagutan.
1: Ay, eto, last na talaga.
0: Ayan.
1: Sa ating ongoing Facebook live streaming, si Kuya Jojo Simbulan ay nag-good afternoon sa atin. Sabi niya, related daw sa topic nila kagabi sa Bible study.
0: Mm-hmm.
1: And trust all your plans to God. Minsan, masakit pag nag-fail, tiwala na lang talaga kay Lord. Amen.
0: Yes.
1: Kasi aminin natin, may mga plano naman talaga tayo na hindi ibinibigay instantly ng Panginoon. May iba siyang plano o kaya naman ay pinaghihintay tayo. Pero at the end of the day, syempre, yung pagtitiwala pa rin dapat ang dapat nating gawin, pagtitiwala sa Panginoon.
0: Yes, amen.
1: Ayun. At salamat sa inyong pakikipagkwentuhan sa amin, kaagapay. Yun nga, no? Ano man yan, kontento, ikaw man ay team kontento or team achieve pa more, magandang reminder sa atin lahat, no, na talagang nakaangkla dapat sa kalooban ng Panginoon.
0: Yes. Amen. Kaya naman, nagpapasalamat na tayo,
1: yes,
0: sa mga kaagapay nating nakipagkwentuhan at nag-share ng kanilang kasagutan sa ating question of the day. Salamat po sa inyong mga na-share dahil hindi lang kami ni Kayla ang natuwa at natuto, maging yung iba nating mga listener. Thank you so much po.
1: Salamat po. At salamat din, syempre, sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano, sa ating RTV team, andyan si Ate Aileen Valdez at ang mga interns natin from Bulacan State University. Salamat po.
0: Thank you rin sa ating mga broadcast engineers, maging sa ating Bokawe Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance.
1: At muli sa iyo, kaagapay. Thank you po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin. Muli, ito po si Kayla Escalante.
0: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Balita kag-iban pa.
4: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag-iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kagkaroon, yari ang inyo host.
5: Isagid ka maayad-ayad nga hapon dira sa imo abyan. Welcome sa aton nga panghapon nga balitaan diri sa Balita kag iban pa. Upod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier. Pag-aupdan ka hasta alas 4:30. Kumusta sa aton mga suki nga mga tagpalamati? Shout out dira sa imo, Sis Beveline and Mommy Presi. Always na nakatutok dari sa BKIP. Thank you for keeping in touch dira sa ato na FB Live. Sa imo abyan nga nagapamati gihapon subong, halin pa kaginang aga. Thank you for always keeping us company. Kabay ma pakamayo ka pa dayon sa mga programa nga imo nabatian. Feel free to share ang mga programs naton dira sa inyong Facebook account. Sa aton nga pagpadayon, tagaantaanay ligwa ang mga public service announcement. Yari si Miga Jen sa aton action line.
6: Action line.
7: Ang City of Coronadal Water District may ara sang scheduled water advisory. Wala sang tubig sa July 21 from 1 PM to 5 PM ang maapektuhan Barangay Santa Cruz, partikular ang Bugos nga Agreda Phase 3.
6: Action Line.
7: Ang Philippine Mental Health Association Incorporated may ara sang himuon nga remote mental health and psychosocial support free mental health services. Subong nga adlaw July 20 from 7 AM to 6 PM. Para sa mga interesado, pwede ka mo mag-connect sa ilang FB page, Philippine Mental Health Association Incorporated.
6: Action!
7: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa July 22 from 8 AM to 5 PM ang maapektuhan bugos nga coverage area sang feeders 41 and 42. Partikular ang municipality sang Norala, portion sang Barangay Poblacion, Barangay BS Aquino, Barangay Lopez Haina, kag Barangay San Miguel. Amuman ang municipality sang Santo Niño, partikular ang Barangay Ginsanan, kag portion sang Barangay San Vicente. Sa July 23, from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan feeders 23. Partikular ang municipality sang Sorala, portion sang Barangay Poblacion, portion sang Barangay Sentrala, Barangay Nasi, portion sang Barangay Lambuntong, amuman ang municipality sang Banga, portion sang Barangay 5. Sa July 24, from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga Purok Muslim kag Barangay Hall sang Punong Grande, Banga. Sa July 25, from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Paraiso sang Purok Cambodian sang Banga. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
6: Action Line.
7: Ang DICT Region 12 South Cotabato Province in partnership with Cisco Networking Academy may ara sang free self-paced online course para sa hardware and upgrade support sa July 20 to 26, 2026. 6 hours for beginner. Para sa mga interesado, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page San DICT R12 South Cotabato Province.
6: Action Line.
7: Luyag mo ba lang ang mga test the scholar? May ara sang 25 slots nga available para sa Early Childhood Care and Development Services NC3 Lunes tubtub Sabado 6 to 10 p.m. kag Biyernes tubtub Domingo from 8 a.m. to 5 p.m. Ang training mag-start sa July 27, Monday. Dira sa Test the SOC Surgeon Manpower Development Center, Purok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
6: Action Line.
7: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer sang free online Bosch training for SO1 private sector only. Sa July 21, 2026, inisya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-4377613.
6: Action Line!
5: Madamong asalamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Para sa aton nga mga tuners dira sa Luzon area, particularly sa Metro Manila, may iga patigayon nga FEBC Life Connect. Hashtag Break the Cycle. Isa ka mental health wellness forum on bullying and depression with Dr. Joyce Piapgo. Sa August 15, dira sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place sa United Nations Avenue, Ermita, Manila. Alas 8 sang aga hasta alas 12 sang udto. Mag-connect sa aton nga FEBC Philippines Facebook page kag magpa-register na. Sali na kag magtuon how you can become instrument of hope and healing for those facing bullying and depression. Admission is free. Mag-register na sa tinyurl.com/FEBC Break the Cycle. Linto naman kita sa aton inspirasyon pang hapon upod kay Pastor Jebo sa aton Asa Ka Pa segment. Mayara sang katapusan ang kinabuhi naton diri sa kalibutan, gani importante ang kada oras kag desisyon nga aton ginahimo sa adlaw-adlaw. Yari ang reminder sa aton Asa Ka Pa segment.
4: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa, asa ka pa.
8: Ang buhay ay may limitasyon o hangganan. Sa umpisa, pag feeling mo, mahaba pa ang buhay. Parang hindi masyadong alintana yung oras. Minsan feeling mo, may karapatan ka pang magsayang nito. Pati na sa desisyon, yung bang tingin mo, okay lang na di masyado seryosohin kasi mahaba pa naman ang buhay at may second chance pa kung magkamali. Hindi naman laging totoo ang ganyang kaisipan, pero dapat nating tandaan na ang oras at desisyong sinayang ay oras at desisyong sinayang. Mangyari man ito sa panahon ng kabataan o kahit na sa panahon na may edad ka na. Ang desisyon mo ngayon ay pundasyon ng buhay mo para sa hinaharap. Ang mga pinipili mo ngayon ay hindi lang aapekto sa kasalukuyan. Hanggang sa hinaharap, aapekto ito. Kaya importanteng tanong talaga yung, ano bang plano mo? Madalas kasi ang mga pagpapasya ay binabase sa kung ano ang gusto ngayon at hindi dun sa kung ano nga ba ang kahahantungan mo dahil sa kapasyahan na yan. Kaya yung mga desisyon natin sa gagawin sa oras, resources, at lahat ng ugnay sa buhay natin ay dapat pinag-iisipan ayon sa landas na gustong marating at hindi lang sa kung ano ang pangkasalukuyan. Dahil ang haba ng buhay ay hindi natin sigurado at ang resources sa buhay na ito ay may limitasyon, kaya mahalagang maunawaan na kailangan gumawa ng pagpili o trade-offs. Ang ibig sabihin nito ay hindi pwede lahat piliin at may mga pagkakataon na merong kailangang bitawan upang maging handa para sa panibago. Ang kakulangan sa ganitong uri ng pagpili ay nagdudulot ng maraming komplikasyon. Minsan sa dami ng gustong gawin, hindi na magawa yung tama. Sobra ding nakaka-stress. Ang wastong pagpili ay hindi lang kailangan para sa pag-iwas sa komplikasyon. Kailangan din ito para umusad naman tayo sa buhay. May mga bagay na masama na dapat alisin para maging maayos. Meron ding mga bagay na tila pwede na kailangan baguhin para mas lalong maging mainam. Minsan hindi natin namamalayan na may mga bagay tayong ginugusto na lumilikha ng komplikasyon sa ating buhay. Minsan laro, libangan, o mga pinaglalaanan ng oras na kapag ginawa natin, nababawasan tayo ng panahon at lakas para sa mas lalong mahalaga. Ang sabi ng Filipos chapter 3 verse 13, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong marating ang nasa hinaharap. Sadyang may mga bagay na kailangang talikuran upang makapagtuon sa mas mainam. Ang bawat bagay na dapat iwanan o iwasan na pilit nating tinataglay ay lilikha ng komplikasyon para sa hinaharap. Ang mabuting simula ay pwedeng mauwi sa hindi magandang pagtatapos. Ang desisyong masaya sa kasalukuyan ay pwedeng magdala sa kapahamakan. Ang tingin mong okay ngayon ay maaaring pagsisihan mo balang araw. Kaya laging piliin ang tama at iwaksi ang hindi makakabuti. Alalahanin mo na ang kalooban ng Diyos ang pipiliing hindi magdudulot ng pagsisisi. Sundin mo ang Diyos at asa ka pa.
3: Balita kag iban pa.
5: Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Tandaan, wala kasang karapatan nga magsayang sang oras kag desisyon sa kabuhi. Ang kadugayon sang panahon naton diri sa kalibutan, hindi naton sigurado. Ang resources nga mayara kita may limitasyon. Gani himo agid ang tama nga desisyon kag hindi sayang nga ang imo nga oras. Linto na kita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes, Hulyo 21, 2026. Sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Headline. Sa balita lokal, siyudad sang Tacoronc nagapreparar sa maduagon nga pagsaulog sang ika-75 nga anibersaryo sang siyudad. Pulis na igo sang stray bullet sa engkwentro sang duha ka grupo sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. BARM regional kag provincial officials kag kongresista naghiwat sang peace building dialogue. 12 anyos nga bata na sapuan nga wala na sang kabuhi matapos nalunod sa Davao River. Mag-amay nga mananagat na lunod sa kadagatan sang Sambuanga, Sibugay. Dalagita na lunod sa kalit nga pagbaha sang Pasonangka River sa Sambuanga. Sa Balita Nasyonal, LPA sa guwa sang PAR may gamay nga tsansa nga mangin bagyo suno sa pag-asa. Police officer nga nag-awat sa kinagamo sa karaoke bar sa Capiz, ginbawian sang kabuhi. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Magsaulog sang isa ka bug-os nga adlaw nga selebrasyon ang Tacoronc City isip pagdumdum sa ika-75 nga kaadlawan sang Tacoronc. Highlight ang nagkalain-lain nga aktibidad nga magapakita sang kasaysayan, kultura kag paghiliusa sang mga taga Tacoronc. Halin sa isa kagamay nga komunidad ginasaulog sang syudad ang 75 ka tuig nga anibersaryo sang pag-uswag isip masadya mauswagon kag nagahiliusa nga komunidad. Lakip sa mga ginapreparar nga aktibidad ang grand parade, larong Pinoy folk dance competition, pagpasundayag sang mga lokal nga banda, Tacoronc Community Marketplace kag libre nga legal aid services nga igadulong sang Sultan Kudarat State University College of Law. Ginaimbitaran sang lokal nga gobyerno ang tanan nga residente kag mga bisita nga makigbuylog sa pagsaulog kaupod ang ila pamilya kag mga kaabyanan agud dumdumon ang importante nga parte sang kasaysayan sang syudad. Nakaagom sang igo sang stray bullet ang isa ka police corporal sa engkwentro sang duha ka armado nga grupo sa Sitio Blit, Barangay Sibuto, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, Domingo sang hapon. Sa report sininga Lunes sa mga lokal nga executives kag officials sang Maguindanao del Norte Provincial Police Office, gilayon gindala sa Dato Udin Sinsuat Hospital ang pilason nga si Corporal R. Rafi Salahudin kag insaylo sa Cotabato Regional Medical Center sa siyudad sang Cotabato bangod sa iyang delikado nga kahimtang. Sunod sa inisyal nga payag sang Dato Udin Sinsuat Municipal Police Station, upod sa grupo sang mga relief workers si Salahudin nga may humanitarian activity sa Sitio Blit sang kalit nag-inkwentrohanay ang duha ka grupong Moro nga dugay na may indi pag-insindihanay. Ginahibalo sang kapulisan kung sino ang mga nalambigit sa nasambit nga gunfight agod mapasakaan sang nagakaigo nga kaso. Naghilisugot si Bangsa Moro Chief Minister Abdurauf Makakuwa kaupod ang lima ka gobernador nga sakop sang iya administrasyon kag isa ka kongresista sang Maguindanao del Sur nga palawigon ang ila kooperasyon sa pagpauswag sang Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagpulong sang Lunes sa Cotabato City, sanday Bangsa Moro Chief Minister Makakuwa, lima ka gobernador sang Autonomous Region nga sanday Mujib Hataman sang Basilan, Ismael Sali sang Tawi-Tawi, Mamintal Adyong Jr. sang Lanao del Sur, Tukaw Mastura sang Maguindanao del Norte kag Ali Midtimbang sang Maguindanao del Sur. Kaupod si Congressman Ismael Mangudadato. Naghilisugot sila nga magbuligay sa mga peace building kag community empowerment programs sang ila mga administrasyon kag Bangsa Moro Government. Ang nasambit nga dialogo para suno pa sa ikaayos ang ila governance partnership kag ginpatigayon sa Cotabato City sa presensya ni Bangsa Moro Local Government Minister Jordan Bayam. Si Hataman nangin regional governor sang nabungkag nga Autonomous Region in Muslim Mindanao nga nabuslan sang BARM sang 2019 kaangot sa peace agreement sang Moro Islamic Liberation Front kag sang national government. Suno kay Hataman, importante ang pagbuligay sang liderato sang Bangsa Moro Regional Government, 80-seat Bangsa Moro Parliament kag local government units sa Autonomous Region kag nasakupan sang lima ka gobernador kag congressional representatives sa ila probinsya sa pagpalapta sang peace and sustainable development sang mga Muslim, Christian kag indigenous communities sa bugos nga BARM. Nasapuan nga wala na sang kabuhi ang 12 anyos nga estudyante matapos nalunod sa Davao River, makaligad ang duha ka adlaw nga search and rescue operation. Suno sa report, banda alauna 20 Lunes sang hapon, sang nasapuan ang patayng lawas ang biktima sa SIR Phase 1, Purok 54, Castro, Bangkaan, Barangay 76A, Bukana, Davao City. Base sa imbestigasyon, nagapaligo kag nagalangoy ang biktima kaupod ang iban pang mga kabataan sa bahin sang suba sa Bukana sang Hulyo 18 sang kalit na lumos kag wala na nakabutwa. Gilayon gin report ang insidente sa Police Station 15 sa Ecoland nga nakigangot sa iban pang ahensya sang gobyerno para magpatigayon sang search and rescue operation. Matapos ang duha ka adlaw nga pagpangita, na-recover ang lawas sang bata. Gindala ang bangkay sang biktima sa scene of the crime operatives para sa nagakaigo nga pagsusi kag kabahin sang padayon nga imbestigasyon. Liwat nagpaandam ang mga otoridad sa mga ginikanan kag guardian nga hugot nga bantayan ang mga bata labi na kung nagapaligo o nagahampang sa suba, lawa, swimming pool o dagat para malikawan ang kapareho nga trahedya. Ginbawian sang kabuhi ang 45 anyos nga mananagat kag iya 18 anyos nga anak sang nalunod samtang nagapangisda sa dagat lapit sa barangay Magdaup, Ipil sang Buanga Sibugay. Suno kay Ipil Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Raymond Hingo, nakabaton sila sang tawag angot sa insidente udto sang Biyernes. Gilayon nagresponde ang katapo sang Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard kag mga pulis. Bago nagabot ang mga rescuer, nakuha sa mga residente ang isa sa mga biktima sa tubig kag gintestingan ni hatagan sang first aid apang wala na inyo na salbar. Sang ulihin nakitaan sang rescue team ang lawas sang ikaduha nga biktima matapos ang pagpangita sa idalom sang tubig. Pareho sila gindeklarar nga wala na sang kabuhi pag-abot sa ospital. Nakasalbar naman ang upod nila nga si Eric Espacio Villavito, 40 anyos, nga nagkumpirmar sa insidente. Ginbawian sang kabuhi sa pagkalunod ang 15 anyos nga babayi, samtang nasalbar naman sa mga rescuer ang iya mga upod sa outing sa bahin sang Pasunangka River, Zamboanga City. Inisangkalit nagsaka ang level sang tubig bangod sa nagragasa nga tubig baha dala sang mabaskog nga ulan Sabado sang hapon. Sa pahayag sini nga Lunes sang mga katapos sang Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office kag local executives nga nagresponde sa insidente, ang nasambit nga biktima isa ka estudyante nga si Natalie Ramos. Naglisensya ini upod ang iya nga mga abyan sa ila mga ginikanan nga may school activity nga kadtuan para hindi mabalaan ang ila plano nga mag-swimming sa isa ka parte sang Pasunangka River sa nasambit nga barangay. Suno sa mga barangay officials, nagsigi-sigi ang ulan sa kabukiran kung sa diin naghalin ang tubig nga nagailig sa Pasunangka River nga nangin rason sang pag-awas sini samtang nagapaligo ang mga biktima. Nahimo sang iban nga makatakas sa mas taas nga lugar samtang ang iban nagkapyot sa mga kahoy nga ginanod sang tubig baha, gani nakasalbar sila sa pagkalunod. Nagabuligay ang rescue operations sang mga katapos sang Bureau of Fire Protection, mga pulis, mga barangay officials kagkatapos sang Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office.
1: Balita Nasyonal.

0: ginbawian sang kabuhi ang isa ka police officer matapos ginluthang samtang hana nga awaton ang komosyon sa sulod sang isa ka karaoke bar sa Pontevedra, Capiz, Lunes sang kaagahon. Ginkilala ang napatay nga pulis nga si Captain Rian Fuentes Ampoyos, commander sang 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Sa report sang Capiz Provincial Police Office, off duty ang biktima sang naisipan nga magsulod sa karaoke bar Lunes sang kaagahon. Ginpayag ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga ang opisyal kag iban pang off-duty police na imbitaran sang tag-iya sang karaoke bar agud man yapon. Nagpadulong ang grupo sang biktima sa nasambit nga bar kag ginistoryahan ang peace and order sa ila jurisdiction. Naglabot pasado tungang gabi sang kalit nakaangkon sang komosyon bangod sa isa ka lalaki nga armado suno pa nga nang gamo. Ginhana nga awaton sang grupo ni Ampoyos ang lalaki pero samtang nagapalapit ini sa lamesa gilayon siya ginpusil sang suspect nga si William Paulino de Ocampo. Gindala pa ini sa Bailan District Hospital apang gindeklarar dead on arrival. Naarestar naman ang suspect nga hana kontani magpalagyo. Ginpahayag sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGAASA nga isa ka low pressure area o LPA sa guwa sang Philippine Area of Responsibility ang may gamay nga posibilidad nga magbaskog kag mangin bagyo sa masunod nga adlaw. Suno kay PAGAASA Weather Specialist Veronica Torres, kinaexpektar magsulod ang LPA sa PAR sini nga Martes sang hapon o Miyerkules sang aga. Kung mas magpalapit ini sa pungsod, mahimo ini magtugas ang pag-ulan sa dako nga bahin sang Pilipinas. Bisan ubo ang posibilidad nga magbaskog ang LPA sa masunod nga 24 oras, ginpayag ni Torres nga magtaas ang tsansa sini mangin bagyo matapos ang ini nga panahon. Banda alas 3 ang kaagahon, nakita ng LPA sa kalayoon, kapin kulang 1,630 kilometro sidlangan sang nabagatan sidlangan sang Luzon. Samtang padayon nga nag-aapekto ang habagat o southwest monsoon sa Mindanao kag nabagatan nga bahin sang Luzon kag Visayas. Bangod sa habagat, kinaexpektar ang mapanganurun nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagkilat pagdaguob sa Western Visayas, Negros Island Region, Sambonga Peninsula, kagbang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samtang ang nabilin nga bahin sang pungsod maka-experiensyar sang mapanganuron nga kalangitan nga may posibilidad sang lapta-lapta nga pag-ulan dala sang lokal nga thunderstorm. Amuyad to ang aton paunang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Gawayan, Combatier. Tutok lang sa dugang pa ang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI. Magasunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.
1: Balita kag iban pa.

0: ang bayanan.
1: Ang oras, 4:30 ng hapon.
0: Mula sa FEBC Philippines, suma sa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
1: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 21 ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, akong iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
0: Hudyat Balita.
1: Pangunahin sa mga balita ngayon, humarap na sa wakas si NBI Director Melvin Matibag sa impeachment court bilang testigo. Ikalimang sona ng Pangulo sa Lunes, pananatilihin ang pagiging simple ayon sa Malacanang. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Humarap na sa wakas si NBI Director Melvin Matibag sa impeachment court bilang testigo. Narito ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
2: Sa wakas ay naipresenta na bilang testigo si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ng prosecution panel sa impeachment court. Noong nakaraang linggo pa sana na isalang sa witness stand si Matibag dahil mayroon sana siyang dadaluhang pagsasanay sa digital at transnational crimes sa linggong ito sa pangunguna ng Federal Bureau of Investigation, subalit hindi pumayag ang defense panel pati ang ilang senator judges. Sa kanyang pagharap, inihayag ng NBI director ang lahat ng kanyang naging trabaho bago siya napunta sa kanyang kasalukuyang posisyon, kabilang na ang kanyang pagiging direktor sa National Transmission Commission sa ilalim ng Administrasyong Duterte, bagay na kinontra ng depensa dahil wala umano itong kinalaman sa kasalukuyang paglilitis kay Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Ito naman ang diin ni Prosecutor Gervil Luistro.
3: The prosecution, Your Honor, is establishing the competence of the witness, the qualification as an official of the government. We are establishing, Your Honor, that he is loyal to his duty regardless of the principal he is serving.
2: Ang paliwanag ni Luistro ay bilang pagpapatibay sa kredibilidad ni Matibag na ang kanyang paglilingkod ay para sa Republika at hindi sa kung kanino mang administrasyon. Si Matibag ay nauna nang nagkaroon ng hindi magandang imahe sa ilang senator judge dahil nabanggit nito sa isang TV interview na iimbisigahan niya ang gastusin ng 2019 Southeast Asian Games kung saan pinangunahan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang organizing committee. Tumindig si Cayetano upang pabulaan ng nagkaroon ng anomalya ng panahong iyon at nalinis na anya ang anumang kanyang umanong pananagutan sa usapin, bagay kung bakit inaasahang magiging mainit ang inaasahang pagtatanong sa kanya ni Cayetano, pati na rin ang kapatid niyang si Senator Judge Pia Cayetano na nasaling din sa mga pahayag ni Matibag ukol sa SEA Games issue. Pinangunahan naman ni Presiding Judge Francis Escudero ang lahat ng senator judges na hayaan na munang tapusin ng prosecution at defense panels ang kanilang pagtatanong at cross-examination bago sila tumindig upang magtanong din ng anumang bagay kay Matibag.
4: The chair intimated to some senator judges as far as practicable to make their interjections and interventions after the party shall have examined the witness, both direct, cross, redirect, and recross if any, unless the matter is of urgent administrative or procedural concern, in which case it may be brought up even before the examination of the witness by the parties.
2: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: NBI Director Attorney Melvin Matibag nanindigan hindi lamang banta ang binitawan ni Vice President Sara Duterte Carpio kundi isang malinaw na pagplaplano ng pagpaslang sa Pangulo. Ang ulat mula kay Wenmark Balatukan.
5: Sa formal na pagharap bilang testigo ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag kaugnay pa rin sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio, isa-isa niyang inilahad sa impeachment court ang mga dahilan na nagtulak sa investigasyon ng NBI ng umano'y mabigat na pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Matibag na sa bisa ng Administrative Order No. 11, bumalangkas ang NBI ng Special Task Force na binubuo ng iba't ibang NBI divisions kabilang ang NCR Division, Cybercrime Division, Organized Transnational Division, Technical Intelligence Division at Digital Forensic Laboratory Division upang imbestigahan ang pagbabanta at planong pagpatay umano ni Duterte Carpio kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, ang banta sa buhay ng Pangulo ay banta sa national security dahilan para bumuo ang ahensya ng Special Task Force. Muling binalikan din ni Batibag ang isang insidente sa naganap na Ridge Coalition Rally noong April 2026 kung saan makikita ang di umano'y pagtuligsa at pag-anyaya ng destabilisasyon laban sa kasalukuyang administrasyon. Kaugnay ng nasabing insidente, ipinalabas ang bahagi ng isang video evidence kung saan makikita at maririnig si Davao City Mayor Sebastian Duterte na nagbigay ng mga pahayag na nagsasabing isang ulo lang ang kailangan nila at yun ay ang ulo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inihambing naman ni Matibag ang insidenteng ito sa isa pang naunang pagkakataon noong October 2024 kung saan nagpahayag si Vice President Sara Duterte Carpio na gusto niyang tanggalin ang ulo ng Pangulo kasabay ang pagmonstra nito. Ani Matibag, kapansin-pansin umano ang pagkakapareho ng nasabing mga insidente dahilan para tuluyang bumuo ang NBI ng Special Task Force na mag-iimbestiga sa umano'y hindi lamang simpleng banta kundi malinaw na planong pagpaslang sa Pangulo. Ayon kay Matibag, may limang naging batayan ng ahensya sa kanilang naging investigasyon kabilang ang pattern of violence, gravity and seriousness of threat, identity of the one involved, capacity of the subject person, at motive and intent of the personality. Kaugnay sa unang batayan na pattern of violence, ipinalabas din naman ang bahagi ng isang video noong 2011 kung saan makikita si Vice President Sara Duterte Carpio na nooy mayor ng Davao City na nagpakawala ng ilang mga suntok sa mukha at katawan ng isang court sheriff. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Inihayag ng House Prosecution Panel na isasalin sa mas madaling maunawa ang presentasyon ang bank records, tax records at dokumento mula sa anti-money laundering council ugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sinabi ni House Prosecution Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. na agad nilang susuriin ang mga dokumento sa oras na maisumite ang mga ito sa Senate Impeachment Court. Iniutos ng Senate sa mga bangko, Bureau of Internal Revenue at AMLAC na isumite ang hinihinging mga record o magbigay ng kaukulang tugon bago ang atrenta ng Hulyo.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Defense team hindi natatakot sa mga dokumento at handang harapin ang bawat isa sa mga ito ayon kay defense spokesperson Attorney Michael Poa. Nagbabalik para sa ulat si Wenmark Balatukan.
5: Nilinaw ni Attorney Michael Poa na bagamat hindi pabor sa hanay ng depensa ang naging ruling ng impeachment court sa motion ng prosecution na mailabas ang financial records ni Vice President Sara Duterte Carpio, hindi ito umano sapat na dahilan upang questionin ang integridad ng Senate court. Tanggap umano ng defense team ang naging ruling ni impeachment court presiding officer Francis Escudero sa motion ng House Prosecution Panel na mailabas ang financial records ng pangalawang pangulo. Sinabi ni Poa na hindi natatakot ang defense team sa paglabas ng bank records, AMLAC reports at tax documents ni Vice President Sara Duterte Carpio at handa umano ang kanilang kampo na harapin ang bawat isa sa mga ito. Aniya, naniniwala ang depensa na malaking bagay ang mapakinggan ng mga senator judges ang kanilang pagtutol sa paglalabas ng financial records ng Vice Presidente. Dagdag ni Attorney Poa, hindi naging useless ang kanilang pagtutol sa motion ng prosecution team at malaking bahagi ng transparency sa nagaganap na paglilitis ang marinig narinig ng taong bayan ang punto ng parehong prosecution at depensa. Samantala, nakausap na umano ni Attorney Michael Poa si Vice President Sara Duterte Carpio upang i-update ang pangalawang pangulo sa naging ruling ng impeachment court, bagamat wala pa umanong plano ang kanilang kampo kung iaapela ang Senate ruling o tatanggapin na lamang ito. Alinman dito ang maging desisyon ng defense team, handa umano ang kanilang hanay para pabulaanan ang paratang na unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Sa pina para sa tax at bank records ni Vice President Sara Duterte Carpio, dapat lang na magmula sa impeachment court ayon sa Malacanang. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
6: Tama lang na ang Senado bilang impeachment court at hindi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mag-issue ng subpoena para sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ay makaraang payagan ng impeachment court ang hiling ng prosecution na isubpoena ang Bank Anti-Money Laundering at Bureau of Internal Revenue Records ng pangalawang pangulo. Sa briefing sa palasyo, sinabi ni Castro na sa ngayon ay wala pang natatanggap ang Office of the President ng anumang request para sa otorisasyon ng Pangulo sa paglalabas ng records ng Vice Presidente. Ngunit para sa Malacanang, mas nararapat aniya ang impeachment court ang mag-issue ng mga kautusan at subpoena, lalo na't ang Pangulo ay isa ring impeachable official. Dagdag ni Yuse Castro, wala pang petisyon na naihain na kumukwestiyon sa naging desisyon ng impeachment court na ipasubpoena ang tax at bank records ni Duterte Carpio para sa Article 2 o ang Articles of Impeachment patungkol sa unexplained wealth. Paliwanag pa ni Castro, ang mga kaso na may kinalaman sa buwis at hindi maipaliwanag na yaman ay maaaring suportahan ng mga record na nakuha sa pamamagitan ng court order. Anya, ang impeachment court ay may kapangyarihan kung paano isa sa katuparan ang impeachment proceedings sang-ayon sa kanilang mandato. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacanang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pananakit ng Chinese Coast Guard sa isang tauhan ng Philippine Navy sa Ayungan Shoal ayon sa Malacanang. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na suportado ng Pangulo ang naging pahayag ng Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines at Department of Foreign Affairs na kumukondena sa agresibong aksyon ng CCG. Binigyang diin ni Castro na hindi nais ng Pangulo ang mga ganitong insidente. Dagdag pa ni Castro na ang mga tauhan ng Pilipinas ay nagsasagawa lamang ng kanilang legal na mandato alinsunod sa karapatan ng bansa at sa umiiral na batas. Suportado anya ng pamahalaan ang mga hakbang ng mga opisyal at personnel ng Pilipinas sa pagtupad ng kanilang tungkulin.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Ikalimang sona ng Pangulo sa Lunes, pananatilihing ang pagiging simple ayon sa Malacanang. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
6: Sa gitna ng nagpapatuloy na krisis sa gitnang silangan at mataas na presyo ng mga produktong petrolyo, mananatiling payak ang isa sa gawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mas gusto ng Pangulo na magkaroon ng simpleng programa para sa kanyang ikalimang SONA. Ayon kay Yuse Castro, walang mga sikat na direktor o performers sa magiging programa sa Lunes sa House of Representatives. Ito ay alinsunod aniya sa direktiba ng Pangulo na magkaroon ng simple ngunit marangal na okasyon. Ibinalita ni Castro na ang koral ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang siyang inanyayahan para umawit ng lupang hinirang, habang ang in-house na Radio Television Malacanang ang siyang magdidirehe ng buong palatuntunan. Samantala, una nang sinabi ni Communications Secretary Dave Lopez na on progress ang paghahanda para sa iyahatid na talumpati ng Pangulo at puspusan na rin anya ang iba pang preparasyon nito para sa 5th SONA. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacanang.
0: Sulat Panahon.
1: Makakaranas ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Palawan ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan, kulukidlat, dulot ng habagat. Habang ang Eastern Visayas naman ay makakaranas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan, kulukidlat, dulot naman ng trough ng low pressure area. At ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may manakanakang pag-ulan, kulukidlat, dulot ng localized thunderstorms. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61 pesos and 69 centavos, Canadian dollar 43 pesos and 80 centavos, Australian dollar 43 pesos and 15 centavos, Singapore dollar 47 pesos and 79 centavos at Saudi Riyal 16 pesos and 42 centavos.
0: Hudyat ng pag-asa.
1: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 22, Talata 1, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan.
0: Hudyat Balita.
1: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes 21 ng Hulyo.

0: Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes, sayo way.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
3: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Papuri Radio Show with your host Junji Marcelo. Kapag Tuesday, ako po inyong kapiling kasama kaagapay kapapuri. Napakagandang opportunity para tayo lahat ay mag-sing along at magpuri or makinig lang kung talagang kayo nagda-drive at nag-iisa, naka-headphones kayo, baka naman mabulahon yung inyong mga katabi. Well, let's just sing along sa ating isip at sa ating puso. Mga papuring awitin, mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Shout out sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albayan, sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Napakagandang pagkakataon para tayo ay mag-invite na kayo ay kung pwede lang naman, pwede niyong pakinggan ito lagpas sa ating programa. After this program, pwede kayong magtuloy-tuloy, magpatuloy na umawit at makiawit at makinig ng mga papuring awitin sa pamamagitan ng ating Papuri Music Room. papurimusic.febc.ph. Muli po, papurimusic.febc.ph. Maging sa inyong paboritong digital music streaming platforms. Ano ba yan? Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Tidal at marami pa pong iba. Ngayon kung gusto nyo kaming makapiling sa inyong mga cellphones, dala-dala nyo kami, hindi nyo kailangan dalhin yung transistor radio o pag-alis nyo inyong sasakyan, pwede kayong makinig sa amin sa pamamagitan ng 702 DZAS mobile app. Available po yan sa ating app store or sa play store. Kung hindi nyo po mahanap, ay pwede po kayong bumisita sa ating 702 DZAS FEBC Radio Facebook page at nandun po ang QR code. Scan nyo lamang po, dadalhin kayo dun sa inyong paboritong App Store or Play Store. Alright, tuloy-tuloy tayo. Last week, Papuri 20. This week naman ay ang Papuri 21. Ito po ay release noong 2016. Ang title ng album ay Kay Dakila ng Pag-ibig Mo. Muli po, Kay Dakila ng Pag-ibig Mo. Simulan na natin. Unang-unang awitin. Paborito kong awitin sa Papuri 21. At ito ay komposisyon ni J.R. Overa. Kamusta ka dyan? J.R. at inawit ni Jong. Yan. Sabi Jong lang dito. Hindi ko alam kung sinasadya yun. Hindi. Actually, hindi Jong. Jonah. Yan. Na-misread ko. Jonah pala. Ay, kilala ko si Jonah. Kilala ko talaga si Jonah. Si Jonah Biray. Napakagaling na singer. Yan. Ba't ba naman ito? Kala magpalit na ako ng salamin. Jong ang basa ko eh. Jonah. Kaya alala ko nga kumanta nito si Jonah. At napanood ko pa ito. Napakagandang awitin. At sana ipagtuunan natin ang panahon. Napakagandang awitin ang kanyang sinasabi. Ang Diyos ay patuloy na nagiging Diyos sa lahat ng pagkakataon. Paglalambing, likang awitin ni Mark Moses Baldelion. At inawit ni Barbie Almalvis. Kamusta, Sister Barbie? Dinggin, likang awitin ni Mark Florendo. At arreglo din, inawit at talagang skillfully done. Arranged by Jay Durias. Kasama ang kanyang banda, kung hindi ako nagkakamali, ang banda niya ay si Tabs, Manuel Tabunyar, si Jano, yan. At ang kanyang bahista ay hindi ko sigurado kung sino dahil hindi nakasulat dito. Pero ako ay sigurado kay Tabs at kay Jano K-Cap. Tanging ikaw ang kailangan, ikang awitin Trisha Denier Campagna at inawit ni Ailsel Santos. Natatandaan ko to dahil ako yung pinag-produce dito. Ito ay napakagandang recording. Na-record pa natin sa nung bukas pa yung Bell House. Ailsel Santos, kamusta ka na dyan? Napakagandang rendition ng awitin ni Trisha Denise Campagna, Tang Ikaw Ang Kailangan. Matapos yan, kapag may oras pa sa segment na yan, ay magsisingitan ilang mga papuring awitin maging Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show, Tuesday Edition with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 DCAS.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Nagpapatuloy po ang programang Popuri Radio Talkies muna tayo matapos ng ilang mga awitin. At paalala ko lamang po talagang naku, hanggang sa ismedya lang tayo kaya siksik ang mga awitin papatugtugin natin ngayong gabi. Pero bago yan, shout out muli sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Muli po, ini-invite ko kayo na makinig ng mga Popuri songs via the Popuri Music Room. PopuriMusic.febc.ph, maging sa inyong paboritong digital music streaming platforms, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Tidal, at naku, maraming pa pong iba. Abangan nyo lamang po yan. Hanapin nyo po, i-type nyo lamang po, i-google nyo. Ay naku, makikita nyo kung saan naroon ang mga paboritong mga digital music streaming platforms. Yan po ay available para sa atin. Napakabuti na ating Panginoon. Available na siya online. Wonderful, wonderful. At dyan po mahanap nyo ang Popuri 21 na ating pinapatugtog ngayon. So tuloy-tuloy tayo sa album na ito, released noong 2016. Title ng album kay Dakila ng Panginoon. Yan ang napakagandang title talaga ng album pagka nagbibigay pugay sa pag-ibig na ating Panginoon. Kay Dakila ng pag-ibig mo. Alright, Tabi, likang awitin ni Jellybel Dolutina at inawit ni Yeng Constantino. Sapat, Mikhail Tolentino ang composer, inawit ni Tim Pavino. Akala ko'y wala ng pag-asa. Ikang awitin ng Batanggenyo na ating kapapuri, si Danny Istioco. At inawit ng better half, Yeng Constantino, na si Yan Asuncion. Ganda ng pangalan na Yen, Yen Yang. Yan, parang Yin and Yang, pero Yeng and Yan. Yan. Laya, ikang awitin ni Gerard Gudes at inawit ni KZ Tandingan. Matapos niyan, magsisingit tayo ng ilang mga awitin sa ating Popuri Collection maging sa Waterwalk Records Catalog. Ito po ang Popuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes sayawin.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
3: Umabot na tayo sa isang segment na gusto ko dahil maraming Bible verses tayong mababasa. At tignan natin kung maraming nag-iwan ng Bible verses. Unang-una dyan, sino ba? Si Len Agdon Reyes yan. Psalm 10:14 na kanyang Bible verse. Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa. Ika'y laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. At wala nang maaasahan sa iyo na pupunta. Pagkat di ako nagkait ng tulong, at hindi ka nagkait ng tulong sa kanila. Ayun pala ang ibig sabihin. Napakagandang Bible verse, Psalm 10:14. Basahin ko po ulit kasi medyo nagbakil ako sa kita. Ulitin natin. Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa. Ika'y laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. Ang wala nang maasahan ay sa'yo nagpupunta pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Yan, ang ganda, no? Ako'y proud to say na itong translation na ito ay may kinalaman ng aking butihing ina, si Celia Herrera Marcelo. Kasama po siya dun sa nag-translate from the original Hebrew and Greek na version ng Bible to Tagalog. Ito po ang mabuting balita Biblia or magandang balita Biblia. Kasama po niya si Tito Faustino Ruby Bibar at ilang pang mga eksperto sa language at sa Bible na siyang isang malaking team sila na sama-sama. Nalala ko nung maliit ako talaga, nakakakita pa ako ng manuscripts in the original Hebrew and Greek. Yun na pala yun. Yan, yung 70s yan. At natutuwa naman ako na nakumpleto yung Bible from the unang-una nirelease yung New Testament, tapos nagkaroon ng Old Testament. At doon na po, nagtapos at nabuo ang Bibliyang. Unang-una, ang New Testament ay tinawag na mabuting balita para sa ating panahon. Pero nabuo na pati yung Old Testament kasama, tinawag nilang magandang balita para sa ating panahon. Bakit? Tinanong ko nanay ko, Nay, bakit from mabuting balita naging magandang balita? Di ba ang translation ng good news ay mabuting balita? Sabi niya, actually, sa vernacular, sa colloquial vernacular ng Tagalog, pag meron kang ibabalita na balita at magandang-magandang balita talaga, yun na nga, magandang balita, di ba? Mabuting balita, almost parang okay, direct translation, pero mas bagay sa ating pananalita ang magandang balita. Kaya ginawa nilang magandang balita, Biblia. Yan, o, konting trivia para sa ating lahat. Next up ay si Jonathan Ferrer Odihe. Yan, Jonathan Ferrer Odihe. Yan, ang kanyang Bible verse ay Romans 10:9. Kung ipapahayag ang inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Napakagandang ang pangako yan, ano? Romans 10:9. Basahin natin dahil ang sarap-sarap. Eh. Ulitin natin. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Napakaganda. Sabi niya, God bless po Kuya Jay. Aba, may pag-anun pa siya. No? Alright, from Jessica Jeng, blessed afternoon po. Kanyang Bible verse ay Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Maraming salamat sa iyo. Next up, aba, hindi talaga ako binibigo ni Albert Cobang Treblasi. Kanyang mensahe ay, pagpalang hapon muli, Maestro Junji, sa lahat ng Kapapuri, SDAP, sa Diyos ang Papuri. Kanyang Bible verse ay Thessalonians 2:4. Sapagkat minarapat ng Diyos na pagkatiwala sa atin ang magandang balita. Nangangaral kami sa inyo, hindi upang bigyang kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na nakakasiya sa ating puso. Ayan, napakasarap sabihin ng Tagalog. Ano? Mahirap man, pero kapag nadali, eh maganda ang pagkakabigkas. Tsaka iba talaga, syempre, mas dear sa atin yan. Eh. Mas natural sa atin ang Tagalog. Gusto ko nga ibalik yung talagang purong-purong Tagalog na pananalita. In fact, kapag nakakapanood ako ng mga lumang mga movies, sila Rogelio de la Rosa, La Rosa Rosal, ang sarap-sarap pa, no? Pakinggan na kanyang pananalita sa isa't isa. Parang pasubali ginang. Yan. Pasubali, Ginoo, ako'y may nais sabihin at may nais sabihin ng aking damdamin para sa iyo. Diba? Napakasarap pakinggan yung ganyang mga usapin. Yan. Okay. At may iba pang nag-iwan ng message. May isa pa, si Helen Estremera. Sabi niya ay blessed afternoon po, Master Junji, ang kanyang bago verse, Psalm 41:10. Sa Diyos ang papulit, pasasalamat. Amen. May iba pang mga bumate pero hindi nag-iwan ng Bible verse. Pero sige, i-shout out ko na rin sila. Si Faustina Frankie Habla. Yan. Ay, naku, nag-iwan pala yan ng Bible verse. Naku, my bad. Sabi niya, gandang hapon, Master Junji, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ang Bible verse ay Psalm 89:13. Ang taglay mong lakas at kapangyarihan ay walang kaparis, di matatawaran. Yun naman pala. May Bible verse naman pala. Ito, may isang bumate, actually dalawa, na walang Bible verse kaya sige, patawaran natin ngayon pero dapat mag-iwan na kayo ng message na merong Bible verse. Ha? Si Mila Pascua, sabi niya, listening from Urdaneta City, Pangasinan, sa PM Radio, noong anniversary niya raw nabili at nakita daw tayo. Wow! Noong anniversary. Sana nakapagpa-picture tayo. Sana meron tayong proof. Yeah. From Honor de la Cruz. Pagpalain po kayo, Maestro Junji. Gusto ko kayong pinakikinggan. God bless you po. Ay, naman. Talaga namang matutuwa ka sa message niya. Kapag sinamahan mo pa honor ng Bible verse, ay talagang truly an honor na yan. Dahil ito ay paborito. Pero salamat sa iyong mga commendation. Ako'y nagpupuri sa ating panahon. Napakagandang mensahe. Yan. God bless you. At salamat po sa lahat ng nag-message sa atin. Pwede kayong mag-message ngayon sa ating Facebook page. 702DJS FEBC Radio. Hanapin niyo po yung poster na nandun ako at mag-iwan kayo ng message sa baba. Babasahin ko po yan next week. Huwag niyo pong kalimutan ang Bible verse. Okay? Nako, talagang matutuwa po ako pag may Bible verse yan. Dahil gusto ko magbasa ng mga Bible verses. Alright. So, magpapatuloy na tayo sa ibang mga awitin, mga natitira pang awitin. Ito sa segment 3. Kapag wala ka, likhang awitin ni Jacob Clemente at siya rin ang umawit. Trivia po, si Jacob ay dating pambatang papuri yung umawit ng Po at Opo. Kaya natatandaan ko siya. Yan. Kabutihan, katapatan, kailanman. Inawit ni Third Fermin at inawit ni Ruben Laurente at Kate Rose Urrutia. Bukang liwayway. Likhang awitin ni Emmanuel Malibiran. Yan. Well, kamusta ka dyan? Inawit ni Tricia Amperne. Kay Dakila ng Pag-ibig Mo, likhang awitin ni Khalil Refuerzo at ito ay inawit ni Gail Blanco Veduya. Kapag may oras pa dyan ay subukan natin mag-play na ilang pa mga papuring awitin at Water Rock Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host Junji Marcelo.

0: Popuri FBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 DCAS.
6: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Nasa huling bahagi na po ating programang Papuri Radio Show. Ang bilis ng oras, pero alam nyo naman, bago tayo magpaalam, tayo tumatalaki ng Bible verse. At isa sa mga nagpadala ng Bible verses sa atin ay ang ating tatalakayin yan. Magandang Bible verse, pinadala ni Jessica Jeng, Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Basahin ko po ulit, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Yung harvest talaga yung pinaka, ano dyan eh, pinaka conclusion, pinaka payoff dyan. No? Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Yan. Ito ay isang pagtawag ng perseverance sa paggawa ng mabuti. Ina-acknowledge nito ang tamang paggawa ng bagay, living righteously at serving others para hindi tayo ma-burn out. Kasi kapag lahat na lang ay ginagawa natin para sa ating sarili, ang tendency ma-burn out tayo. Pero subukan nating tumulong sa iba at bawasan ng konti ang focus sa ating sarili. Ay nako, iwas burnout. Promise po yan. Ang key aspects po kasi talaga ng verse na ito ay yung apat na bagay. Merong warning, may metaphor, may promise, at may condition. Sa Apostle Paul, na siya pong nagsulat niya. Na, si Apostle Paul na talagang iniidola nating lahat. Napaka-humble talaga niya. At minsan naman, kapag talagang kailangan niyang pagsabihan tayo, ay talagang napaka-diretso siya. No? Napaka, para siyang siguro good brother or pastor na talagang pagsasabihan tayo. Ang warning niya ay, let us not become weary. Yan. Ito ay mapagod spiritually and emotionally, hindi lang physically. Ang original Greek nito, ang ibig sabihin ay, nawawala ang ating enthusiasm, nagiging faint-hearted tayo, nag-slack off tayo. At ang metaphor na ginamit niya dito, yung parang agricultural concept. Kasi nung panahon na yon, palagay ko naging part ng kanyang pag-aaral at kanyang experience, yung agricultural side, no? Ng kanyang training, yung sowing and reaping. Tulad na isang farmer na kailangan mag-endure ng mahabang proseso para mag-plant at mag-tend ng crops bago magkaroon ng harvest, tayo ay encouraged to consistently mag-invest ng time, ng love, ng energy sa paggawa ng mabuti. At ang promise dyan, itong maganda, no? After the warning, the metaphor, ang promise

tendency kasi mawala yung motivation eh, no? Lalo na kapag idle tayo or laging ating sarili ang focus natin. Ang core message talaga ay patuloy tayong magpakita ng kindness and doing the right thing. Therefore, ang focus ay hindi sarili. Palabas sa mga taong hindi nagpapalabas, pero outward yan. Papuntang palabas, from inside, palabas, para ipakita ang kabutihan ng ating Panginoon, and that will bring rewarding outcome. Di lang sa ating tinutulungan, di lamang sa kanila, pero sa atin din, makita natin yung kabutihan, yung harvest na binibigay matapos tayo ay hindi naging weary sa paggawa ng mabuti. Tulad ng good agricultural crop, ay we will eventually reap the promised harvest if we do not quit. Yan po ang mensahe ng ating Bible verse na pinadala ni Jessica Jeng. Napakagandang Bible verse, hindi po ba? Ayan, ako medyo nasa sidetrack na ako dahil kailangan na tayong magbalik at magpaalam. Yan. Maraming salamat po sa oras na binigay nyo para mapakinggan ang mga awitin at mapakinggan din ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Bible verses. Bagong lahat, magpaalam tayo muna sa ating mga tumulong sa atin. Maraming salamat sa inyong pagtulong sa ating Bukawi Transmitter Side at Broadcasting, Protect on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, at balita ko, may magpapapansit daw si Reggie Villena. Happy birthday to you, Reggie Villena. At ang ating engineer on duty, JB Tabo, at syempre ang ating scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante. Yan, okay, bago yan, gusto ko pong batiin na aking pinakamamahal human being in the world. Siyempre, my one and only most favorite human being. Number one being talaga, ating Panginoon. Pero ano siya eh? Spiritual being. Yan. Being that is not human. Yan. So, favorite human being, next to God. Number one ng Panginoon. Pangalawa na siya. Ang aking pinakamamahal na si Anna. I love you so much. And thank you for being there for me all the time. Ayan. So, tapos na ating oras. At syempre, gusto kong invited kayo muli. Sana patuloy kayong magpuri sa ating Panginoon, lalo na kapag ginagamit yung mga awiting ito para background music abang tayo nag-aaral ng kanyang salita, tayo abang tayo nananalangin, nito lahat abang tayo nakikiawit ng mga papuring awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Ako po si Junji Marcelo, nagpapaalala sa inyong sa lahat ng ito, sa Diyos ang papuri.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, na inyong kasama dito po sa programang Kamalayan. At siyempre tayo po ay nagpapasalamat sa bawat isa na kasama natin na nakikinig gamit po ang radyo, Luzon, Visayas, Mindanao. May mga partner stations po tayo dyan. Maraming salamat po. At siyempre yung mga taga-subaybay po natin, gamit naman ng mga online platforms, yan po ay hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tayo po ay nagpapasalamat din sa lahat ng ating mga ministry partners. Sila po yung mga tech team at saka mga nagmamanage ng ating mga stasyon at saka yung mga Facebook pages, di ho ba? At saka mga online platforms para matiyak na inyo pong masubaybayan. So maraming salamat din po. Patuloy tayo sa ating pag-aaral at pag-usapan nating patuloy ang tungkol po sa pangamba. Tayo pong lahat, pag nakakaranas ng pangamba, pwede niyo pong masabi na merong pagkakataon din doon para tayo po ay lumago. Ibig sabihin, hindi naman po dahil nangamba, tayo po ay taluna na agad. Meron tayong tugon sa pangamba. At yung tugon ang magde-determine kung talaga bang magiging matagumpay o magiging talunan. So the experience itself ay hindi po necessarily dahil talunan ka. But how you respond to the experience of fear, yan po ang mahalagang bagay na kailangan nating makita. Now, tingnan po natin ang ilang bagay. Kung inyo pong babalikan sa iba't ibang bahagi ng banal na kasulatan, may mga tao po na they had the same experience, pero yung response po nila magkaiba. If you remember si Jesus, kasama po niya si Peter. Si Peter, ang gusto po niya ay makalakad sa tubig. At dahil nangamba po siya, alam natin yung istorya, nakalakad po siya sa tubig, pero eventually siya po ay lumubog. Di po ba? Because of that fear. Samantalang ang ating Panginoon was able to walk on water. Yung mga espiya sa Old Testament, 12, yung 2 ay gusto nang lumusob sapagkat para sa kanila, yung abundance ng lupain is a confirmation of what God said about the land. Pero alam po natin na hindi pare-parehas ganon sapagkat yung 10 na parehas din ang nakita, iba yung kanilang naging tugon. Sila po ay pinangibabawa ng takot sapagkat nakita nila, sagana ang lupain, pero ang mga nakatira, mga higante. So sabi nila, wag na lang. Yan po. If you remember si Moses as he was leading these people, yung mga tao po, panay reklamo na, panay galit, panay pagtatanong, dinala ba kami dito para mamatay? And then of course, alam naman natin na si Moses, because he was obedient to God, meron siyang malalim na pananampalataya sa Panginoon. So yung pinoproblema ng iba, hindi naman problema para sa kanya. Yan po yun. If you remember sa New Testament, balik tayo sa New Testament, kasama ng Panginoon, itong mga disipulo, nasa bangka po sila, di ho ba, sa Sea of Galilee. And then dumating po ang matinding unos. Alam natin yung istorya, no? The rest of the people on board were afraid. Pero ang Panginoon po, pinayapa niya yung bagyo, yung unos. Kaya makikita niyo po, same experience but again, different response. At ibang klase, no? Bakit nga ba pag merong natatakot, meron namang hindi natatakot, meron namang natatakot, meron namang nag-e-enjoy pa nga. No? Parang itong aking pamangkin, siya po ay mahilig mag-surf. So para sa kanya, she welcomes the waves. In fact, pag nasa dagat po at mahina ang alon, medyo nabibitinan pa yan. Kailangan po maganda-ganda yung alon, enough para siya po ay mag-enjoy doon sa kanyang pagsisurf. But of course, kung hindi mo naman trip yung pagsisurf at gusto mo yung kalmado lang para ma-enjoy mo naman yung paglangoy-langoy dyan, eh hindi mo ma-appreciate, no? What causes happiness to somebody, maaaring sa'yo naman it causes anxiety. So may kinalaman din yung ating, siyempre, mga preferences pagdating sa experience natin dyan. But again, ang importante po rito, maunawaan natin, una, hindi dahil parehas kayo ng pinagdaanan o nakita o nararanasan, ay parehas kayo ng response. Faith can make a huge difference. Ano po, pagdating sa pananampalataya. Pangalawa, mahalagang maintindihan po natin, the experience of fear itself does not mean that you are defeated, but what you do with that experience. Yan po ang mahalaga. Kasi ang fear can make you have faith in God. Pwede tayong itulak sa pagtitiwala. Kaya nga, hindi ba, if you remember sa Proverbs chapter 3, ang sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 7, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will crown your efforts with success. Now, to trust in the Lord with all your heart. Ayan. Yan po ay hindi madali. Kasi may mga times kaya hindi tayo makapagtiwala. Kasi takot tayo eh. Di ba? Takot tayong mabago yung sitwasyon. Minsan iniisip natin, okay na to Lord, kalmado na ako sa ganito. Huwag na tayong humakbang pa forward. I'm good with what I have right now. So dahil doon po sa fear na baka may pagbabago, we try to find security in the consistency and stability of the present. Eh alam naman po natin na talagang pag nasa pananampalataya tayo, eh hindi pwede hong sasandig tayo sa mga bagay na temporal. Ang mga bagay na yan ay hindi naman dinisenyo para pagbasihan ng ating pananampalataya at pagsandigan ng ating kapayapaan. So we have to learn to trust the Lord. Now, pangalawang bagay po na gusto kong makita natin. So kahapon o nung isang episode natin, pinag-usapan po natin yung tungkol sa ating pagtugon sa pananampalataya. We classify the different kinds of fear. Ngayon naman is pagtugon at paano tayong hahakbang forward sa kabila ng experience ng fear. Now, let me cite Psalm 23. Ang Psalm 23 is very familiar, no, para sa atin. No? The Lord is my shepherd, di po ba? Isa yan sa mga kabanata na marahil po ay madalas nating madinig, madalas nating paghugutan ng lakas. And I remember visiting a sick, very sick member na yung kanyang peace ay dyan niya hinuhugot sa chapter 23 ng Psalms. No? Napakaganda. So anyway, kaya ko po nabanggit yung Psalm because it does not only talk about the Lord being our shepherd, it talks about the different experiences of life. Kaya sabi niya ron, He makes me lie down in green pastures. Nandun po yung peaceful streams, di po ba? So doon pa lang makikita mo, these are pleasant and desirable experiences. Ang Diyos po kaya tayong dalhin sa mga ganyang karanasan. Yung place of abundance, place of blessing, place of peace, dahil napakaganda ng sitwasyon. So, yan po yan. Pero mapapansin nyo, a few verses down the line, in verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. So, meron na pong pagpapalit from peaceful streams and then yung green pastures. Now we transition to a different experience. Yung experience naman sa pagkakataong iyon ay hindi na po yung peaceful streams. Ito naman po ay valley of the shadow of death. So na-imagine mo yung panganib, na-imagine mo yung hindi katulad dati na merong kang security, this time you feel na parang yung mga dating sources of security are no longer able to provide security. Yet interestingly, no, si David during that time experienced peace. At ang sabi ho niya sa talata, your rod and your staff, they comfort me. Gusto ko yung take ng isang author dyan, ano? Yung source ng comfort, yung rod and staff. So bakit po, no? Kasi alam nyo, ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay, hindi naman palaging exemption eh. May mga times po na may mga challenges tayo. Halimbawa, if you are a sheep, yung shepherd po, gagamitin niya yung kanyang tungkod para itaboy, paalisin yung mga potential na panganib na maaaring sisila sa iyo, di ba? Mga wild animals. So the Lord can protect us from those. I remember many years ago, nung kami po'y maliliit pa, meron kaming alagang inahing manok. At alam nyo ho, yung inahing manok, may mga sisiw. Kami ng kapatid ko, tuwang-tuwa ho kami dyan. Hinuhuli namin yung mga sisiw, pinaglalaroan namin, tas isosoli namin. Ngayon, naalala ko noon, pagka kami po ay nanghuhuli ng sisiw, yung mga sisiw talagang takbuhan yan, no? Ang iingay nga yan eh. Pero pag nandyan na po yung mother hen, yung nanay ng mga sisiw, eh nako, baliktad na ho senaryo. Kung nung una kami nanghahabol ng mga sisiw, eh pag dumarating ho yung mother hen, kami na ho yung hinahabol ng ina hen. Talaga takbo ho kami dyan. Nako, napakarami hong kalmot ang inabot, no? At tinutuka kami ng ina hen. Ganon. At napansin namin, dahil siguro alam nitong mga sisiw, natakot kami dun sa ina hen. Kahit nandun kami, basta nandun yung ina hen, wala yan. Hindi yan, ano, hindi yan nagpapanik. Pero the moment na makita kami, tapos wala ho yung inahin, ayan, makikita mo ang ingay-ingay, nagtatakbuhan, nagpupulasan. Pero pagka ho nandun yung inahin, kahit nandun kami, eh wala eh, okay lang, chill lang sila, chill lang. Ngayon, ano pong magandang lesson doon? It's not the absence of threat, kundi yung assurance of God's presence. At yung presence ng Panginoon, meron po siyang pamalo para protektahan tayo against wild animals. If you also remember, yung pong tungkod ng isang pastol ay hook, yung dulo. It is meant to protect the sheep from itself. So minsan ang danger po ay external from wild animals. Sometimes the danger is internal, tayo mismo, ang panganib sa ating mga sarili. Totoo yan. Kasi sometimes may mga decision tayo, may mga ginagawa tayong hindi kaaya-aya, may mga times na we rely on our own ika nga, diskarte, at dinadala tayo sa kapahamakan ng mga bagay na ito. So, yung sinasabi ni David na your rod and your staff, they comfort me. Ang isang katotohanan dyan is that God can give us protection from harm, harm coming from other people or maybe events, but also, He can protect us from ourselves. And then at the same time, ang isang bagay po dyan, alam natin na yun namang tungkod ay wala namang gagawin yan eh. Ang may gagawin, yung shepherd na may hawak na tungkod. Dahil yung shepherd na ito is a loving shepherd. Meron tayong kapayapaan. Ano? Many times, kahit sa New Testament, no, sa John chapter 10, ginamit na illustration yan. Yung sheep-shepherd relationship. At pinapaalala sa atin na yung ating shepherd is a loving shepherd. He protects us. He cares for us. He guides us. He can even lay down His life for us. So, ganun po yun. At habang nararanasan mo yun, at habang alam mo na ganun ang Diyos, you will go through experiences, but similar to David, sa kabila ng experience na yun, baka masabi pa nga natin, I will fear no evil, for you are with me. Di ba ang ganda? Again, not exemption from problems, but assurance that God is there, God is in control, and He loves us. Sa ating journey sa buhay na ito, marami po talagang mga bagong karanasan, so to speak. No? Mga karanasang hindi mo pa napagdadaanan before. Marahil po ay sanay na tayo magtiwala sa Panginoon, but sometimes meron at meron pa rin mga pagdadaanan na kung saan, sabi ko nga eh, meron pang room for improvement sa ating faith. At sa mga panahong iyon, mararanasan mo na naman yung kakaibang karanasan na matakot, mag-alala, mangamba, mapatanong, paano na kaya? Again, dahil bago eh, bago yung karanasan. Bagamat nagtitiwala ka sa Diyos, in this new experience, hindi mo pa naranasan yung pagkilos ng Panginoon sa ganong paraan, ganong panahon, ganong level. At the same time, alam din po natin na hindi naman lahat ng hinihiling natin sasagutin sang-ayon sa gusto natin. So sometimes yung ating fear ay resulta rin nung baka ayaw nating tanggapin kung anong kalooban ng Panginoon. Kaya nga, if you remember si Jesus, di ba? Nung siya po ay nag-struggle sa Garden of Gethsemane prior to his crucifixion, anong sinagot niya? Not my will, but yours be done. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang maganap. Alam mo, napakahalaga yung statement na yon kasi para sa atin, yung peace natin is submitting ourselves to God's will. Lord, ang kalooban mo ang siyang maganap. I remember yung first time na ako po ay na-brain surgery. No? Of course, nung time na iyon, I was very healthy. Wala namang sakit. I was very able. Praise God. Pero, yung bang, alam mo na yon, yung merong kang anak, kapapanganak po ng aming bunso back then, that was 2018, yung bunso po namin was just a few weeks old nung na-discover itong brain tumor ko way back 2018, yung aking first brain surgery. And I remember praying to God and telling Him, Lord, meron po akong anak, iniisip ko rin kung paano sila, and I want to grow up, no, kasama yung aking anak. Gusto kong maranasan yung pagpapalaki sa kanila, especially yung isa, batang-bata pa, di ba? Talagang totally, wala ka pang halos memory sa kanya. At siya, marahil, sa edad na yun, wala siyang maalala tungkol sa akin. So, anyway, naalala ko po, what gave me peace was complete surrender. No? When I decided to say, Lord, you know better than I. Kung meron man makapag-iingat sa aking pamilya, the best way possible, that is you. Alam mo yung nilalaman ng aking puso, you know my fears, you know my worries, and I just entrust everything to you, Lord. Meron akong desired outcome, and maybe part of the fear I am experiencing, or I was experiencing back then, kasi yung bang alam mo na mabuti ang kalooban ng Diyos, pero somehow, meron ka rin gusto eh, di ba? Meron ka rin gustong paraan at panahon ng kung paanong sosolusyonan ng Diyos yung iyong pinagdadaanan. Meron tayong preference eh. Sometimes, yung preference natin gets in the way of surrender. Dahil meron tayong gustong mangyari, hindi tayo lubos na makapagpasakop sa Panginoon. Dahil meron tayong gustong mangyari, hindi natin lubos na maipaubaya sa Panginoon ang mga bagay-bagay. Totoo yan. Kaya ang nagiging resulta po niyan, bagamat sabi nga, nagtitiwala naman tayo sa Diyos, kaya lang dahil meron tayong desired outcome, yung katotohanan na yung desired outcome natin ay maaaring hindi iyon ang sagot ng Panginoon, that actually creates that anxiety and worry. So again, as I said, yung karanasan mo ng fear does not necessarily make you talunan. Yung karanasan mo na iyan reveals a lot of things about you and how you respond and what you do with that fear. Yan po ang mahalaga dyan. Kaya yung fear was turned into prayer. Lord, I entrust everything to you. Yung fear was converted to faith, to submission, to complete surrender. Alam nyo, syempre lahat naman ang may sakit ang gusto kagalingan eh. Pero sabi ko nga, Lord, nakita ko naman sa iyong salita, nagpapagaling ka kung gusto mo, kung kalooban mo, kung aayon sa iyong nais. Pero at the same time, alam ko rin ang karamdaman ay hindi limitasyon sa iyo. Si Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 12, no, illustrates that clearly. Alam natin yung experience niya, di ba? He prayed 3 times that the Lord will remove his thorn in the flesh. Pero hindi po yan inalis ng Panginoon, pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, yun. Nagbigay ng kalakasan sa akin yun. It reminded me of something very powerful. And ano po yung powerful na yun? Yung katotohanan na the grace of God is able to sustain you. The grace of God is able to carry you through. So we just have to trust Him na marahil may iba nga tayong preference pagdating sa kung paanong sasagutin ang ating panalangin. Pero, syempre, dapat magpasakop tayo sa kung ano po ang gustong mangyari ng ating Panginoon. So siguro paminsan, hindi naman sa kulang tayo sa pananampalataya. Paminsan, takot lang tayong tanggapin kung ano po yung isasagot ng Diyos. Kasi alam natin na posibleng yung kahilingan at yung katugunan ay magkaiba. Hindi ba? Pero ang panghawakan po natin, hindi yung gusto nating mangyari. Ang panghawakan natin, yung katotohanan na ang Diyos na nangako ay may pag-ibig, marunong sa lahat, siya po ay maaasahan, masasandigan, at hindi man yung gusto natin ang ipagkaloob niya sa atin, makakaasa po tayo na yan ang pinakamainam at magsasakatupara ng kanyang kalooban sa ating mga buhay. Kaya nawa mga kapatid, if you are going through a crossroad of faith, ikaw ay sinusubok, ikaw ay may pinagdadaanan, let me assure you na ang Diyos natin, sangayon sa kanyang salita, may not always answer our prayers according to how we want our prayers to be answered. But let us have peace in the Lord, knowing that He is wise, He is love, He is in control. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating pag-aaral. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

Sabi sa Bible, mapalad ang taong nananatiling matatag sa gitna ng pagsubok dahil ang bawat hamon na kanyang nalalampasan ay lalong nagpapatibay sa kanyang faith, sa paninindigan at syempre sa pagtitiwala sa Diyos. Yung pagsubok, hindi lang yan sumusukat sa ating pagkatao, kundi sinusukat din ito yung kakayahan natin na magtiwala sa Diyos. And eventually, ito ang huhubog sa atin para maging matatag at maging ready na gampanan yung purpose ni God sa buhay natin. Sabi po sa James 1:12, "Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord." Pero, sa panahon ng pagsubok, natural yun. Wala sa atin magsasabi, "Ay, thank you, may problema ako." Kasi tayo ay nakafocus sa current situation and we are not forward-looking. Oo, ngayon, malinaw sa atin na sa tuwing may challenge, tumatatag tayo bilang tao. Pero sa pagdaan natin sa mga ganitong panahon, napakahirap tumawid, di ba? At sa kada daraanan natin ng pagsubok, meron itong muscle memory points na inaambag sa buhay natin para lumakas, para maging resilient. At yan yung dahilan bakit tayo mga Pilipino, san man dalin sa bahagi ng mundo, makakatayo dahil galing tayo sa mahirap na bansa. Sa bansang napakaraming adjustment, sa bansang kailangan laging umusog ng usog ng kaunti para may ma-accommodate pang isa na sasakay sa jeep. Si Paul is one of the Bible heroes na nakikita natin very strong at ginamit siya ng Panginoon sa napakaraming pagkakataon. At least 13 books in the New Testament are attributed to Paul. At consistent siya sa kanyang pagsusulat, sa tono niyang straight with conviction. And sa 2 Corinthians 10:9-10, sabi rito, "Baka isipin yung tinatakot ko kayo sa pamamagitan lang ng aking mga sulat. Sapagkat sinasabi nila, ang kanyang mga sulat ay mabibigat at makapangyarihan, ngunit kapag kaharap na siya, mahina ang kanyang pangangatawan at walang dating ang kanyang pananalita." Siyempre si Paul, may mga basher din, kagaya mo, kagaya ko. Dahil tayong lahat tumitingin sa physical na anyo at gaya rin nung kapanahonan ni Paul, tinitingnan siya sa kanyang physical na anyo na sa tingin ng nakararami ay inferior. Para sa kanila, eh, matapang lang naman yun si Paul kapag sumulat, pero kapag kaharap mo na, hindi naman impressive. At yan ang naging maling pagkakamali ng kanyang mga critic. Gaya rin natin, ng mga judger, diba? Sa mga tao na nakikita natin, minsan sa mga preacher, we dwell on looking at the outer appearance rather than the message of the messenger, which comes from God. Si Paul, ang kanyang humility at ang kanyang lubos ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, dapat ang nakita ng mga tao noon, imbis na yung personal appearance niya. Pero, mukha man siyang mahina sa tingin ng marami, yung pagsubok na dinaanan niya sa buhay ay nagpatibay sa kanya. Imagine nyo, ang dami niyang naranasan. Dati siyang persecutor. So, nabaligtad yung coin, tumanggap na rin siya ng maraming persecution at mas mabigat pa. Kasi sa 2 Corinthians, sinabi doon paulit-ulit siyang pisikal ha, na binubugbog dahil sa pagpapahayag sa gospel. Binubugbog siya, kinakaladgad siya para makalabas sa temple kasi siya ay nagbabahagi ng salita ng Diyos na kinagagalit ng mga Hudyo. He was stoned to death. Sinabi rin po yan sa Acts 14. Tapos labas-pasok sa kulungan dahil sa kaniyang faith. And he experienced shipwreck. At hindi lang yun na, after niyang ma-shipwreck, sinabi sa Acts 28,
Then nakaligtas nga siya sa malakas na bagyo at pagkawasak ng barko. Tapos nakarating siya kasama yung ibang mga pasahero sa Malta. At dahil malamig at maulan, nagsiga ang mga taga-iisla. Tapos tumulong si Paul para mag-ipon ng mga kahoy para sa apoy. At habang nilalagay niya yung mga sanga ng apoy, may lumabas na ahas. Dahil sa init, kumapit sa kanyang kamay. At sabi ng mga tao sa Acts 28, "Nako, sigurado mamamatay na yan. Mamamaga si Pablo o bigla na lang babagsak o mamamatay." Kaya inobserbahan nila. Anong ginawa ni Pablo? Pinagpag niya yung ahas. Siyempre, nakakapit sa kanya na para bang walang nangyari, no? At hindi napahamak si Pablo. Ang inaasahan ng mga tao, mamamaga siya, biglang mamamatay. Pero hindi ito nangyari. Maaaring yung shipwreck ay dun magtatapos ang buhay ni Paul. Tapos nakaligtas siya. Tapos natuklaw naman ang ahas. Pero siya ay patuloy na nakaligtas. Pinapakita lang dito na sa kabila ng pagsubok, walang makakapigil sa plano ng Diyos para sa atin. Hanggat hindi natutupad ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Ganun din sa purpose ng Diyos sa buhay ni Paul. Isa ring reminder sa atin na pagkatapos nating makaligtas, makatawid sa isang pagsubok, hindi matatapos doon ang challenge. Maaaring meron pang susunod na panibagong pagsubok. Pero ang presence ni God sa bagong problema ay naroon muli, paulit-ulit sa katapatan ng ating Panginoon. Meron din siyang thorn in the flesh. Kaya sabi niya, "In order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me." Sabi sa 2 Corinthians 12 verse 7, "Three times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, 'My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me.'" Si Paul, tatlong beses siyang naglambing sa Lord. And after that, nagets na niya yung point that this is the message of God in his weakness. Ang biyaya ng Diyos ay higit na sapat sa kanyang kahinaan. Parang sa atin din, no? As we relate it to our own experience, His grace, His strength, His power is made perfect in our weakness. Ang pagdaan sa pagsubok ay hindi nangangahulugan na tayo ay talo, that we are a failure. O ang tagumpay ng isang Kristiyano ay hindi ang iwasan ang pagsubok, kundi ito ay daanan at manatiling tapat hanggang wakas. Hindi naging matatag si Pablo kasi likas siyang malakas. Sabi nga sa description sa kanya, he was frail. Pero naging matatag siya dahil sa bawat pagsubok na naranasan niya ay katumbas nito ang katapatan ng Diyos. Yung mga sugat niya, naging testimony at ang kanyang kahinaan ay naging daan para mahayag ang kapangyarihan ni Kristo. Sa panahon na dumaraan tayo sa problema, ang isa sa mga pinapanalangin natin ay tulungan tayo na makalampas o alisin na ng Diyos yung pinagdaraanan natin. Pero minsan, hindi talaga tayo inaalis sa bagyo dahil may mahalagang purpose ang Diyos at yan ay ang patatagin tayo. Alam niyo po, yung kahoy sa Pilipinas ay higit na matibay at mas malakas kumpara sa iba pang mga kahoy sa buong Asia.

pang klima. May baha, meron pang paglindol, at nakadevelop ito ng mataas na resin content na defense naman niya laban sa termite, sa pagkabulok at mga uod. Diba? Kahit ang mga kahoy sa Pilipinas, ang magkono, ay nagsasabing, "There is blessing in challenges. It makes us grow, it makes us strong and resilient." Ang bagyo ay maaaring magwasak ng mga mahinang pundasyon, pero pinapatibay nito yung mga pundasyon na nakaugat sa Panginoon. Yung mga pagsubok ang magtuturo sa atin na magtiwala, magtiis at umasa sa Panginoon. At habang dumaraan tayo sa hirap, mas hinuhubog tayo para maging mas matatag sa pananampalataya. Si Paul hindi huminto sa kanyang service nung siya ay na-persecute, binato at halos mamatay sa pagpapatuloy niya sa kanyang ministry. At isa sa ultimate example ng resilient na tao ay si Jesus. Sa gitna ng kanyang paglalakad, sa gitna ng napakainit na daan sa krus ng Kalbaryo upang matubos ang kasalanan nating lahat, pwede siyang bumigay. Pwede niya nang itigil ang lahat ng mga paghihirap niya para sa atin kung tutuusin. Pero dahil sobra niya tayong mahal, ang naging inspirasyon niya ay tayo na sa simula hanggang dulo ay matapos niya ang kanyang misyon sa lupa. At sa kaduluduluhan ay makita tayong makakapiling natin siya habang buhay. Ang sino man na manalangin na mayroong pananampalataya at ihingi ng patawad at tatanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas ay makakatanggap ng biyaya. Si Kristo na ating pinananampalatayanan ay dumaan din sa matinding pagsubok at pinatatag ng maraming niyang pinagdaanan sa buhay.

Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat aming Ama sa mga dinaraanan po namin sa aming buhay na marami po kaming mga napupulot. Teach us, O Lord, to continue to trust you every day. And tulungan niyo po kami na itaas namin ang aming paningin to have a forward-looking, Lord, na hindi lamang kami nakatutok sa maliit na problema, kundi makatutok sa dakilang plano, sa malaking picture, Lord. And thank you for not giving up on us. Thank you for your love and for your grace and for your abounding mercy upon us. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen.

0: Ang purpose ng pagsubok ay hindi para tayo ay iwasakin, kundi upang ihanda tayo sa mga bagay na nais pa ng Diyos na gawin natin sa ating buhay. Salamat sa iyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini sang Miyerkules July 22 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw ginhatag niya sa aton, another day, another broadcast. Kag amo ini ang aton nga sign on time, no, alas 5 sang aga. Kag naga sign off ang DXKI alas 9 sang gabi. So good morning gid sa inyo tanan, welcome sa aton nga 30 minute program. This is Daybreak signing on. Kag saliwat ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa aga nga ini. Naga pangumusta naman sa inyo tanan. Kag kaupod ninyo, no, nagapasalamat sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw nga ginhatag niya sa aton. Yan, kag sa aton mga suki nga matagpalamati, no, good morning gid sa inyo. Kag maayong pagpanggihugiho na sa oras nga ini. Pag paghimos ang aton nga mga pamahaw, no, dira sa aton nga mga panimalay, kag muman sa mga biyahidor, good morning sa mga magabiyay subong aga, sa mga negosyante naton nga aga pa nag-aabris ang ilang nga mga pwesto, no, good morning gid sa inyo tanan. Welcome kayong inyong mga shoutout diri sa aton program, no. Kung sa radyo kamuga pamati, pwede nyo i-text sa aton nga cellphone number, no. Ang aton nga numero is 0963-180-1469. Yan, 0963-180-1469. Ang aton nga Facebook Live available, no. So, ang aton nga page, kung wala nyo pa na-like or na-follow, search nyo lang sa Facebook, 1062DXKI-FEBC Radio. 1062DXKI-FEBC Radio. Manang aton nga official FB page. I-search nyo lang and then like, follow, and share, no? So, good morning sa mga nagapamati via FB Live. Kag sa mga nag-like sa aton nga link nga ginhatag, no? So, good morning kay Ate Daisy Calixton Flores. May ngaga sa inyo dira ni Pastor June, kay Sister Annabel Hanyola Bandada, good morning. Amaman kay Sis Lenny Fonticha Babas, siling niya, good morning everyone, God bless us all. Amaman kay Sis Marge Agarado Samintar, siling niya, magandang umaga Pastor Alex at sa lahat na mga nakikinig ng DXKI. Yan. Kay Sis Bevelyn Hilahos Fonticha, kay Servic Lagora, kay Nay Helen Sinaon, Nay Piring, Joanne, good morning gid sa inyo. Okay. Yan, may aga gid, no? Especially sa mga nagapuro pangapi na sa oras ngayon. Nagainom-inom sa mga mainit nga ilim nun, subong nga aga. Yan, kay Brother Dencio Fuentes, good morning man sa imo, no? Okay, kag subong adlaw, no? July 22, happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw. Padala nyo lang ila pangalan para mag-greet naton, no? Kag mapangamuyuan. Kag hindi pagkalimti ang inyong mga prayer request, no? Ipadala sa aton nga cellphone number, sa aton nga Facebook inbox, kag sa aton nga live chat, no? Kay naka-live kita subong aga. Ayan, kag sa liwat, no, ang aton nga numero ay 0963-180-1469. Ang aton nga number. May aga dira sa Barangay Grinyo sa City of Tacurong, kay Maring Abe, kay Paring Ray Navarro, dira sa City of Tacurong. Kay Andre and Ate Isha, good morning. Yan, yari ang aton nga pangharana para sa mga celebrators naton, birthday celebrators. Kag congrats manggali sa mga naghiwat sang ilang mga anniversaries, no, especially ang wedding anniversary.
Areng aton nga birthday song pagasundan sa aton nga Portals of Prayer.

0: Okay, padayanta sa aton nga program, alas 5:09 ang aton nga oras. Kaga good morning, no? Sa iban pa natin mga tagpalamati kay Sister Josephine Andoy Diva Villalobos. Good morning. Silinya, good morning po. Mayang aga sa inyo, no? Sa Villalobos family. Amaman kay Sis Beatrice Consad. Mayang hapon dira sa inyo sa Texas. Kag amaman kay Sister Rosemary Oro. Kag sino pa? Sister Delia Tomas. Good morning. Okay, and at this point, kadto kita sa aton nga pagpamalandong subong aga. Basahon naton ang pulong sang Ginoo nga makita naton sa Matthew chapter 6. Halin pa sang Lunes naton ini nga ginapamalandungan, no? Matthew chapter 6. Kag tanaw naton ang verse 19 to 24. Matthew 6:19 to 24. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, hindi kamo magtipon sang manggad para sa inyo kaugalingon diri sa kalibutan tungod kay ang mga sapat-sapat kag ang tuktok magaot-ot sini, o kon mahimo nga sudlon sang makawat ang inyo balay kagawaton ini. Sabaylo magtipon kamo sang inyo mangga dito sa langit, kay dito wala sing sapat-sapat kag tuktok nga nagaot-ot, kag wala sing makawat nga makasulod, kay kundiin ang inyo mangga dito man ang inyo tagipusoon. Ang aton mata amo ang suga sang aton lawas, gani kon masanag ang inyo panulok, masanagan ang imo bugos nga lawas. Pero kung madulom ang imo panulok, madulman ang imo bugos nga lawas. Gani kung ang ginasiling nga suga nga ara sa imo, wala nagahatag sang kasanag, niyan, tama gid kadulom ang imo nga kahimtangan. Wala sing tawo nga makaalagad sing dungan sa duha kaagalon, kay magasikway siya sa isa, kag magahigugma sa isa. Magadampig siya sa isa kag magapakamalain siya sa isa. Hindi man kamo makaalagad sing dungan sa Dios kag sa manggad. Amuini ang pulong sang Ginoo in Matthew chapter 6, 19 to 24. No man can serve two masters, diri sa verse 24. For either he will love one and despise the other, or either he will be devoted to one or despise the other, love one and hate the other. Muna sa English, no? So wala sang tawo nga makaalagad sa duha ka agalon. Kag ini nga pagpanudlo ni Kristo, no? Isa sa mga pinaka direct kag pinaka challenging nga statement sa iyang ginahimo nga Sermon on the Mount, no, dito sa Mount of Olives. Sang nagligad gin istoryahan naton ang matabala, no, sa verse 22 to 23. Para sa Greek, para sa mga Griego abi, no, sa mga Hudyo, kung unhealthy ang imo mata, that means ang imong pati ang imong daladiri ang imong pamatasan, no? You are a morally corrupt person, no? Selfish and envious. Yan. So para sa ila, anong ginatawag nga unhealthy or evil eye, nagadescribe sa isa ka tao nga dalok, no? Kag mainggiton, no? In Proverbs 23:6 and Deuteronomy chapter 15 verse 9. So importante ang aton nga spiritual vision, kaya mo nang magdetermine sang direction sang aton nga kabuhi. After sini, siling naman ni Jesus, you cannot serve two masters. Kaga diri ang ginaistoryahan naman ang agalon, no? ang master. So, ang progression sa pagpanudlo ni Kristo in Matthew chapter 6, 19 to 24 is, amunino, number one, ang imong manggad, amo ang nagabutong sa imong tagipusoon, may controlling factor siya. It captures your heart. Ikaduha, ang imong pananawon, no? Ang imong spiritual focus, ang imong spiritual eye, amo ang magaporma sa imo kabuhi. Kag ikatatlo, ang imong ginatratar o tinuturing mong master sa imo kabuhi, amo nang magadetermine sa imong destiny. Yan. So ang ginahambal diri ni Kristo is that mabudlay para sa isa ka tao, no, sa panahon nila sang una may ara sa mga slave abi, no. Mabudlay ang mag-serve sa duha ka master. Siling niya, hindi lang siling mabudlay, no, kundi nga siling ni Jesus imposible. No man, no one can serve two masters. Imposible nga mag-serve ka sa duha ka agalon. Kay ang tagipusoon sang tao, gin-create sang Ginoo para sa isa lang gid. No? Isa lang gid ka pagdiboto. No? Amo na, usually makita ni mo sa mga kasal, no? Naga-express sang vow nga, ikaw lang gid, no? My wholehearted devotion is for you only. Yan. So, kung ano nang occupy sang first place sa imo kabuhi, amo nang nagiging authority nimo nga mag-direct sang imo nga mga desisyon, amo nang magpuno permi sa imo na una, no, kag mag sugo sa imo, no? Amo nang patihon mo, no, kay diri sa kalibutan wala sang tao nga wala sang may ginasunod. Kada isa sa aton may aragid nga ginaserbihan. May mga tao nga pwede sila maghambal nga ako lang ya ang ginaserbihan ko. Wala ko ya sang sarili nga master. But I am my own master. Pero ang pagpanudlo ni Kristo sa Matthew chapter 6 nagapakita nga may ara gid. No? Hindi pwede nga wala ka sang master. May ara ka gid sang master sina. No? May ara sang hindi ka matuntuod nga independent. May ara gid nagakabuhi ikaw nga may impluwensya sang either isa ka tawo or isa ka bagay. Ang iban, ang ilang master, amo ang ilang career, ang ilang success, ang ilang financial security, ang ilang reputasyon. Ang iba naman, amo ang ilang relationships. Ang iban ang ilang kalipayan. Ang iban ang ilang comfort, no, lalo na kun nami ang imong panimalay, ang imong lute nami. Nami ang imo sitwasyon, no. Ang iba naman ang ilang master, amo ang ilang social media account. And they are approved of their friends, no? Every time mag-post sila, damo sang like, damo sang mga reaksyon nga manami, damo sang heart. Yan. So, hindi man ni malain nga amo sini, no? Hindi magid automatic nga magsiling kita nga malain ini. Ang problema is, kung ang isa ka maayo nga bagay, iagawon niya ang lugar sang Ginoo sa imong kabuhi. O, dira ka na sina magkaroon sang problema. Kung ini nga mga bagay, ini nga mga kaayuhan nga ini, mga maayong nga mga butang sa imong kabuhi, do magiging Diyos mo na siya. Himuon mo na siya nga Diyos, no? And iyan na nga i-replace ang lugar sang Ginoo sa imong kabuhi. Siling ni Martin Luther, siling niya, whatever your heart clings to and relies upon is really your God. Okay. So ang ginambal din ni Martin Luther is that ang aton nga idols, no? When we commit idolatry, paagi ina sa mga butang, kung ano na mga butang aton gid nga gina aton gid nga ginasaligan, no? Mga bagay nga ginasandigan mo gid. Hindi tong may ribulto dira kag nagabaw ka dira, no? Kundi nga it could come in a form sa mga bagay bala nga ginasaligan mo, no? Halimbawa, bigla ka lang nagkaroon sang madamo nga kwarta, no? For some reason nang nagkaroon ka sang ano nang wala tuo, no? May ara sang kwarta nga nagabot sa imo kabuhi. Di, isipon mo karon, ah, pwede ko na mabakal kung ano nga akon nga gusto, no? Pwede nga amo nang isipon sang isa ka tawo. May ara man nga mag-isip nga, Lord, salamat gid. Kag tudloy ako Ginoo kung paano ko ini magamit para sa imo nga kahimayaan, para sa imo nga buluhaton. Pareho nga naka-receive sang financial nga pagpakamaayo. Ang diferensya is paano nila itratar ina. Kay ang kwarta, hindi na siya malain, hindi man na siya maayo, no? Ang problema dira is, ginhimo mo na ba nga master ang kwarta? Or, ginhimo mo siya nga isa ka pamaagi para ma pasidunggan ni mo ang Ginoo. Ayan. So, ginapakita lang sang kwarta kung sinugid ang nagapungko sa trono sang imo nga tagipusoon. Gin-confirm lang sang kwarta kung sinugid ang matudtuod ni mo nga master. Ayan. So, hindi kita kasiling nga wala kita may ginaserbihan. May aragid, no? Diri sa kalibutan. May aragid na. Kag, oftentimes, kung tagaan mo sang tsansa ang isa katao nga magkaroon sang damo nga kwarta, dira makita. Dira makita kung ano ang iyagid nga, matuntuod nga character, matuntuod niya nga ginatagaan sang importansya sa iya nga kabuhi. So, munang una, no, may ginaserbihan gid kita nga master. Ikaduwa is, kung ang kwarta himuon mo nga master, ati, terribly gid, no? Hindi malain ang kwarta, pero kung himuon mo siya nga agalon, budlay, no? Siling ni Kristo, the love, siling sa pulong sang Ginoo in 1 Timothy chapter 6 verse 10, the love of money is the root of all kinds of evil. Manami nga servant ang kwarta, pero mabudlay siya nga master, mabudlay siya nga galon. No? Kay kung magkaroon ka kwarta, basi hindi ka makontento kag magsiling ba lang nga dogi na hutikan ka sang kwarta nga kinanglan mo pa sang dugang pagid nga kwarta, no? I-save mo na, no? Kay kung may savings na ikaw, secured na ikaw financially, no? And then, ginahambal ba lang ang imo value ara sa imo kwarta, no? So kung damo ka kwarta, damo gid ang magtangla sa imo, damo magrespeto sa imo. Yan. So, amuna, ihutik na sang kwarta sa imo. Pero, hindi mag-garantiya sang kwarta, no, ang aton nga kabuhi. Damo mga manggaranon nga nagapa-ospital kay gusto nila madugangan pa ang ilang nga kabuhi. Pero, wala na sang mahimo ang doktor, no? Bisan ano pa kadamo sang ilang nga kwarta, wala na mahimo ang doktor. Para sa tong gin-share naton sang una, no, nga isa ka manggaranon, sige nga, Doc, gusto ko pa mabuhi. O, bisan pila ang presyo sini, bayaran ko. Siling sang doktor, Sir, hindi ako Diyos. Diyos lang ang maka-extend sang aton nga kabuhi. So, hindi na mag-garantiya sang kwarta nga magtibok pa ang imo nga tagipusoon. Hindi mag-garantiya sang kwarta nga magkaroon ka sang healthy nga pamilya. Hindi mag-garantiya sang kwarta nga mabuwasan ka pa, nga magkaroon ka sang peace of mind. Hindi mag-garantiya sang kwarta ang issue sang forgiveness sa imo heart. kag hindi magarantiya sang kwarta, hindi niya mabakal ang eternal life nga promisa sang Ginoo. No, siling ni Kristo, what will it profit a man if he gains the whole world and yet lose his own soul? Kung manginimo man ang bilog nga kalibutan, pero mawalay man ang imo nga kalag. Or what can a man give in exchange for his soul? So, amo nang ginapromisa, yas ang kalibutan, mga propiedad, mga gamit nga makahatag sang satisfaction. Pero para kay Kristo, ang satisfaction halinlanggid sa pag-serve naton sa matuntun nga master kag amoy na ang Ginoo. Okay? Madamo sang mga tao nga madamo ang ila kwarta sa bangko, pero they have empty souls. So, ang ikatatlo is, kung serbihan naton ang Ginoo, amo na iyang matuntun nga kahilwayan sa aton kabuhi. Amo nang pinakamanami nga paradox sa aton nga kabuhi nga Kristohanon. Kay ang kalibutan niya, nagapati nga, kung gusto mo sang freedom, dapat wala ka sang master. Pero para sa kay Kristo, ang iyang pagpanudlo, nagahambal nga, ang matuntun nga kahilwayan is for you to serve the right master. Ayan. So kung si Kristo yang aton nga Ginoo, then you are free sa pressure balang nga mag-impress sang iban nga tao. You are free nga i-compare mo yang sarili mo sa iban nga tao. You are free nga nagkakaroon ka sang anxiety sa mga temporary nga mga possession diri sa kalibutan. Nagkakaroon kasang kahilwayan nga mangin mahinatagon, no? And to invest in eternity rather than to just to survive diri sa kalibutan. Wala yan nagkakumpetensya ang Ginoo sa aton kalipay, kundi nga ginaimbitar kita sang Ginoo nga ma-experience ang matuntuod nga kalipay. Because when God becomes your treasure, then money is just a tool para i-honor mo siya. So, desisyon mo na nga kung sinong himuon mo nga master. No? Kag pwede mo ya i-renew ang imo nga desisyon. No? Pwede mo ya nga, kung madugay ka na yung nga nag-serve sa lain nga master, then you can renew your decision today to serve the true master, and that is the Lord Jesus Christ. Huh? Ayan. So, amo nang reflection naton subong nga aga, no? Ano ba ang naga-occupy sang imo pangunahuna? Ano ba ang mga bagay nga nahadlok ikaw nga madula? And kung hambalon ka sang Ginoo nga i-surrender ang isa kabutang sa imo kabuhi, makahuo ka ba? Ayan. So, makita gina sa aton nga kabuhi kung sinong matutuod naton nga master. Huh? And subong aga, ang aton nga imbitasyon sa pulong sang Ginoo is that we serve the Lord with all our heart. Ang propiedad, ang mga material nga mga bagay, mga tools naton ina. Tools nga ginhatag sang Ginoo para mapakita naton nga sa Ginoo nga maayo gid kita nga tinugyanan sang manggad diri sa kalibutan. Okay, good morning kay Sis Gemini Ong Ante, kay Sis Rose Kadungog Kihano. Magapangamuyo kita sa aton pagtakop. Lord, we thank you sa tion nga ini. Thank you sa mga lesson, sa imong pulong. Kag padayon ang amon Ginoo nga pagpangamuyo sa mga nag-celebrate sa ilakadlawan. Pakamayuhon mo sila. Grant them a happy and meaningful celebration. Kag kami man Ginoo, padayon amon pangamuyo nga ayuhon mo kami sa amon mga masakit. I-restore mong amon kalawasan, ang tudloan mo kami sa mga butang, mga pamaagi nga mag-function maayo ang amon nga lawas, pagi sa mga pagkaon nga amon ginakaon, sa mga activities namon on how we take care sa amon nga lawas, Ginoo. Uligan mo kami Ginoo, padayon ang amon pagbayaw sa imo sa mga nagamasakit namon nga mga kauturan, especially those listening sa ila radyo, sa cellphone, sa internet. We pray for healing, hindi lang sa amon, kundi sa mga miyembro man sa amon pamilya nga nagamasakit. Huligan mo kami, Ginoo. Nagasalig kami sa imong grasya kagaluoy sa buong adlaw. Even as we travel, grant us a safe passage, Ginoo. Makapakadto pa kari kami safe and sound. Bless the broadcast today. Kag salamat gid sa among mga prayer partners and our friends on the air. For this we pray and we ask with thanksgiving. Through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Okay, kagulat na kita sang oras, no? Salamat gid sa inyo pagpamati. Kag maluwi ginupdanay naman kita buwas ng adlaw. Saliwat ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala po.

0: Pakikinig sa Shepherd's Call. Kalimitan na ipinapanalangin natin ang mga taong nanghihina sa pananampalataya, ang mga may sakit at ang mga may problema sa buhay. Ngunit sa bahaging ito, ang panalangin ng Apostol Pablo ay para sa mga taga-Kolosas na maaayos ang lakad sa kanilang pananampalataya. Sa ibang mga sulat ni Pablo, matutuklasan natin na madalas siyang nagdarasal para sa mga taong naging maganda ang buhay Kristiyano. Ito ay isang napakahalagang paalala sa ating lahat na huwag nating kalimutang ipanalangin ang mga Kristiyano na lumalakad ng maayos sa kanilang espiritual na buhay. Sa ating pag-aaral ngayon ay sasagutin sa atin kung bakit natin kailangang ipanalangin ang mga maaayos na Kristiyano at paano sila dapat ipanalangin. Narito po si Brother Juram Ramos para sa mensaheng Prayer for Christians Who Are Doing Well.
1: Please turn your Bibles, Colossians chapter 1, verses 9 and 10 ang focus ng pag-aaral natin ngayon, pero gusto kong basahin up to verse 12. Colossians 1, verses 9 up to 12. And so, from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance in the saints in light. Title po sa pag-aaral natin ngayon, Prayer for Christians Who Are Doing Well. Itong panalangin para sa mga Kristiyano na maayos naman ang lakad. No? Hindi natin pinag-uusapan dito yung mga nagba-backslide, may mga sakit at kung ano-ano mga problema ang dinadaanan. Pero paano ba mag-pray para sa mga mananampalataya na maganda ang spiritual life nila? Yan ang matututunan natin ngayon. Mga ilang buwan din po ang nakaraan na ating tinutukan ito pong section na ito ng sulat ni Pablo dito sa Colossians na nag-focus sa thanksgiving. Ito ay makita natin sa chapter 1 verses 3 up to 8. Habang tayo ay nandun sa section na yon, na-discover natin ng iba't ibang mga katangian ng ebanghelyo na preach ni Epaphras dito sa mga taga Colossas. At ang epekto nito ay parabagang binibigyan niya ng approval yung mensahe ni Epaphras. No? Gusto niyang sabihin, ang implication, lahat ng mga magtuturo na nagkeklaim ito ang katotohanan o ito yung makakapagligtas sa mga tao, na kontra sa tinuturo ni Epaphras, yan ay kasinungalingan. No? Kaya mag-ingat yung mga taong nagtuturo ng hindi sang-ayon dito sa apostolic gospel or message na tinatawag natin. At isa pang implication ito, gusto niya sabihin, dahil itong katotohanan, patuloy ninyong panghawakan itong ebanghelyong ito na originally tinuro, yung original na message na narinig nila mula sa mga labi ni Epaphras. Huwag silang magpapadala dito sa mga false teachers na pumapalibot sa kanila. Now, pagkatapos nitong Thanksgiving report na to sa verses 3 to 8, si Pablo ay nag-focus sa related na bagay. Hindi na Thanksgiving, pero ito ngayon yung kanyang intercession para sa mga taga-Kolosas. Makikita natin ito sa verses 9 up to 14. Binasa lang natin kanina verse 12, pero actually hanggang verse 14 itong prayer na to o intercession niya. At ito ay isang mahabang sentence, isang mahabang pangungusap ito tulad ng verses 3 to 8, isang sentence lang 'yon. Etong verses 9 to 14 ng chapter 1, isang sentence din ito sa Greek. Although kung titingnan natin lahat ng English versions, hindi na ito isang sentence lang. No? Pero kailangan maintindihan natin. At iyon, para sa isang nagtuturo ng salita ng Panginoon, nagbibigay sa kanya ng idea na isang bagay lang ang gustong bigyan ng diin ni Pablo dito. So, ito ay prayer. Kaya, pag pinag-aaralan natin yung mga bagay na yan, more or less, eh, puro prayer ang magiging focus natin. Now, tingnan nyo kung paano nagsimula itong section na ito. So, verse 9, sabi doon, "And so, from the day we heard." Dahil sa mga salitang ito, ang nasa isip ni Pablo ay nakatingin siya dun sa magandang report na natanggap niya mula kay Epaphras. Remember, si Epaphras ay malamang siya yung founder ng church dito sa Colossus. At noong nagka-problema doon, pumapasok yung mga false teachings, etong si Epaphras, pinuntahan si Pablo nung siya ay nasa Rome, at kinuwento niya. Kasama sa kanyang kwento, hindi lang puro problema, kundi kinukwento niya ang ganda ng nangyayari dito sa mga mananampalataya. Sabi niya sa verse 4, yung kanilang faith kay Jesus Christ at yung kanilang pag-ibig sa mga santo, sa mga kapwa nilang mananampalataya. Gusto niya sabihin, matibay, maayos. Tapos dagdag pa niya sa verse 8 na yung kanilang pag-ibig, ayon kay Epaphras, it is love in the spirit. Hindi ito pag-ibig lang na galing sa kanilang sariling kalakasan. Hindi ito karnal na pag-ibig. Ito ay pag-ibig na galing sa banal na spirito. So dahil dyan sa magandang report na narinig ni Pablo at yung kapwa niyang mga missionaries mula sa mga bibig ni Epaphras, ito ang dahilan kung bakit sila ay hindi lamang nagpapasalamat sa Panginoon, kundi patuloy na nagpe-pray para sa mga mananampalatayang nakatira rito sa Colossus. No? Now, what is interesting? Itong isang bagay na interesting dito, no? Ang ginagawa ni Pablo at yung kapwa niyang mga missionaries, kasama na si Timothy at iba pa, ano kalang ginagawa? They're not praying for the Colossians dahil sila ay isang problematic na tao ng mga mananampalataya. Hindi siya nagpe-pray sa kanila dahil sila ay mga backslider. Hindi siya nagpe-pray sa kanila dahil ang dami nilang problema na may sakit, may mga problema sa finances, may mga problema sa kanilang relationship sa bawat isa. Hindi. They are excellent Christians. They are Christians who are doing well spiritually. Pero, nagpe-pray siya para sa kanila. Simula nang nabalitaan niya tungkol sa kanilang magandang pananampalataya at patungkol sa kanilang pag-ibig sa kapwa lang mga Kristiyano, nagpe-pray na sila noon pa. Patuloy, araw-araw na nagpe-pray si Pablo for them, kasama niya yung ibang mga missionaries. Kaya napakagandang bagay ito na kailangang maintindihan natin. Kaya ngayon yung aaralin natin eh. Kasi normally tayo, kailan ba tayo nagpe-pray para sa iba? Kailan ba yung sabihin mong, dapat lagi tayo nagpe-pray para kay ganito o para kay ganyan? Pagka nabalitaan natin may mga problema silang dinadaanan. Pagka nakikita natin, naku, hindi na umaattend si ganyan sa church, nag-backslide na siguro. Halika, pag-pray natin. Yun yung laging pinagpe-pray. Uy, si ganyan may sakit, may cancer, mamamatay na daw siya. Lagi nating ipag-pray, mag-fasting pa tayo para sa kanila. Pero pagka mga mananampalatayang ayos ang buhay, wala na, kinakalimutan na natin sila. Lumalapit tayo sa kanila para sila mag-pray para sa atin. Pero tayo, hindi tayo nagpe-pray para sa kanila. Hindi ganun si Pablo. Yan ang maganda dito sa ating matututunan ngayon. Makita natin na dito sa sulat na to, ang pinagpe-pray nila, yung maayos Christians who are doing well. Now siguro magtataka tayo, bakit naman kasi kailangan pa natin ipag-pray? Ba't pa pinagpe-pray nila Pablo at ng kapwa niya missionaries? Itong mga taong ito, eh okay na nga sila spiritually eh. Kasi sa totoo lang, etong mga maayos na mga Kristiyano, ito ang target ng Diablo at ng kanyang mga kampon. Yan ang target eh. Diba, makikita natin na kahit ano pa mang spiritual level meron ng isang Christian community, target lagi yan ng Diablo. At lalo na yung mga, syempre, yung mga maayos ang buhay, lalong target ng Diablo yan. Kasi alam ng Diablo, pag napabagsak ko itong leader na to ng itong maayos ang buhay, maraming ma-stumble, maraming tatalikod na sa Christianity. Diba, naalala ko nga yung mga nangyari kay Ravi Zacarias, no? Bagsak siya, so nastumble lang marami. Joshua Harris, bagsak siya, nastumble lang marami. So, yun eh, yun ang gustong atakihin ng Diablo eh. No, kaya, wag natin itong kakalimutan. Laging nandun itong mga kaaway natin ito. Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga passages na nagtuturo na talagang ang ating kaaway is alive and well. Kaya kailangan lagi nating pinagpe-pray ang bawat isa. gusto ni Apostle Paul na itong mga Kristiyanong ito ay patuloy na nagpe-persevere sa kanilang Christian life, na hindi sila ningas kugon. Hindi yung okay lang sa simula, okay lang for a few, for 1-2 years, tapos the rest of their Christian life, wala na, decline na, pababa na ng pababa, at bumabagsak na sa kanilang Christian life. Ayon ni Pablo yun. Sila dire-diretso, nag-grow spiritually hanggang sa sila'y mamatay o hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. So ang tanong ngayon, paano ba tayo dapat mag-pray sa ganyang klaseng mga Kristiyano? Yung mga Christians na maayos sa kanilang Christian life. Now, bago nating tingnan yung detalye na yan, bigyan ko muna kayo ng maikling overview nitong buong section na to ng prayer ni Apostle Paul sa verses 9 up to 14. Yung verse 9, dito natin makikita, yung general na laman ng kanilang prayer, yung content ng prayer. Verse 9, nakalagay, "Be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding." Yan yung laman. Kung gusto mong matutukan, ano ba talaga yung prayer niya? Ito yung talagang prayer niya para sa kanila, yung verse 9. Verse 10, may kita natin, ano yung purpose, bakit niya prayer? Ano in-expect niya na maging resulta? Sabi niya doon, "So as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him." So yan ang gusto niyang maging resulta pagka nagkumilos ang Panginoon Diyos at pinuno niya sila ng knowledge of God's will in all spiritual wisdom and understanding. Now, tinan niyo yung third portion. So verse 10b hanggang verse 12a, may kita natin dito yung apat na mga bagay na makikita natin kung ang isang Kristiyano ay lumalakad ng matuwid. Sabi doon, paano, ano makikita mo sa kanila? By bearing fruits in every good work, sabi verse 10b, pangalawa, by increasing in the knowledge of God, sabi ng verse 10c, ikatlo, by being strengthened with all power, para meron silang great endurance and patience, verse 11, at ikaapat, by giving thanks to the Father, sabi ng verse 12a. So yan yung sa English, fourfold manner by which Christians walk worthily to please the Lord. Now, sumunod na portion. Sa verses 12b hanggang sa verse 13. Dito naman, makikita natin yung description nitong Diyos Ama na pinagpe-prayan nila. Diba? Ito yung, dito sila nagpe-pray sa Diyos eh. Anong kanyang, ano yung kanyang description? Well, sabi ng verse 12 and 13, "He has qualified believers to share in the inheritance, and He has delivered and transferred them to the kingdom of His beloved Son." Yan ang description nitong Diyos na to. Napakabait, napaka-gracious nitong Diyos na to na kanilang pinagpe-prayan. And then verse 14, eto yung malaking blessing na natatanggap ng mga mananampalataya sa anak ng Diyos. Sabi doon, ano yon? Redemption, the forgiveness of sins. So yan ang isang overview nitong buong section na to na tinatawag nating prayer ni Paul para sa mga taga-Kolosas. Okay, so balik na tayo dun sa original question natin. Ano matututunan natin dito sa verses 9 up to 10a? Paano mag-pray para sa mga maayos na mga mananampalataya? Okay, so una, gagawin natin, ayusin natin itong pag-aaral natin by way of Q&A. Question muna, and then tingnan natin yung sagot dito sa verse na tinitingnan natin. Okay. Una, how did they pray? Ito ang mga sagot. Una, they prayed together. Sama-sama silang nanalangin. Hindi naman masama mag-pray na ikaw lang mag-isa, pero dito makikita natin isang bagay na lagi nating makikita sa scripture, lalo na kay Paul, meron siya laging kasama pang nagpe-pray para sa iba. Hindi niya sinosolo panalangin. Kaya makikita nyo dito yung salitang we. Alam nyo, hindi masyado napapansin ito pagkadating sa English. Yung mga English versions, hindi natin masyado napapansin. Pero pag marunong ka ng Greek, pagka nasa Greek words ka, normally, ang isang verb, ang isang pandiwa na sa Griego, nandun na kung anong person yung verb na yon, kung anong number, singular ba to o plural, kung anong gender, masculine ba to o feminine. So verb lang titingnan mo, nandun na nakadikit, kumbaga, yung pronoun. Alam mo na kung He is working, she is working, they are working, I am working. Alam mo na kagad. Hindi nila kailangan dagdagan ng pronoun. So, pag meron dinagdag na pronoun dun sa isang verb na nandun na sana lahat yon, ang ibig sabihin yung author, gusto niyang bigyan ng diin yung pronoun. So, halimbawa, katulad nito, diba? Sabi rito, yung we na nakalagay dito, yung we rito ay galing sa isang Greek word na hiwalay. Hindi naka-embed, hindi nakasama dun sa verb. Yung Greek word ay heimeis, heimeis. Yun yung word na ayon sa the Enhanced Strong's Dictionary. Itong salitang ito is only used when emphatic. Ginagamit lang yun ng author pagka gusto niyang bigyan ng diin yung subject, yung gumagawa ng aksyon. No? Yun ang dahilan kung bakit may ibang mga experts, ang pag-translate nila nitong heimeis ay we for our part. Tingnan nyo, binibigyan ng diin eh. Diba? Hindi lang yung nakadikit doon, kundi kami ay nagpunta doon. Parang gusto niya sabihin, kami ha? Kami mismo yung nagpunta doon. No? Pagka dinagdagan mo na ng kami mismo, oh, iba na yon. Ibig sabihin, hindi ibang tao, hindi si ganito, hindi si ganyan, kami yon ha? Kami yung nagpunta doon. So dito sinasabi, kami, sabi ni Pablo, kami ang nagpe-pray para sa inyo. Kami, marami kami. At saka, hindi kung sino-sino, kundi kami, may burden talaga kami para sa inyo. Pinagpe-pray namin kayo. O, sino mga kasama dito sa we? Kasama dito si Pablo, of course. Kasama dito si Timothy. Kasama rin si Epaphras, kasi nandun pa siya ng lugar na yun. Eh. Yung sulat, ang nagdala ng sulat papunta sa Kolose, si Tychicus. No? So, si Epaphras, naiwan doon. At sino pa ang mga kasama doon? Si Tychicus at si Onesimus na nagdala ng dalawang sulat, yung isa sulat sa mga Kolose, si Onesimus nagdala noon. And then si Tychicus yung may dala na sulat papunta sa Kolose. And then si Onesimus, siya yung dating slave ni Philemon, siya yung nagdala ng letter kay Philemon. So, ibig sabihin nito, nung hindi pa sila umaalis dito sa Rome, kasama siguro sila sa mga nagpe-pray para sa mga taga-Kolosas. At sino pa ang kasama? Yung pang mga taong fellow workers ni Paul na nakalagay sa chapter 4 ng Colossians, verses 7 up to 14. Kasama doon sila Aristarchus, si Mark, si Justus, si Luke, at saka si Demas. At ang maganda dito, kung iisipin natin, eh kahit na si Epaphras at si Onesimus, taga-Kolosas sila, siyempre, ma-expect mo, taga dun sila eh. Sila yung mas may burden para mag-pray. Pero hindi, si Pablo, si Timothy, at saka baka yung mga iba pa, hindi sila mga Colossian residents, hindi sila taga roon. Pero sila, sama rin silang nag-pray. Kaya yung maganda dito eh, no? Huwag mo sabihin na, eh, ba't ako mag-pray dyan? Hindi ko man sila kakilala. Hindi ko naman mga kamag-anak yan, hindi naman namin ka-church yan. Eh, bahala na iba mag-pray para sa kanila. Eh, si Pablo, hindi. Para sa kanya, sama-sama tayo. Sabi nga ni Arthur Pink, eh, ganito, though Paul was not the planter of this church, he was far from being indifferent to its welfare, nor did he make any difference between it and those he had personally founded. Those who had been converted under others were as dear to him as his own converts. Oh, for more of his large-heartedness. Sana marami pang mga Kristiyanong ganun ang puso. No? Hindi siya yung founder, hindi niya kababayan, pero mahal niya pa rin sila. Pinag-pray niya pa rin siya. Sumama pa rin siya sa iba para manalangin para sa kanila. So, yun yung una may kita natin doon. No? Sila ay sama-samang nag-pray. Hindi natin pinag-uusapan dito na individual na nagpe-pray lang. Kaya sana ito rin ang maging encouragement sa inyo. Please join our prayer meetings. Okay, maganda. Magka-quiet time kayo. Nagpe-pray kayo pag quiet time ninyo. You're praying for others. But iba yung joining others. Kasama niyong ibang mga tao para manalangin. Yung ibang mga mananampalataya. Kasi yun ang example na nakikita natin dito. Yan ang ibig sabihin ng sola scriptura. Eh. Ang Biblia, ang final authority. Kung ano nakita nating modelo doon, tinitingnan natin, ito ba'y applicable sa ating panahon ngayon, sa ating dispensation ngayon? Gayahin natin yun. Okay, now, ikalawa. Paano sila nag-pray? They prayed frequently and with deep concern. Tingnan niyo sabi dun sa text, from the day we heard, we have not ceased to pray for you. Hindi kami tumigil sa kapapanalangin para sa inyo. So hindi lamang sila Pablo at yung kanyang mga co-workers ay nagpasalamat sa Panginoong Diyos, sila din ay hindi tumigil sa kanilang intercession para sa mga Kristiyanong ito. Now, hindi ibig sabihin na hindi na siya tumigil na 24/7, pray na lang sila ng pray, wala na ibang ginawa. Hindi. Ang ibig sabihin nito, araw-araw posible and regularly, sa time ng prayer nila, pinagpe-pray nila ang mga mananampalataya sa Colossus. Pero sa tingin ko, hindi lang natin pinag-usapan dito regular prayer eh. Kasi pwede namang regular prayer kasi kasi ni-require kami ni pastor na mag-pray everyday para dyan sa mga yan eh. Kahit na wala naman akong gana mag-pray at wala naman akong heart para dyan eh. Hindi. Ako, paniwala ko, si Pablo, araw-araw siya nagpe-pray, regular siya nagpe-pray sa kanila, at dagdag pa nun, nandun pa ang kanyang puso para sa kanila. Grabe yung pagmamahal niya sa kanila. Ay, bakit naman hindi wala yung puso niya dun? Kasi although maayos sila, pero wag natin kakalimutan, pinapalibutan sila ng mga false teachers. May threat. May threat sa labas, may threat sa loob. Yung sa labas, ito, mga false teachers. At kontrolado itong mga false teachers na ito ng diablo. Kaya, kahit na maayos ang kanilang spirituality, alam ni Paul, may threat. May danger na pumapalibot sa kanila. Kailangang ipag-pray sila. O, diba? At huwag nating kakalimutan, kahit ano paman ang spiritual condition ng isang Christian community, lagi silang target ng diablo. At tulad nga na sabi ko kanina, lalo na yung mga maayos. Talagang tututukan ng diablo yun. Ako, target ako ng diablo. Kasi kung nagagamit ako ng Panginoon, pag ako bumagsak, maraming maapektuhan. Ano sabi ng Biblia? Sabi ng Ephesians 6:12, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places." Hindi natin nakikita diablo. Hindi natin nakikita ang kanyang mga kampon na kung saang-saang matataas na posisyon sa kanyang gobyerno, kumbaga. Pero they are alive and well. Buhay ang ating kaaway. Magawa lahat ng paraan para pabagsakin tayo bilang mga disipulo ni Jesus Christ. Sabi ng 1 Thessalonians 3 verse 5, itong dahilan. Tingnan nyo, grabe ang concern ni Paul. Para sa kanila, kasi nung umalis sila dun sa Thessalonica, grabe yung persecution na dinaanan nila dun. Eh, mga bagong mga mananampalataya pa lang sila. So, nag-alala si Paul. Kaya niya pinadala si Timothy para malaman kung kumusta sila. O, ano sabi niya sa kanya sulat? 1 Timothy 3 verse 5, "For this reason, when I could bear it no longer, I sent to learn about your faith for fear that somehow the tempter had tempted you and our labor would be in vain." Nakakatawa tong verse na to. Pinapakita rito si Pablo, hindi siya marunong ng positive confession. Alam niyo yung mga word of faith, yung mga prosperity gospel, mahilig sa positive confession. Dapat huwag kang magsasabi ng negative. Eh si Pablo, negative eh. Sabi niya na, "I am afraid. I could bear it no longer for fear." Tingnan yung mga salitang yun, no? Natatakot ako na baka yung tempter, tinukso kayo at yung trinabaho namin, nasayang lahat. Sabi ng 1 Peter 5 verse 8 and verse 9, eto pa, sabi ni Pedro, "Be sober-minded, be watchful, your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour." Ganyan ang ating kaaway, parang isang leon who is roaring at kung may masasakmal, gagawin niya. Sabi ng verse 9, "Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world." So yan yung sa labas. Kailangan silang mag-pray regularly. Kailangan, nandun yung puso nila in praying for them. Dahil may kaaway sa labas, pero hindi lang sa labas, may kaaway din sa loob. Kanilang sariling buhay. Sabi ng 1 Peter 2:11, "Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh which wage war against your soul. Alam natin yan eh. Wala nga tumutukso sa labas, pero sa loob natin, mga tumatakbo minsan sa isipan natin. Mabagsak tayo sa kasalanan. Sabi ng Galatians 5, 16 and 17, "But I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do." Kaya kailangan silang ipag-pray. Yes, externally, yes, kung titingnan mo, ang ganda ng Christian life nila, ang lakas ng pananampalataya nila kay Kristo, they love one another in the local church, and all of this is based on their hope, malakas na pag-asa kay Kristo. Pero sila Pablo, lagi pa rin nagpe-pray. Regular pa rin nagpe-pray para sa kanila. Saka lang tayo makakalaya mula sa sinful nature natin pagdating ng resurrection. Kaya sabi ni Paul sa Romans 8:23, "And not only the creation, but we ourselves," tayo mga Kristiyano, "who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies." Ito yung glorification. Tatanggalin na hindi lamang ang power of sin, pati yung presence of the sinful nature will be totally removed from our lives, from our bodies. Babaguhin na ni Lord ang katawan natin tulad ng katawan na ng si resurrected Jesus Christ. But before that happens, we all need to keep on praying kahit na para sa mga maayos na mga Kristiyano.
0: Mensaheng ito ay tutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming i-like sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga. Araw po tayo ng Miyerkules, 22 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Para sa bagong araw, ako po ang iyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, NBI Director Attorney Melvin Matibag humarap bilang testigo sa impeachment trial. 5 senator judges tumutol sa paglalabas ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte Carpio. At sa kalakalan, piston muling humihiling ng dagdag pasahe at suspensyon ng oil deregulation law. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahin balita.
0: Humarap na bilang ikatlong testigo sa impeachment trial ng prosecution panel si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa impeachment trial sa Senado sa ulat ni Wenmark Balatukan.
2: Sa ikawalong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio kahapon, sumalag na sa witness stand si National Bureau of Investigations Director Attorney Melvin Matibag. Sa unang bahagi ng pagharap ni Matibag sa impeachment court, inilatag ng prosecution sa pangunguna ni Lead House Prosecutor Jervil Luistro ang kredibilidad ng NBI Director bilang testigo. Sinabi ni Attorney Matibag ang kanyang mga naging trabaho sa gobyerno kabilang na ang kanyang pagiging director sa National Transmission Commission sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Bagamat kinwestiyon ng depensa ang relevance ng pahayag na ito sa paglilitis ng pangalawang pangulo, nilinaw naman ni Luistro na pagpapatibay lamang ito sa kredibilidad ni Matibag, patunay na ang kanyang paglilingkod ay para sa Republika at hindi sa kung kanino mang administrasyon. Sa pagpapatuloy ng direct examination ng House Prosecution, sinabi ni Matibag na bumuo ang NBI ng isang special task force sa ilalim ng Administrative Order No. 11. Ang special task force na ito ay komposisyon ng iba't ibang dibisyon ng NBI upang imbestigahan ang umano'y mga banta at planong pagpatay ni Vice President Sara Duterte Carpio kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, ang bantang ito sa buhay ng Pangulo ay itinuturing na usaping may kinalaman sa national security. Binalikan din ni NBI Director Matibag ang isang insidente sa Rage Coalition Rally noong April 2026 kung saan ipinakita ang bahagi ng isang video ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na nagsasabing isang ulo lang ang kailangan nila at yun ay ang ulo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inihambing ito sa pahayag naman ni Duterte Carpio noong October 2024 tungkol sa pagputol ng ulo ng Pangulo na ayon kay Matibag ay nagpapakita ng pagkakatulad ng mga insidente at posibleng indikasyon ng mas seryosong banta. Sinabi rin ni Matibag na mayroon ng persons of interest ang ahensya na maaaring makatukoy sa posibleng nakausap umano ng Vice Presidente. Gayunman, tumanggi siyang pangalanan ng mga ito dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon at ang pagsisiwalat ng kanilang pagkakakilanlan ay maaaring magkompromiso sa kaso at maglagay sa panganib sa buhay ng mga assets at informants ng NBI. Samantala, bilang bahagi naman ng cross-examination, ipinakita ni Defense Counsel Attorney Mark Vinlua ng ilang editorial articles sa isang news outlet na isinulat ni Attorney Melvin Matibag noong 2024 kung saan mariin niyang inihayag na ang public trust ni Duterte Carpio ay pabagsak o pabulusok. Kaugnay nito, ipinakita rin ng Defense Counsel ang resulta naman ng isang survey kung saan makikita ang higit na mas mataas na trust rating ng pangalawang pangulo kumpara sa trust rating naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa depensa, ito ay salungat sa naunang mga opinyon ni Matibag sa kanyang mga inilathalang artikulo. Bago yan, kinumpirma din ni Attorney Melvin Matibag na nagkaroon siya ng ilang mga meetings kasama ang prosecution team bago siya sumalang bilang testigo sa impeachment trial. Nilinaw niya na nagkaroon siya ng 2 beses na pakikipagkita sa House Prosecution noong pre-trial order. Gayunman, itinanggi ng NBI Director na nakatanggap siya ng coaching mula sa mga ito. Binigyan din ni Defense Counsel Attorney Vin Luan na walang sapat na kaalaman si NBI Director Attorney Melvin Matibag sa investigasyon ng umano'y grave threats ni Vice President Sara Duterte Carpio laban kay President Ferdinand Marcos Jr. sa kadahilan ng hindi pa direktor ng NBI si Matibag sa mga panahong inihayag ng 2nd Pangulo ang bantang pagpatay sa Pangulo noong 2024. Matatanda ang inappoint ni Pangulong Marcos si Matibag bilang NBI Director noong February 20, 2026. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa kaugnay na balita, iginiit ni House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na normal lamang para sa mga prosecutor na makapanayam ang kanilang mga testigo bago ang isang paglilitis. Ito ang naging pahayag niya matapos tanungin ng Defense Counsel si Vice President Sara Duterte Carpio na si Attorney Mark Vinluan, si NBI Director Melvin Matibag kung nakipagpulong ito kay House Lead Prosecutor at Congresswoman Jervil Luistro bago ang pagdinig. Nilinaw ni Matibag na nagkaroon sila ng pagkakataong magkita, ngunit iginiit na walang naganap na coaching o paghahanda ng kanyang testimonya. Ayon pa kay Tolosa, karaniwang bahagi ng anumang paglilitis ang pakikipanayam ng prosecutor sa isang testigo upang malaman ang mga detalyeng ilalahad nito sa korte. Samantala, nakitang nag-usap naman si Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero, Lead Defense Counsel Attorney ni Sheila Sison at House Lead Prosecutor Jervil Luistro habang naka-recess ang impeachment trial. Hindi narinig ng mga observer ang nilalaman ng kanilang pag-uusap. Gayunman, sinabi ni Escudero na ang pag-withdraw ng subpoena sa 2 dating land bank managers ay isinagawa kasunod ng naging talakayan ng magkabilang panig.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, naghain ng magkakahiwalay na manifestation sina Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Loren Legarda at Camille Villar kaugnay ng paglalabas ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Senate Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tonggol, inihain ng 5 senador ang kanilang mga manifestations matapos maglabas ng subpoena si Senate Presiding Officer Senator Francis Escudero sa Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council para sa tax at bank records ng Vice Presidente. Gayunman, sinabi ni Tonggol na hindi pa niya nababasa ang nilalaman ng mga naisumiting dokumento. Ipiniliwanag niya na walang probisyon sa Senate impeachment rules para sa paghahain ng motion for reconsideration laban sa ruling ng presiding officer. Anya, kung nais itong questionin ng alinmang panig, maaari silang gumamit ng iba pang legal na remedyo na pahintulutan sa ilalim ng supletory rules of court.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Muling humihingi ng dagdag pasahe ang grupong piston at suspensyon ng oil deregulation law. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Muling nanawagan ng transport group na piston sa pamahalaan upang hilingin ang dagdag pasahe at pagtanggal ng buwis sa produktong petrolyo kasunod ng panibagong taas presyo sa langis. May nakabimbing petisyon ang grupo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para gawing 23 pesos ang minimum na pasahe sa jeep mula sa kasalukuyang 13 pesos. Ayon kay Piston President Modi Floranda, patuloy na nalulugi ang mga tsuper dahil sa mataas na presyo ng krudo at mga piyasa ng sasakyan, kung kaya ang panawagan ng grupo ay ipawalang bisa o suspendihin ang oil deregulation law. Nagbabala rin ang piston ng posibleng transport strike bagamat wala pang inilalabas na schedule. Samantala, muling bahagyang humina ang piso laban sa US dollar matapos magsara sa 61 pesos at 74 centavos kada dolyar. Halos katumbas ng pinakamababang naitala nitong 61 pesos at 75 centavos. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, lumakas ang dolyar dahil sa mataas na presyo ng langis at tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Gayunman sinabi ni Ricafort na nabawasan ang paghina ng piso dahil sa mahakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP upang mapanatili ang katatagan ng halaga ng piso. Samantala, ang padita ng ibang foreign currency sa piso ay nasa 43 pesos at 80 centavos para sa Canadian dollar, 47 pesos at 79 centavos para sa Singapore dollar, at 16 pesos at 42 centavos para sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulang panahon.
0: Southwest monsoon ang nakakaapekto sa Mindanao at Palawan, habang trough ng low pressure area o LPA ang nakakaapekto sa eastern sections ng Southern Luzon at Visayas. Ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Palawan ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng habagat. Ang Bicol Region at Eastern Visayas ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng trough ng LPA. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.6 hanggang 33.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:37 at lulubog dakong 6:28 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, impeachment trial suspendido sa Lunes at Martes ng susunod na linggo. Bagong schedule itinakda. Vice President Sara Duterte Carpio nasa The Hague habang nagpapatuloy ang kanyang impeachment trial. At sa palakasan, UST nasungkit ang ikatlong sunod na panalo sa Collegiate National Invitationals.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan tayo. Inanunsyo ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero na suspendido ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio sa darating na Lunes at Martes ng susunod na linggo. Ito'y para bigyang daan ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay Escudero, nakalaan naman ang araw ng Martes para sa paghahanda at pagdaraos ng tradisyonal na kontra SONA ng minority bloc. Itinakda rin ng impeachment court ang bagong schedule ng pagdinig tuwing Lunes hanggang Miyerkules ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, habang magsisimula naman ang sesyon ng Senado ng alas 4 ng hapon. Samantala, magpapatuloy ang testimonya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa pamamagitan ng cross-examination ngayong araw, gayon din ang redirect or re-cross-examination at interpellation ng Senator Judges. Siya ang huling testigo ng prosecution kaugnay ng artikulo ng impeachment na nag-aakusa sa Vice Presidente ng grave threats at inciting to sedition.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nasa The Hague, The Netherlands, si Vice President Sara Duterte Carpio habang nasa ikatlong linggo na ang kanyang impeachment trial sa Senado. Kinumpirma ng tagapagsalita ng defense team ng pangalawang pangulo na si Attorney Michael Poa na ipinaalam na kay Duterte Carpio ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court na magpalabas ng subpoena kaugnay ng kanyang mga financial records at ng kanyang asawa na si Attorney Manasses Carpio. Nauna nang inanunsyo ng Office of the Vice President na nasa ibang bansa ang pangalawang pangulo mula July 16 hanggang July 31. Ayon pa sa OVP, makikipagpulong ang bise sa mga overseas Filipinos sa Europa at walang ginamit na pampublikong pondo para sa kanyang biyahe. Kinumpirma rin ng Malacañang na pinagkalooban si Duterte Carpio ng Travel Authority para sa mga personal na biyahe sa Qatar, Germany, United Kingdom at Northern Ireland.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako, Bangsamoro election period nananatiling mapayapa ayon sa Commission on Elections. Ito at ang iba pang balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
4: Walang naitalang karahasang may kaugnayan sa halalan mula nang magsimula ang Bangsamoro election period. Ayon kay Commission on Elections Chairperson George Irwin Garcia, wala pang naaresto o nahulihan ng armas sa 167 checkpoints sa rehiyon mula nang ipatupad ang gun ban noong Hulyo at 16. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng COMELEC sa PNP at AFP upang mapanatili ang seguridad sa mga lugar na sakop ng halalan. Samantala, kinundena ng Department of Education ang umano'y banta ng pamamaril sa Leyten National High School sa Tacloban City. Nagsimula ang investigasyon matapos makatanggap ang paaralan ng online na mensahe tungkol sa banta na agad iniulat ng school officials sa Philippine National Police at Regional Anti-Cybercrime Unit. Sinabi naman ng DepEd na mahigpit nilang binabantayan ang sitwasyon at ipinatutupad ang mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng halos 9,000 estudyante at mga kawani ng paaralan. Sa kabila nito, nagpatuloy naman ang face-to-face classes matapos tiyakin ng mga otoridad ang seguridad sa paaralan. Sa iba pang balita, dalawa ang nasawi habang nagpapatuloy ang paghahanap sa dalawang batang nawawala matapos ang matinding pag-ulan at pagbaha sa Calamba City, Laguna. Na-recover ang 11-year-old gulang na lalaki sa Barangay 2 matapos umanong tangayin ng malakas na agos ng tubig. Nasawi rin ang 86-year-old na babae matapos gumuho ang kongkretong pader sa kanyang bahay. Patuloy ang search and rescue operations para sa magkapatid na nawawala at tinangay ng flash flood. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nanatiling walang talo ang University of Santo Tomas matapos makuha ang ikatlong sunod na panalo sa 2026 Shakey's Collegiate National Invitationals. Tinalo ng Golden Tigresses ang Letran sa straight sets 25-22, 25-17, 25-13 para manatili sa liderato at lumapit sa knockout semifinal. Samantala, bumalik naman sa panalo ang College of St. Benilde matapos talunin ang Enderon Colleges.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nanguna na ang Spain sa FIFA Men's World Rankings matapos agawin ang number one spot mula sa Argentina. Nanatili sa ikatlo at ikaapat na pwesto ang France at England habang umakyat naman sa ikalima at ikaanim ang Brazil at Morocco. Pinakamalaking umangat ang Norway na tumalon ng 12 pwesto papunta sa number 19 matapos ang kanilang pag-abot sa quarterfinals ng World Cup. Abangan sa ating pagpapatuloy, legal na tulong sa mga pamilya ng mga nasawing seafarers sa Black Sea, tiniyak ng Malacañang. Ayungin Shoal, tinalakay sa ASEAN, Pangulong Marcos tinawag ang Chinese ambassador sa usaping seguridad. At sa ibang bansa, hantavirus outbreak sa Venezuela, ikinasawi ng 3 katao.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Migrant Workers na tiyaking maibigay ang lahat ng kinakailangang legal na ayuda sa mga pamilya ng dalawang Pilipinong seafarer na nasawi sa Black Sea. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan din ng Pangulo si DMW Secretary Hans Leo Kakdak na agad na makipag-ugnayan sa mga naulilang pamilya habang iniimbestigahan ng DMW ang insidente. Nasawi ang dalawang seafarer matapos tamaan ng sunod-sunod na Russian drone strikes ang kanilang commercial vessels. Isa pang Pilipino ang nawawala habang 12 pa ang nasugatan. Sinabi ni Castro na kung mapatutunayang lumabag ang local manning agency o foreign principal, maaari silang matanggalan ng lisensya. Samantala, ligtas namang nakatawid sa Strait of Hormuz ang 4 na barko na rehistrado sa Pilipinas sa gitna ng panibagong tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Tinalakay ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro ang kamakailang insidente sa Ayungin Shoal sa retreat ng ASEAN Foreign Ministers Meeting kahapon. Ayon kay Lazaro, kabilang sa mga pangunahing usapin sa pulong, ang sitwasyon sa West Philippine Sea at ang patuloy na pagbuo ng Code of Conduct sa pagitan ng ASEAN at China. Kinumpirma rin niyang ibinahagi ang insidente sa Ayungin Shoal kung saan 2 Pilipinong tauhan ang nasugatan. Anya, walang naging tugon ang mga dumalong foreign minister dahil patuloy pang tinatalakay ang mga kinaukulang panig ang usapin. Samantala, sinabi naman ng Malacanang na ipinatawag din ni Pangulong Marcos si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Qian, kaugnay ng mga usaping may kinalaman sa pambansang seguridad matapos ang insidente sa Ayungin. Kinondena ng Pangulo ang insidente at ayon sa Armed Forces of the Philippines, isa sa mga nasugatang tauhan ng Philippine Navy ang umanay hinampas ng kahoy na baton ng mga tauhan ng China Coast Guard habang isinasagawa ang operasyon malapit sa BRP Sierra Madre. Tinawag naman ng Defense Department ang insidente bilang akto ng karahasan at pangaharas habang itinanggi ng China ang pananagutan at sinisi ang Pilipinas.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, nangako ang bagong hepe ng Armed Forces of the Philippines o AFP na palalakasin ang depensa sa teritoryo ng bansa, palalawakin ang defense partnerships at bibilisan ang modernisasyon ng ating militar. Sa change of command ceremony sa Camp Aguinaldo, sinabi ni bagong AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete na pangunahing prioridad ng kanyang pamumuno ang pagpapalakas ng territorial defense at ang higit pang pagsasakatuparan ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Binigyang diin ni Navarrete na mananatiling pangunahing tungkulin ng AFP ang pagtatanggol sa teritoryo, soberanya, sovereign rights at pambansang interes ng Pilipinas. Anya, hangad ng bansa ang kapayapaan at dayalogo, ngunit kailangan itong suportahan ng ganap na kakayahan, kahandaan at determinasyong militar na ipagtanggol ng karapatan ng mga Pilipino. Inihayag din ng bagong AFP chief ang planong palawakin ang unilateral, bilateral at multilateral exercises at defense engagements kasama ang mga kaalyado at partner nations. Nangako rin si Navarrete na paiigtingin ang AFP modernization program hindi lamang nakatuon sa pagbili ng kagamitan kundi pati sa pagpapaunlad ng tauhan, doktrina, organisasyon, pasilidad, logistics, maintenance at pangmatagal lang suporta sa mga kakayahan ng militar. Pinalitan ni Navarrete si General Romeo Browner Jr. na nagtapos ang 3 taong termino bilang AFP Chief.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: 3 katao ang nasawi dahil sa kumpirmadong kaso ng hantavirus sa Anzoátegui sa Venezuela. Ayon sa Ministry of Health ng bansa, nakukuha ang virus mula sa mga daga, partikular sa paglanghap ng particle mula sa ihi, dumi o laway ng mga ito sa saradong lugar. Nilinaw naman ng Venezuela na wala pang ebidensya ng hawahan ng hantavirus mula sa tao sa tao sa kanilang bansa.
1: Bagong Araw, Balita Pandaigdig.
0: Umabot na sa 41 ang nasawi matapos tumaob ang isang ferry sa karagatan ng Guyana. Nadagdagan ng 14 ang mga na-recover na labi habang umabot naman sa 77 ang mga nailigtas sa insidente. Ayon sa mga otoridad, 179 ang sakay ng ferry nang mangyari ang aksidente nitong Sabado habang patuloy ang search and rescue operations sa lugar.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Roma 13, talatang 7, ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya.

0: bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEDC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:56.
2: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
3: Inukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: May magagandang bagay na nangyayari nang hindi mo naman sinasadya. Gaya ng wala ka namang planong magtanim ng puno pero dahil may buto ng mangga na naitapon mo sa inyong bakuran, sumibol ito, lumago at naging mabungang puno. Most of the beautiful things we desire require intentionality coupled with hard work. Halimbawa, kung gusto mong lumago

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abiyan alas 7:16.

0: Maayong aga, Abian. Yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo mga tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier,
1: Kagmigo Dave Pestanyo.
0: Headline. Sa balita lokal, yakap caravan nagdulong sang serbisyo panglawas sa mga senior citizen sang Coronadal. SP suportado ang pagpili kay Sese isip CPDC. Bola kontra droga program ginlunsar sa Surala para sa mga kabataan na manginluwas sa ilegal nga droga. Menro Tiboli nagpatigayon sang basura barter sa Barangay Lambangan. Kabalikat radio communicators ginkilala sang South Cotabato sa importante nga responsibilidad sa Tinalak Festival. Dar Sultan Kudarat ginbansay ang SARCO sa Smart Agriculture kag pagdumala sang kooperatiba. Suspect sa ilegal nga droga arestado sa Jensan, 20,000 pesos nga balor sang shabu kag improvised nga armas na kumpiskar. Syudad sang Takurong nagapreparar sa maduagon nga pagsaulog sang ika-75 nga kaadlawan sang Takurong. Timpupo Festival sa Kidapawan ginpasimple para magpainsang pondo sa fuel subsidy kag food security. 12 anyos nga pamatanon nasapuan nga wala nasang kabuhi matapos nalunod sa Davao River. Kag 234 milyones pesos nga balor sang sigarilyo na kumpiskar sa Sambuanga, Sibugay.
1: Para sa aton balita nasyonal, DFA chief nakatala na magsinapol sa Chinese Foreign Minister angot sa Pilipinas-China bilateral ties. BSP nagpagwa sang paandam may kaangtanan sa risgo sang casino junket operations. Pagbayular sa waste management law, rason sang mga trahedya sa dump site suno kay Senator Ligarda. Grade 9 student nakuhaan sang 200,000 pesos nga balor sang shabu sa school gate inspection.
0: Sa balita sa luwas sang pungsod, Tropical Storm Bertha posible mag-igo sa Gulf Coast sang Amerika. US President Trump nagpasaka sang 50% nga taripa sa Canada. 20 katawo ginbawian sang kabuhi sa flash flood bangod sa monsoon sa Afghanistan. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
2: Balita lokal. DXKI Balita.

0: Madinalagon nga ginpatigayon ang Yakap Caravan for Senior Citizens sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center. Agod ilapit ang serbisyo panglawas kagiban pa nga serbisyo sang gobyerno sa mga katigulangan nga residente halin sa 27 ka barangay sang Coronadal. Ginpangunahan ang programa sang PhilHealth LHIO Coronadal kabulig ang talatapan sang mga representante sa ikaduha nga distrito sang South Cotabato. Talatapan sang Congressional District sang South Cotabato sa pagdumala ni Congressman Ferdinand Hernandez. Sa caravan, nakabato ng mga senior citizens ang libre nga konsultasyon medikal, serbisyo sa PhilHealth kapareho sang pagparehistro, pagpag-update sang membership, kagiban pang abulig halin sa ahensya sang gobyerno, natingob sa isa ka lugar. Nakigboy lugman sa aktibidad ang South Cotabato Provincial Hospital, Integrated Provincial Health Office, Ala Valley Medical Specialist Center, Dr. Edgardo Sandig Medical Clinic, kag Arman Pharma. Isip mga PhilHealth gamot providers, ginpabalo nila sa mga partisipante ang kalaparon sang outpatient medicine benefit nga mahimo maglabot sa 20,000 pesos kada tuig para sa mga kwalipikado nga miyembro. Naghatag man serbisyo ang Philippine Statistics Authority, lakip ang civil registration, agod mas dali para sa mga partisipante ang pagproseso sang iban pang transaksyon sa gobyerno. Tinutuyo sang Yakap Caravan nga mapalapit ang dekalidad nga serbisyo panglawas kag iban pang benepisyo sa mga senior citizen. Isip pagkilala sa ila importante nga kontribusyon sa sosyedad kag agud masiguro nga mabato nila ang serbisyo nga nagakadapat para sa ila.
1: Inaprubahan sang sangguniang panlungsod sang Coronadal ang pagbutang kay Nanette Sese isip bag-o nga City Planning and Development Coordinator o kon CPDC sa ginhiwat nga concurrence proceedings adlaw sang Lunes. Nakuha ni Sese ang napulo ka boto nga pamatuod sang bugos nga suporta sang konseho sa iya pagkapili agud pangunahan ang City Planning and Development Office o kon CPDO. Sa iya pag-atubang sa mga miyembro sang sanggunian, ginpabutyag ni Sese ang iya masobra duha ka dekada nga na-experiensyar sa serbisyo publiko kag ang iya panglantaw para sa padayon nga pag-uswag sang syudad sang Coronadal. Suno sa iya ang iya mga na-experiensyar sa urban planning, climate and disaster risk assessment, kag pagkriar sa mga thematic development plans, naghatag sa iya sang nagakaigo nga ikasarang agod pangunahan ang pagplano kag pagdrafts sa mga programa nga nagaduso sang malungtaron nga pag-uswag sang syudad. Bisan pa madamo siya nga dapat matun-an, nagapabilin na nga bukas si Sese sa mga rekomendasyon, suhestyon kag paggiya. Samtang luyag naman sini nga mas mapauswag pa ang operasyon sang ila talatapan o opisina paagi sa paggamit sang makabag-o nga teknolohiya agud mapadasig ang mga proseso kag mas mapabakod pa ang transparency kag accountability sa gobyerno o sang gobyerno. Nagpasalamat naman si Sese sa pagsalig nga ginhatag sa iya sang SP kag nagpromesa ini nga paayuhon pa ang serbisyo sang opisina para sa badayon nga pag-uswag sang Coronadal.
0: Opisyal na nga ginlunsar sang Municipal Anti-Drug Abuse Council sang Surala, kabulig ang Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC Secretariat, ang Bola Contra Droga Program. Isa ka inisyatibo nga naggamit sang sports isip dalan para maauhag ang mga kabataan sa isa ka imsog disiplinado kag drug-free nga pagkinabuhi. Tinutuyo sang programa nga pabakuro ng kampanya batok sa illegal nga droga paagi sa paghatag sa mga kabataan sang positibo nga aktibidad kung sa diin mas mahulma ang ila disiplina, pagdumala, pagbuligay kag sportsmanship. Suno sa PADAC Secretariat, ginapakita sang programa ang mabakod nga panindugan sang lokal nga gobyerno sang Surala nga pabakuron ang drug demand reduction efforts sa komunidad samtang ginapalayo ang mga kabataan sa malain nga bisyo paagi sa makabuluhan nga mga pag-intra sa sports. Hinatagan ligwaman sang konseho ang pinaka-epektibo nga panangga batok sa illegal nga droga amo ang komunidad nga may malasakit, aktibo nga partisipasyon kag may mabakod nga paghatag importansya sa maayo nga pamatasan. Samtang liwat gin pabakod sang PADAC Secretariat, kaupod ang mga katuwang ahensya ang ila promisa nga padayon magabuligay sa pagkrear sang mas luwas, mas mabakod kag drug-free nga komunidad kung sa diin ang kada kabataan mahatagan sang tsansa na mag-uswag kag mangin katuwang sa pagduso sang mas maaliwalas kag luwas nga buwas damlag.
1: Para sa dugang pa nga balita lokal, nagpatigayon sang basura barter ang Municipal Environment and Natural Resources Office o Conmenro Tiboli sa Barangay Lambangan sa nasambit nga Banwa adlaw sang Biyernes. Nag-intra ang yara sa 43 ka individual halin sa Purok 1, Tubtub, Purok 4 sa nasambit nga barangay kung sa diin paagi sa basura barter nakakolekta ang Menro Tiboli sang yara sa 250 ka kilo sa mga recyclable wastes na ginlakipan sang plastic, lata, yero, karton kag iban pa. Tinutuyo sang programa nga mapahayag sa pumuluyo sa lugar ang tinaga nga may pera sa basura apang imbes nga kwarta ang ihatag ginbayloan ini sang Menro Tiboli sang consumer goods agud magamit gilayon sa mga recipients. Magluwas ini naghiwat man sang information drive angot sa solid waste management ang opisina sang Menro Tiboli agud mapaambit ang mga ihibalo sa husto nga pagdumalas sang mga basura kag ang ila advokasiya sa pag-atipan kag pagproteher sa kinaiyahan. Ang basura barter isa ka pamaagi sang Menro Tiboli agud awhagon ang mga pumuluyo sa tama nga pagsunod sa good solid waste management practices paagi sa paghatag sang mga incentive kabaylo sa mga basura nga nakolekta ilabi na sa basura nga masami nga hindi ginabakal sa junk shop.
0: Ginkilala sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang Kabalikat Radio Communicators isip importante nga kabulig sa pagpabilin sang kapsay kag kaluwasan sa madinalagon nga pagsaulog sang Tinalak Festival 2026 halin Hulyo 11 tubtub 18. Sa ginhiwat nga demobilization sang Incident Management Team o IMT kagahon sang Domingo, ginpasalamatan ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Rolly Duane Aquino ang grupo sa ila dedikasyon kag voluntaryo nga serbisyo sa bugos nga selebrasyon. Nangin importante nga kabahin ang Kabalikat Radio Communicators sa madasig nga pagpadala sang impormasyon kag koordinasyon sa tunga sang IMT, mga security personnel, medical responders kag iban pang ahensya nga nakabulig sa temprano nga pagsabat sa mga insidente. Isip pagkilala, naghatag ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sang 20,000 pesos nga bulig pinansyal para sa operasyon sang organisasyon. Suno kay Aquino, bisan hindi dako ang kantidad nga ini, lugos nga tagipusoon ang pagpasalamat sa ila sa voluntaryong serbisyo kag sakripisyo sa mga miyembro sang kabalikat sa pagsiguro sang kaluwasan sang publiko. Magluwas sa dalagkuan nga kasaulugan kabulig man sang PDRRMO kag iban pang response agencies ang Kabalikat Radio Communicators sa mga insidente sang sunog, road crash, pagbaha, search and rescue operations kag iban pang emerhensya sa nagkalain-lain nga bahin sang probinsya. Suno sa PDRRMO ang pagkilala nga ini nagasalamin sa importante nga kontribusyon sa mga volunteer organization nga padayo nagaserbisyo kabulig sang gobyerno sa pagproteher sa kaluwasan sang mga pumuluyo.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, nagpatigayon ang Department of Agrarian Reform o Dar Sultan Kudarat sang sagunson nga mga pagbansay para sa mga miyembro sang Sampao Agrarian Reform Cooperative o SARCO agud pabakuro ng ila ihibalo sa makabag-o nga pagpanguma kag pagdumala sang kooperatiba. Lakip sa mga ginhiwat nga pagbansay ang Smart Agriculture Policy System and Procedure, Business Plan, kag Operations and Maintenance. Tinutuyo sini nga ipreparar ang mga miyembro sa paggamit sang climate smart farming technologies, pagpaayo sang pagdumala sang kooperatiba kag pag-crear sang epektibo nga plano para sa negosyo. Suno sa DAR, ginaekspektar nga makabulig ang mga pagbansay, agud mapataas ang produktibidad sang mga uma, mapabakod ang pagdumala sang kooperatiba, kag iduso ang padayon nga pag-uswag sang sektor sang agrikultura sa Sultan Kudarat.
0: Arestado ang isa ka ginadudahan na lambigit sa illegal nga droga nga nakilalaan sa alias nga Bulaw matapos ginserbihan sang search warrant sang operatiba sa Barangay Dadyangas West sa General Santos City. Sa ginhiwat nga operasyon na kumpiskar ang duha ka sachet sang ginadudahan shabu nga may ginabulubanta balor 20 mil peso samuman ang isa ka improvised caliber .38 revolver nga nasapuan nga gintago sa sulod sang dingding sang balay sang suspect. Suno sa mga otoridad, ipaidalom na sa pagsusi ang mga nakumpiskar nga ebidensya isip samtang na detenar naman ang suspect. Mga tubang subong si alias Bulaw sa kasong pagbayular sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kag Republic Act number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act bangod sa illegal nga paghupot sang armas. Padayon ang ginapabakod nga kampanya sa mga otoridad batok sa illegal nga droga kag iban pa nga kriminalidad sa genocide.
1: Magpatigayon sang isa ka bilog na adlaw nga selebrasyon ang Tacorong City isip pag-celebrar sa ika-75 nga adlaw sang Tacorong. Highlight ang nagkalain-lain nga aktibidad nga magapakita sang history, kultura kag paghiliusa sang mga Tacorongenyo. Halin sa isa ka gamay nga komunidad, ginselebrar sang syudad ang 75 katuig sa sang pag-uswag padulong sa mainuswagon buhi kag nagahiliusa nga komunidad. Lakip sa mga ginpreparar nga aktibidad ang Grand Parade, Larong Pinoy, Folk Dance Competition, pagpasundayag sa mga lokal nga banda, Tacorong Community Marketplace kag libre nga legal aid services nga ihatag sang SKSU College of Law. Ginaawhag sang lokal nga gobyerno ang tanan nga residente nga magbisita kag makigbahin sa pagselebrar kaupod ang ilang mga pamilya kag mga kaabyanan agud iselebrar ang importante nga kadalag-an sang syudad.
0: Ginpasimple sang gobyerno sang Kidapawan ang pagsaulog sang duha ka adlaw nga Timpupo Festival sa Agosto 17 tubtob 18 para magpainsang pondo sa fuel subsidy para sa mga driver kag pagpabakod sang food security sang syudad. Ginpahayag ni Mayor Jose Paulo Evangelista ang desisyon sang Lunes sa convocation program sang lokal nga gobyerno. Mag-umpisa ang pagsaulog sa Agosto 17 paagi sa tradisyonal na ritual kag pangamuyo na pagpangunahan sang Obo Manubo Indigenous Community isip pagpasalamat sa bastante nga ani. Sa Agosto 18 ipatigayon ang Fruits Eat All You Can kung sa daan kung sa diin libre nga ipanagtag sa publiko ang mga lokal nga prutas sa kalabaon sang nagapanguna nga dalan sang syudad. Sunok kay Evangelista, ang pagkinot sa pondo halin sa masimpleng pagsaulog, pagagamiton isip fuel subsidy para sa mga tricycle operator kag driver nga naapektuhan sang pagsaka sang presyo sang langis. Magapain man ini sang duga nga pondo para sa food security isip preparasyon sa posibleng epekto sang Super El Nino sa sektor sang agrikultura.
1: Sa dugang pang balita lokal, nasapuan nga wala na sang kabuhi ang isa ka 12 anyos nga estudyante matapos nalunod sa Davao River makaligad ang duha ka adlaw nga search and rescue operation. Suno sa report, banda alauna 20 sang hapon adlaw sang Lunes sang masapuan ang lawas sang biktima sa SIR Phase 1 Purok 54 Castro Bangkaan, siyudad sang Davao. Suno sa investigasyon, nagapinaligo kag nagalangoy ang biktima kaupod ang iban pang mga bata sa bahin sang suba sa Bukana. Adlaw sang Sabado sang gilayon na lang ini naglubog kag wala na nakahawas. Gilayon nga ginreport ang insidente sa Police Station 15 Ecoland. Nga gilayon nakigangot sa iban pang talatapan sang gobyerno agod maghiwat sang search and rescue operation. Matapos ang duha ka adlaw nga pagpangita, nasapuan ang lawas sang bata. Gindala ang mga o gindala ang biktima. O gindala ang lawas sang biktima sa scene of the crime operatives para sa nagakaigo nga pagsusi kag isip padayon nga bahin sang nagapadayon nga investigasyon. Liwat nagpahanumdom ang mga otoridad sa mga ginikanan kag mga guardians nga hugot nga bantayan ang mga bata ilabi na kung nagapaligo kag nagahampang sa mga suba kag iban pa nga may madalom nga tubig agud malikawan ang kapareho nga insidente.
0: Sa ulihi nga balita lokal, na kumpiskar sang Seaborne Philippine Navy team ang naglabot sa 234.3 million pesos nga balor sang smuggled cigarettes sa anti-smuggling operation lapit sa Lutangan Island, Ulotanga, Sambuanga, Sibugay, Domingo nga adlaw. Sa separar nga report sini nga Miyerkules sang pa-exit sang commander sang Western Mindanao Command nga si Lieutenant General Donald Gumiran nga gin-assign nga commander na sang Philippine Army sang Martes pag ni Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr. sang Western Mindanao Naval Command. Ang kontrabando nga nakumpiskar ginsakay sa salakyan pandagat nga yara na subong sa kustodiya sang Western Mindanao Navy Command. Nakumpiskar sang Navy team nga nagpatigayon sang offshore operation ang 1,436 ka dalagkuan nga kahon nga may unod nga sigarilyo nga hinimo sa Indonesia. Suno sa mga local executives kag officials sang Police Regional Office 9 nga katuwang sang Westmincom kag Bureau of Customs sa pagtapna sa cigarette smuggling sa Western Mindanao area. Gilayon gin kustodiya sang Bureau of Customs sa mga sigarilyo nga may Indonesian brands nga nakumpiskar sa kadagatan lapit sa Lutangan Island para sa nagakaigo nga disposisyon sang ahensya.
2: Balita Nasyonal.
1: Nakatala na magsinapol si Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro kay China Foreign Minister Wang Yi para talakayon ang bilateral relations sa tungaas sang Pilipinas kag China. Ginanunsyar ini ni DFA spokesperson on ASEAN Matters Dominic Xavier Imperial kadungan sang week-long meetings kag conference sang foreign ministers sang ASEAN sa pungsod nga nag-umpisa adlaw sang Lunes kag magalawig tubto Biyernes. Hindi naman gusto pangunahan sang opisyal ang posible nga talakayon sa pagsinapol sang duha ka diplomat sang Pilipinas kag China. Inimatapos nga pamangkuton kung lakip sa paghahisgutan ang angot sa ginpagwa nga AI-generated video sang China Daily nga nagalaragway sa mga Pilipino isip unggoy kag nagabayular sa 2016 Arbitral Award nga nagapabor sa Pilipinas kag nagapawala sang visa sa malaparon nga claim sang China sa ginaawayan nga kadagatan lakip ang West Philippine Sea. Apang nagapati ang DFA official nga importante ang nasambit nga engagement bangod hindi lamang talakayon sini ang mga bilateral relations sa tunga sang duha ka pungsod kundi mangin sa iban pang hiliskutanan nga nakaapekto sa rehiyon kag ASEAN. Sa karon wala pa sang nabanggit si o nasambit si Imperial nga petsa kung san o magkita ang duha ka opisyal. Nauna man nga ginanunsyar sang DFA official nga ginaexpektar magatambong man si US Secretary of State Marco Rubio sa ASEAN sa nasambit nga pagsinapol nga paghiwaton sa Metro Manila subong nga semana.
0: Nagpahanumdom ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa tanan nga BSP Supervised Financial Institutions o BSFIs nga pabakuro ng ilang mga tikang batok sa money laundering, terrorism financing, kag proliferation financing kaangot sa kliyente nga nalambigit sa casino junket operations. CJO. Ang CJOs, mga kumpanya o individual nga nagakayos ang gaming-related services para sa mga high-value patrons, lakip ang travel arrangements, pagpahulam sang kredito, kag-booking sang mga gaming room. Sa ginpagwa nga guidance paper, gintiguluhan risk management practices for customers engaged in casino junket operations. Nagplastar ang BSP sang mga pagsulundan para malikawan ang paggamit sang BSFIs isip palagyan sang illegal nga aktibidad kapareho sang money laundering, terrorism financing kag iban pa. Lakip sa mga gintumod nga red flags ang hindi masaming nga gihos ang kwarta, komplikado nga ownership structures sang corporate clients, kag layered transactions. Ginmensyonar sang BSP nga ang mga transaksyones may kaangtanan sa CJOs, may mataas nga peligro nga maggamit sa money laundering. Ginrekomendar sang dokumento ang pagpabakod sang risk management sa lima ka nagapanguna nga patag. Pagdumala sang board kag senior management, pagpatuman sang money laundering kag terrorism financing prevention program, maidid nga client acceptance kag identification, sige-sige nga monitoring kag suspicious transaction reporting, kag regular nga self-assessment kag training. Lakip man sa na tumod sang BSP ang mga best practices kapareho sang enhanced due diligence para sa high-risk clients, automated transaction monitoring, client link analysis, independent verification sa regulatory agencies kag pag-intra sa information sharing initiatives. Ginatagan ligwa sang BSP nga importante ang information sharing sa tunga sang mga supervising authorities, particular ang BSP kag Philippine Amusement and Gaming Corporation, kaupod ang BSFIs para mas epektibo nga madumalahan ang mga peligro. Ang nasambit nga guidance paper nakabase sa pagsusi sang BSP sa kinpili nga mga bangko nga may exposure sa CJOs kag junket players transactions.
1: Para sa ulihi nga sa dugang pa nga balita lokal at nasyonal. Ginpahayag ni Senator Loren Ligarda nga ang mga trahedya sa mga dump site sa Cebu kag Rizal resulta sang hindi maayo nga pagpatuman sang Ecological Solid Waste Management Act o kon RA 9003. Suno kay Ligarda may mga pasilidad nga padayon ginagamit bisan pa wala nagasunod sa pagsulundan sang sanitary landfill. Suno sa iya ang mga ini hindi matuod nga sanitary landfill kundi mga open dump site nga nagabayular sa layi. Sa hearing sa Senado gintalakay ang mga nangin problema sa operasyon sang pila ka dump site lakip ang pagpatukod sa mga building sa idalom sang hindi pag-on nga tumpok sa mga basura, hindi pag-aksyon sa mga reklamo sa mga trabahante, kakulangan sang inspeksyon kag ang pag-leak sang madamo nga tubig nga nagakontamina sa mga suba. Gin-insister ni Ligarda nga hindi dapat ibaylo ang kaluwasan sa mga komunidad bangod sa pagpabaya kag hindi pagsunod sa layi. Ginhatagan pagtagad sang senador nga dugay na niya ginaduso ang hugot nga pagpatuman sang RA 9003 nga nanginlay tuig 2001 matapos ang trahedya sa Payatas sang tuig 2000. Suno kay Ligarda, kinahanglan man nga paligunon ang pagpatuman sang layi sa level sang mga barangay. Ginmentionar sini ang report sang Commission on Audit nga 39% lamang sang mga barangay sa pungsod ang may mga nagagana nga Material Recovery Facility o MRF. Handa man si Ligarda nga suportahan ang mga pagbag-o sa nasambit nga layi kun makabulig ini agud malikawan ang mga kapareho nga trahedya kag mapaayo ang sistema sa pagdumalas sang basura sa pungsod.
0: Arestado ang isa ka grade 9 student matapos na dakpan pag nakuhaan sang 204 pesos nga balor sang shabu sa ginhiwat nga routine security check sa gate sang ila eskwelahan sa barangay Banago, Bacolod City, Lunes nga adlaw. Sa report sang Bacolod City Police Office, isa ka security guard sa school campus ang nagpatigayon sang standard bag inspection sa exit gate. Sang wala pa natumod nga wala gin pangalanan nga school sang naispatan sini ang kaduda-duda nga unod sang bag sang estudyante nga minor de edad. Sa ginhiwat nga inspeksyon, naka-recover ang guardya sa bag sang duha ka transparent plastic sachet sang illegal substance na shabu mayara sa 30 gramos. Gilayon gin-report sang guardya sa school admin ang pagkadiskubre sini sa droga kagin alerto ang Police Station 3 sang Bacolod City Police Office nga badasig nagresponde sa eskwelahan paupod ang operatiba sang City Intelligence Unit para masikyar ang nakuha nga ebidensya kag maproseso ang insidente. Bangod sa nakapagkit sa Republic Act number 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, wala naging pahayag sa publiko sang law enforcement ang identifikasyon sang minor nga estudyante naging paidalom sa protective custody kag natalana i-endorso sa Social Development Center para sa tamang intervention kag disposisyon masuno sa Children in Conflict with the Law. Ginpahayag sang Police Regional Office Negros Island Region nga nagapatigayon sang follow-up investigation ng kapulisan agod madeterminar ang ginhalinan sang illegal nga droga nga nakuha sa estudyante nga mahimo na exploit o nagamit lang sang sindikato sang illegal drug trafficking.
2: Balita sa luwas sang pungso. We'll be right back.
1: nabantayan sang mga otoridad sa Amerika ang paglapit sang tropical storm Bertha nga posible magdala sang mabaskog nga pag-ulan, pagbaha kag storm surge sa mga estado sa Gulf Coast. Sang Lunes, yara ang sentro sang bagyo sa nabagatnan sang Florida kag may kabaskogon nga hangin nga naglabot sa 65 kilometro kada oras. Suno sa National Hurricane Center, mahimo pang magkusog ang bagyo antes ini maglandfall malapit sa New Orleans, Louisiana sa Miyerkules. Gina-expectar nga makaagom sang hasta 20 centimeters na ulan ang pila ka lugar sa Alabama, Florida, Louisiana kag Mississippi. May posibilidad man sang flash floods kag mga isolated nga mga buhawi sa pila ka bahin sang Florida. Isip preparasyon, nagpanagtag na sang sandbags ang mga opisyal sa New Orleans kag ginapahanumduman ang publiko nga limpyuhan ang mga drainage system. Ginexpektar naman nga maghina si Bertha pag-abot sang Webes kag posible nga madula antes makalabot sa baybayon sang Texas.
0: Nagpirma si US President Donald Trump sang executive order nga nagapasaka sang 50% nga tarif sa madamo nga imported nga produkto alin sa Canada nga nagresulta sang tensyon sa duha ka pungsod. Suno kay Trump, iningatikang ang sabat sa ginatawag niya nga hindi patas nga pagtratar sang Canada sa mga produkto sang Amerikano pareho sang salakyan, dairy kag ilimnon nga may alkohol. Lakip sa maapektuhan sang bag-o nga buhis ang bino, hockey sticks kag semento apang wala. Nalakip ang enerhiya, potash, mineral kag produkto sa pagpangisda. Sa pihak nga bahin, nagpahayag si Canadian Prime Minister Mark Carney na handa ang Canada nga palawigon kag padasigon ang trade talks sa Estados Unidos sa masunod nga mga semana. Ginpahayag sang White House nga mag-epekto ang tarif sa sulod sang 30 kaadlaw kag ginakabig ini nga isa sa pinakamabugat nga pag-escalate sang trade dispute sa North America. Sang nagligad tuig, nagbalos ang Canada sang 25% nga buhis sa naglabot 30 Canadian dollar o 30 billion Canadian dollar nga produkto halin sa Amerika kag bisan ginbawi ang iban sini nagapadayon gihapon ang tariff sa salakyan, bakal kag aluminum. Isa sa ginreklamo sa Washington amo ang buhis sang Canada sa imported nga salakyan nga wala sakop sang USMCA kag ang sistema sini sa dairy imports. Pinakabig man nga issue ang padayon nga boycott sang pila ka probinsya sang Canada sa mga ilimnon nga alkohol halin sa Amerika. Nagpanawagan si Ontario Premier Doug Ford nga kun magapadayon ang tariff, dapat magbalos ang Canada sang pareho nga tikang. Samtang nagapadayon ang tensyon, ginahingyo sa mga negosyante kag leader sa industriya nga padayonon ang negosasyon agud malikawan ang mas dako nga epekto sa ekonomiya.
1: Sa uli nga balita sa luwasang pungsod, naglabot sa hindi magnubo sa 20 katawo ang ginbawian sang kabuhi matapos ang mabaskog nga pagbaha tugas sang monsoon rain sa probinsya sang Nuristan sa sidlangan nga bahin sang Afghanistan. Suno sa mga opisyal, lakapin 80 pa ang napilasan samtang madamo ang ginapangita nga missing. Laki pang alkalde sang syudad sang Parun. Ginanot sang baha ang mga balay, hotel kag mga tindahan kag nagbilin sang dako nga damyo sa sentro sang Banwa. Nagapadayon ang search and rescue operation sang mga disaster response teams agud makit-an ang mga missing kag mabuligan ang mga naapektuhan. Suno sa lokal nga NGO, halos naguba ang bugos nga Banwa bangod sa kakusog sang baha. Ang Afghanistan, isa sa mga pungsod nga masami maigo sang grabe nga kalamidad, ilabi na sa tion sang monsoon season. Nagpaandam naman ang mga eksperto nga ang climate change nagadugang sang mabaskog kagkadamaan sang pagbaha sa rehiyon, nagahatag sang dugang nga risgo sa komunidad. Balita!
3: balita.
0: Amoy ato ang aton pauna nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo mga tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier,
1: Kad Migo Dave Pestanyo.
0: Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Mayang makabayan,
1: naglilingkod, nag-aaral,
2: at nananalangin ng buong katapatan.
3: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
3: pagsisikap
4: sa

0: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
1: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
2: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
3: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
4: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya ay isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya ay watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod.
5: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa syudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
7: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.